0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ikaw vibes.
4: Ang lupit mo talaga dahil buhay ka pa. Umabot ka ng Miyerkules, July 8, 2026. Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibs ang gising na at gising pa. Kasama mo hanggang alas 12 ng tanghali ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot, para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes! Kamusta naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na late nang gumising? Late nang gumising, alam na meron silang lakad. At tapos sisisihin na naman ang traffic! Grabe ano? Alam nyo sa isang individual kasi, kapag tayo ay merong responsibilidad, commitment, o gagawin, plano sa isang araw, nakakasalalay kasi sa atin kung ano yung magiging takbo ng buong araw natin. Tayo ba ay mababad trip? Tayo ba ay magiging good vibes para sa araw na yon? Alam mo, may lakad ka, gumising ka ng maaga. Alam mo, dadaan ka sa EDSA, gumising ka ng maaga. Diba? Eh, na-late ka. Ayun, mas lalo kang na-late dahil inabot ka ng traffic! Diba, Dimpon? Yan kasi! Tayo ay malalaki na, kumpleto ng buhok sa ating katawan, kaya dapat maging responsable na tayo para sa ating sarili. Diba? Sabi mo, oh, diba! Sabi ni Dimple, hoy, nagtanong lang, ha? Kabibs, kung ikaw ay naiibig na ngayon talaga sa bumper to bumper na dalay ng trapiko sa EDSA, mapa northbound o southbound, aba, lakasan mo na ang iyong radyo. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakasakay sa sarili mo sasakyan. Sana all, may sarili sasakyan. At kung ikaw naman ka-vibes ay nakasakay sa mga pampasayerong bus, jeepney, FX, taxi, grab, at kung ano-ano bang sinasakyan mo. Huwag lang gawa mo, Char. Di ba? Na mayroong radyo, aba, lakasan nyo na at tumutok na kayo para gumanda ang araw mo hanggang alas 12 na tanghali kasama at maririnig mo ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes,
2: ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Ngayong araw na Miyerkules, July 8, 2026! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng arilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!

0: birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. Oh yeah! Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na may karawan ngayong araw na ito, maligayang karawan sa Filipino television journalist at broadcaster na si Ses Drilon! Happy birthday, Ses Drilon! Maligayang karawan din sa anak ng American actor na si Will Smith. Walang iba, happy birthday, Jaden Smith! Happy birthday! At eto ba nga, maligayang karawan din kay Ricomar Rivas Alonso! Happy birthday! Maligaya na, happy na birthday pa kay Jewelyn Lawag Cyril! Happy birthday po! At sino po ba? Oh, kung meron kayong pabati ha, kabibes, pwede kayong tumawag sa 0954-4061-967 at ikaw na mismong bumati on air sa mga gusto mong bigyan ng pagbati na may karawan ngayong araw na ito ng July 8, 2026! Live na rin tayo sa ating TikTok account, DJ Kiko Kaliko sa TikTok, para tuloy-tuloy nyo kung mapanood at kayo ay magpulibibitan! At happy third Masari din ha sa lahat ng ating mga kabibes na miyembro ng FMR Squad! Happy third Masari! Grabe naman yun, tumagal kayo ng tatlong buwan. Sana magtagal pa kayo ng apat na buwan. Oh, Jero! Magandang umaga din kay J. Dos, kay Ishil Alice, Jeff Tadjo Liberos, kay Lynn, kay Baby Mo, ganun din kay Tess Yang, Irene Suwita, kaya Mona, magandang umaga sa iyo, Mona. At maligayang panonood din kay Dimple, kay Teen Rica Frente. Aha, sino pa to? Si Fide, sabi niya, so clean, so good. Ano ba yun? Maligayang panonood din at magandang umaga kay Ash. At si Wela Sanchez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan! Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes, mamaya kung meron kayong gustong batiin on air, pwede pa rin kayo tumawag. Ilista nyo na ang number na to para hindi nyo makalimutan. 0954-4061-967. Yan! Para makabati kayo on air. Magandang umaga daw. Pa-shoutout naman kami dito sa Hagone, Bulacan. Mula kay Lynn. At magandang umaga rin kay Abby! Abby, magandang umaga! Jeff Tadjo Liberos ng Taguig. Magandang umaga sa'yo. O, sino po? Yun lang. Ayan. O, Jim. Mapalabangan nyo yung mga mukha nyo. Mamaya, pwede kayong bumati on air. 0954-4061-967. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ang makulit mo dito sa radyo. Kiko Kalikot! Pero bago yan, sa lahat ng mga nagdiriwang ngayon na ka-vibes ngayong araw na ito, July 8, 2026, ito ang para sa mga talampakan nyo! Happy birthday! Tara, kanta na! Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin. Hindi na ako makakanta. Hinahapo na ang ito mo. Kulang na sa hangin. Sana'y mo kami. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupe! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes
1: ang Lupe!

0: Kat, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupit!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupit!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: Duo sa umaga.
1: Ang lupet!
0: Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalil.

0: Yung favorite vibe.
1: Ang lupet.
0: Isang feel. Saglit. Pumiyok. Take two. Sorry na, live to. Excuse me po. Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na barado ang lalamuna. Umangat yung dugo ko sa ulo ko. Kasama mo pa rin, alas 8 hanggang mamayang alas 12 ng tagali, ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kaligo. Para sa paborito mong vitamina sa araw-araw, Favorite Vibe! At heto na mga ka-vibes na mabuo, alam nyo ba? Oo, ito ang pinakahuling latest na chismis! Dahil, alam mo ba ka-vibes, na kapag ikaw ay may sakit, sakto, tamang-tama, uso ang sakit ngayon. Hindi man ito magandang uso, pero kasi laganap ito, karamihan sa ating mga ka-vibes ay nagkakaroon ng ubo at sipon. Diba? Ikaw na nakikinig ngayon, nandiyan ka ngayon sa Pampasaherong FX, nakikinig yung driver nyo, nilakasan palalo kasi gusto niyang marinig mo dahil kanina ka parang ubo ng ubo. Hindi ka rin makaramdam, di ba tutakpan yung bunganga mo? Bunganga mo! Alam mo ba ka, vibes, na kapag ikaw ay mayroong ubo at sipon, hindi ito yung tamang pagkakataon para kumain at uminom ka ng maaasim? Oo, that's correct! Because you're wrong! Char. Hindi po ito yung tamang panahon at pagkakataon para ikaw ay uminom ng maasim gaya ng vitamin C, kumain ng orange, dalandan, pongkan at kung ano-ano pang maasim na pwede natin pagkunan ng vitamin C. Bakit kanyo? Dahil hindi rin naman agad ma-absorb ng ating katawan ito dahil nga ang ating katawan ay nakakaranas ng sakit. At yung asim na to, eh mas lalong makakapag-irita sa ating lalamunan. Opo! Certified true and copy yan. Na talagang mas lalong maiirita ang iyong lalamunan. Kaya, dapat daw, ayon sa mga eksperto, ang pag-inom at pagkain ng vitamin C, kung saan ito ay maasim, kapag tayo ay walang sakit. Oo! Ibig sabihin, hindi sa tuwing tayo lang magkakaroon ng sipon at ubo, tsaka lang tayo magte-take ng vitamin C o kakain ng mga dalandan, pongkan at orange. Diba? Charmaine. Ganon. Dapat to, ginagawa natin habang tayo ay malusog. Sabi mo nga, Ojive. Ganon. Hindi ko kailan ka nagkasakit, doon ka hahabol. No, uminom lang mga vitamina at ipiprevent mo yung sakit mo. Eh wala na, nandun na.

0: 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967 para makabati kayo on air sa ating programang Favorite Vibe. Kahit ano, sinong gusto nyong i-shoutout, sinong gusto nyong paringgan, yung mga nagkakautang sa'yo, pagkakataon nyo na makaganti. Char. Pati lang, di ba? May gusto kayong kamustahin, matagal na kayong di nakakausap. O baka meron kayo gustong ikwento sa ating mga ka-vibes, pakikinggan namin kayo. Kahit ano, basta tumawag ka lang. 0954-4061-967. At mamayang alas 10 ng umaga, hanggang alas 11, ka-vibes ha, maririnig mo ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta, palakpangan. Basta tanda mo lang lagi ah, ito na yon. 0954-4061-967. Pwede ka rin naman mag-text sa aming Globe Text Line 0927-3848-639. Magandang umaga kay Janet Magsino. Sabi niya, hello po, good morning. Si Iguana Alawi, maganda umaga sa'yo.
1: Iguana Alawi?
0: Ganun din si Jeff Todd Soliveros. Sabi niya, bakit sabi ng kapitbahay naming sa bungero, gin kalamansi lang ang gamot dyan? Bakit? Tanggang ka ba? O talaga, Jeff Todd Soliveros. Si Brenda, maganda umaga. Sabi niya, true po, bawal-bawal yan. Off to Aurora, sabi niya, nag-message na po kami, DJ Kiko. Sana lumusot ang filter. Oo, diba? Oo. Si Tangol, sabi niya, sige po, kambal, biyahe na ako. Nag-deliver pa ako eh. Sino? Sino na tanong? Ingat. Magandang umaga din kay Gia Ivory, kay G20, at ganun din kay It's Maria. Si Christina Fernandez Agala, magandang umaga. Brenda Mabs Lin TV. Oo, sino pa to? Si Dina Francisco, Rose Jan Hanna, magandang umaga. At syempre kay Melet Mira Fuentes at Ermen Fernandez. Palakpakan! Devin Shop, sabi niya. Shout out naman idol sa mga partner, sa mag-partner Devin and Johanna. Yan, mula kay Devin Shop, palakpangan, oh yeah! At sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung gusto niyong bumati on air, pwede kayo tumawag ulit sa 0954-4061-967. Sabi ni Gia Ivory, abi pa din po to. Nakigamit lang po sa anak ko, Loba at CB ko. Ah, ganun ba? At sa ating mga ka-vibes ngayon na bumabiyahe, ingat po kayo sa mga papasok at pauwi galing ng trabaho. Kami po ang gawin ninyong pampatanggal ng inyong stress at pagod. Ang programang Favorite Vibe. Napapakinggan nyo po ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikod! Uy! Grabe naman yun. May chumawa. Hello! Hello? Hello, ka-vibes? Ka-vibes, hello? Hello? Hello, ka-vibes? Sino to? Taga saan ka? Oh! Nagtututut. Tututut. Ang sarap mang number one. Sorry, iba pala. Hello po sa inyo, sa mga taga-Pasay. Magandang umaga. Oo, sige, hintayin natin ulit. Naputol eh. Sa mga gustong tumawag, gustong bumati on air, pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967. Oo, di ba? Ayan na ulit. Hello!
2: Hello,
0: ka-vibes. Ah, ganito, pahina muna ng monitor mo dyan ha, para real time yung usap natin. Sino to? Taga saan ka?
2: Batangas din eh.
0: Ha?
2: Batangas.
0: Ah, taga Batangas. Uy, Batangas na naman. Anong pangalan mo? Tokotakatak. Oh. Tokotakatak, bati na.
2: Babatin ko lang ngayon.
0: Sino?
2: Yung Santa.
0: Ah, ay, hina ng signal mo. Takatak, ang hina. Dinig mo ako?
2: Ah, dinig ko kayo.
0: Ah, sige, ano ulit pangalan mo?
2: Telma Santa.

0: Ulitin. Sige, o, bati ka na ka-vibes.
1: Bakitin ko na ngayon ang bayaw na si Don Santana.
0: Oo. Ah, si Telma pala to. O, sige, o, sino pa? Yun lang?
1: Yun lang.
0: O, yun lang pala. O, sige, bye. Ingat ka, Telma.
1: Mag-request ako.
0: Ano? Para ka namang manok? Ano request mo?
1: Yes,
0: alam mo na request mo na kahapon 'yan.
1: Oo. Ay, ayo, patik-patik.
0: Hoy, pinatugtog ko, sinungaling ka. Sige na, Telma, marami. Telma, marami salamat ha. Sabi mo muna 92.3 FMR and Lupet.
1: Ando
0: pa. Oh, haba no. Sige, salamat Telma. Thank you. Si Telma ng Batangas, mga ka-vibes. Si Anski sabi niya, ano to? Aha. Okay, iba ito, iba ito. Sige. Mga ka-vibes, tawag na kayo 0954-406-1967 at sa aming pagbabalik, matatanggap ulit tayo ng mga tawag ng ating ka-vibes na gusto bubati on air sa ating pagbabalik. Kasama pa rin ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupin! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes.
2: Ang Lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
2: Ang Lupet!
0: Ang oras 9:30 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahid.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
8: 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
8: Good vibes.
2: Ang

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
5: at ang makulit mong tito
4: DJ Kiko Kalik.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito. Kasama ang malupit mo. Ay, malupit mo tuloy. Kasama ang makulit mong tito sa Radyo Kiko. Kiko Kalikot para sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibe! Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakadutok sa atin sa ating TikTok live. Si John Vincent Sagrado, si Nadia Tiban, Moon Girl, magandang umaga. At si Anski, magandang umaga na Anski mula sa Bicol. Si Chippy, magandang umaga rin sa'yo. John Vincent Sagrado, magandang umaga. Si... wait lang ha. Ayan, si Fly306, good morning! Magandang umaga din sa lahat ng mga pasahero ni Arms Espina sa BGC Bus number 26. Good morning po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Magandang umaga din kay Single 804 at kay si Nets Alcala, magandang umaga din. Si Bubble Boost, magandang umaga Bubble Boost. Ano na? Para ka ng bulang naglaho. Happy third month sa rito sa lahat ng mga miyembro at officers ng FMR Squad, sabi ni John Vincent Sagrado. Hoy, maraming salamat. Ingat po kayo. Sa lahat ng ating mga kabayes, kung kayo po ay may kwento, kung kayo ay may istoryahe, inspirasyon o konsumisyon, pwede kayo tumawag sa 0954-406-1967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Mamaya yan ha, alas 10 sa umaga pagkatapos ng FMR News Break. Samantala ngayon, uy, may gusto may tumatawag. Sa telepono, may tumatawag. Sagutin natin. Hello? Hello?
4: Hello?
3: Hello, sino po ito?
4: Si Ana po.
3: Si?
4: Ariana po.
3: Ariana?
4: Yes po.
3: Oh, Ariana Grande. Oh. Oh, anong atin? Babati ka, bati ka na.
4: Kinamiss ko na po lahat ng tagapakinig. Ayun. At saka, what's up ng number?
3: Ano daw? Ano yan? Sorry? Ano yan?
4: Pwede pa mag-flag ng number.
3: Para sa... Ay, hindi. Bawal tayo ba mag-plug number, ha? Kasi baka ma-scam ka. Oo, bati lang tayo, ha?
4: Yes.
3: Oo, oh, ayan. O, sige. O, yun lang babatiin mo. Ano? Are you ano?
4: Ginagit ko po lahat ng listeners ng station na po ito. Ayan.
3: Mm-mm. O, sige. Salamat, Ariana, ha. Ingat ka.
4: Yes, po, sir.
3: Salamat. Thank you. Si Ariana po. Mula sa Amerika. Ariana Grande. Sa mga ka-vibes natin, bawal po, ha. Hindi po namin nahayaan na mag-plug po kayo ng number kasi para din po sa inyo kapakanan na baka po maloko po kayo. Oo, mahirap na. Marami pong scammer ngayon nag-alat, ha. Parang nagsarili yung...
1: Johnny Bukol, magandang umaga sa'yo!
3: Johnny Bukol, live mula sa Bicol! Mula sa Bohol! Magandang umaga sa'yo, Johnny Bukol. O, mamaya tawag ulit kayo, ha? 0954-406-1967. May isa pa. O, sige, pahabol na to. Last na. Hello! Hello? Hello? Ayan. Hello, sino to, ka-vibes?
5: Ito sa
3: E.T. Ano? E.T.? E.T. Dinadalaw na tayo ng alien. Oh, E.T. Bati na!
6: Beep, beep, beep!
3: Ay, E.T. Hinaan mo yung ano mo dyan, yung monitor mo kasi baka pumasok tayo sa terrestrial nyo. Baka sakupin tayo ng alien. E.T., hinaan mo yung monitor mo. Oo. Oh, sige, maraming salamat sa iyo, E.T. ha. Tawag ka na lang ulit. Ayan, sa lahat ng ating mga Mars, magbabalik pa rin tayo. Dahil mamaya-maya, susunod na SKL, ang kwentong may kwenta. Kasama ba rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes ang lupet. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes
0: ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuturing na House Prosecution Panel na tagumpay ang ikalawang araw ng Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong, karamihan sa mga mosyon at pagtutol ng depensa ay na-overrule ng presiding officer na si Senator Francis Escudero, kaya nakapagpatuloy ang prosecution sa paglalahad ng ebidensya. Ipinaliwanag na ang overruled ay hindi pinagbigyan ng objection, samantalang ang sustained ay pinagbigyan. Sinabi ni Adiong na habang umuusad ang paglilitis, mas lumalakas ang panawagan na mailantad ang katotohanan sa publiko. Iginiit pa ni Adiong na naipakita na ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya at anuman ang kalalabasan, panalo pa rin ang taong bayan.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, nagsimula na ang paghahanda ng AFP para sa pagtatayo ng sariling Military Space Center na maaaring maging ganap na Space Command sa hinaharap. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isa sa katuparan kasamang Philippine Space Agency. Layunin nito na paigtingin ang kakayahan ng militar sa pagmanman, komunikasyon at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Target naman ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ng bansa pagsapit naman ng 2028. Kapag naisakatuparan, magsisilbing mata sa kalawakan ang mga ito na tutulong sa pagbantay sa mga kaganapan sa lupa at karagatan at sa pagpapahusay ng komunikasyon ng militar. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine Space Agency at sa unang yugto ay gagamit ng mga low earth orbit satellites bilang bahagi ng mas pinalawak na space infrastructure ng bansa.
2: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, itinaas na ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan dahil sa papalapit na Super Typhoon Inday. Sa ilalim ng Signal No. 1, ang hilagang silangang Cagayan, kabilang ang Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran at Santa Teresita. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, inaasahang papasok ito ngayong Miyerkules. Huling namataan ang sentro ng Inday sa layong o bagyong Inday sa layong 1,545 kilometers. Silangan naman ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 185 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot naman sa 230 kilometers kada oras. Pumikilos ito ang pakanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras at umaabot naman hanggang 900 kilometers ang lawak na malalakas na hangin mula sa sentro. Ayon pa sa PAGASA, mananatiling super typhoon ang Inday hanggang Huwebes bago posibleng humina habang patuloy itong kikilos sa labas ng bansa.
2: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Good mood siya. Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
4: Ang lupet!
7: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
8: Mismo!
7: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Aba, walang manglilibat dahil ito na, susunod na SKL
8: share ko lang ang kwentong may kwenta. Siyempre, dito lang sa 92.3 FMR, ang lupet. Tawag na kayo, 0954-4061-967. At maya-maya, live na rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong

0: song.
1: Favorite vibe.
0: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupit mo talaga dahil heto na, sumasa inyo na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwento. Sa lahat ng ating mga ka-vibes, live na rin po tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At live din tayo kanina pa sa ating TikTok account, DJ Kiko Walikon sa TikTok, para syempre hindi nyo lang napapakinggan, napapanood nyo pa ang inyong radyo. Ang saya-saya, diba? Kaya sa lahat ng ating mga ka-vibes na may pinagdaraanan, wala mapagkwentuhan, at gusto nyo lamang ilabas ang inyong nararamdaman sa inyong puso, aba, nandito ang inyong tito, Kiko, handang makinig sa inyo. Yeah! Tawag na! 0954-4061-967. Inapag nyo dyan, hahayaan namin kayong magkwento. Ano man ang inyong sentimiento, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, barkada, ka-opisina, ako sino-sino ba, bahala kayong magkwento. Basta bibigyan namin kayo ng ibang POV, point of view. Baka sakaling makapagpaliwanag kami ng inyong isip at puso dahil na hindi maganda ang inyong pinagdaraanan, o kayo man na-inspired, aba, dagdagan pa natin ng love ang inyong puso of damdamin. Oh yeah! Diba? Tawag na 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin kayo tumawag ng diretso dyan. Pero mas syempre, mas malinaw kapag Viber, diba? Kung kayo naman ay walang pantawag, gusto nyo mag-text, text na kayo sa aming Globe Text line, 0927-3848-639. Oh yeah! Live na kami sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Sa lahat ng ating mga kabayes, happy third monthsary sa FMR squad. Grabe, no? Parang kailan lang. Eh, patuloy pa rin kayong dumarami. Shoutout sa lahat ng ating FMR squad members, Lawrence Manipor, si Sari Lerma, William Mortel, Arbs Espina, Will Ilagan. Uy, si Will Ilagan, grabe ito, makasuporta talaga. Di ba? Tawag na kayo, ka-vibes! 0954-406-1967. Ilapag nyo na ang inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Handa namin kayong pakinggan, ano man ang iyong kwento, hindi namin kayo papabayaan dahil kami ang inyong ka-vibes. Oh yeah! Galit yan. Mona, magandang umaga, Mona. Si Van Gogh, magandang umaga. Eto na. Oh. Sige, sino ba to? Hello! Hello, ka-vibes.
5: Hello po.
4: Hello, ka-vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: GR, Tony.
4: Si GR. O, GR, taga saan ka?
5: Romblon.
4: Okay, sige. Ilan taon na si JR?
5: 23 po.
4: 23. Oh, JR, okay. May asawa at anak? Single?
5: Single always.
4: JR, ganito. Hinaan mo muna yung monitor mo dyan, ha? Para real time yung pagkakarinigan natin. Hinaan mo yan, okay, o ikaw hinaan namin? Okay. Okay na, JR. Ayan, oh. Okay na, JR? JR, hello?
5: Hello.
4: Ayan, okay. Oh, JR, anong ate na patawag ka?
5: Gusto ko na maganap ng
4: kasama. Ah, gusto mo maka... Ah! Sige, sige. Si JR ng Romblon, 23 years old, tumawag para maganap ng makakasamang ka-vibe sa buhay. Kaya naman, JR... Ibibigay ko na sa iyo ang floor. Maganap ka na ng inyong mga kasamang ka-vibes. JR, ilapag mo na!
6: JR.
4: JR, sabi ko, inaamoy monitor mo eh. Oh, nawala, di ba? Sabi sa iyo, kulit mo. Mawawala kayo kapag hindi nyo ininaan yung monitor nyo kasi nagfi-feedback siya.
3: Ka-vibes?
4: Oo. Huwag matigas ang ulo. Pag matigas ulo nyo, kagating ko paan nyo. Tawag na ka vibe 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin kayo tumawag na diretso dyan, pero mas malinaw syempre kapag Viber. O diba, malabama. Sayang si JR, oh. First time na may tumawag sa atin para maganap ng makakasama sa buhay, ka-vibe sa buhay. Lalaki. Oh my goodness. Huwag kayong mahiya, ah. Pero kung ayaw nyong sabihin ng tunay nyong pangalan, pwede rin naman. Magbigay na lang kayo ng inyong alias. Kung kayo'y naghahanap ng girlfriend, partner, at kung ano-ano pa. Ito na yung legal na daan, di ba? Pero kung meron na kayong asawa, manahimik na kayo sa inyo. Makinig na lang kayo. Huwag tayo maghanap ng sakit sa ulo, be. Hayaan nyong maging tulay ang programang Favorite Vibe at ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta para kayo ay maging masaya sa buhay. Diba? Deserve naman natin na tayo makahanap ng someone na pupunan ng ating pangangailangan, lalong-lalo na sa love. Love. Pagmamahal. Deserve natin na mahalin at magmahal na! Diba? Ang sarap-sarap kaya ng ganun sa pakiramdam. May nagmamahal sa'yo at may minamahal ka. Meron kang nilulook forward sa araw-araw at maya-maya, di ba? Nagmamadali ka umuwi galing ng trabaho. Nagmamadali kang tapusin na lahat ng mga ginagawa mo para syempre mabigyan mo ng oras yung taong minamahal ka at minamahal mo. Sabi ni Miss Simple, DJ Kiko, pa-shoutout po from Bacoor, Cavite. Hoy, shoutout sa'yo. Si Miss Simple, pa-shoutout po sa pwedeng mahalin yung seryoso, sabi ni Single. Huwag na kasi kayo. Huwag nyo na patagalin. 0954-406-1967. Huwag nyo nang sayangin at sayahin ang inyong load at ang inyong wifi. Tumawag na kayo. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Sige kayo, pag naputulang kayo, tinigil kayo makakatawag. Magandang umaga din kay M. Flower. Ano to? M. Flower? Randall De Vera, magandang umaga. Sari Lerma, sabi niya, yung mga single labas na. Codes everyday. Nawawala si caller. Oo nga ay. Si William Mortel, good morning ulit sa'yo, DJ Kiko at sa buong FMR squad. Happy third monthsary sa ating lahat. Oh yeah! May pakain pa, may pakain ba ang FMR squad? Wala. I'm boring. Wale. Pambansang Opa Bunagan, shout out mula dito sa South Korea. Yes, South Korea. Kalungan lang yan eh. Pwede ko po babatiin Family Salosa at Senido sa Binangonan, Rizal. Hindi pwede, be. Sayang. Mula kay Single. Sabi ni Miss Simple sa ating TikTok live, nakikinig po ako ngayon sa radyo at nanonood ng live sa TikTok. Ay, salamat po ah. Naku, sasayo si biyayang siksigliglig at umaapaw. Sabi ko. Tawag na kayo, 09-54-406-1967. Kapag hindi kayo tumawag, tatapon ko itong telepono. Wala naman tayo! Sa lahat ng mga single at ready to mingle, tumawag na kayo, baka sakaling ito na ang pagkakataon at kami maging tulay na makahanap kayo na makakajowa, makakatuluyan ninyo. At balay nyo, di ba? Kayo pa yung maging mag-asawa, mag-jowa. Malaking bagay yun, be. Huwag niyong hintayin ma-expire dyan. Ha? Wala ko naiintindihan. Wala ko naiintindihan. Meron ha? Meron ha? Ah, sige, sige, sige, sige. Sige. Hello? Oo. Hello? Ay! Hello? Ha? Shopee? Mali! Ano ba yan? Shout out po from Nueva Ecija, sabi ni... Hindi ko naman maintindihan yung pangalan mo, be. Naka-Chinese phone. Aww. Sabi ni Anski, DJ, ayaw gumana yung Viber ko. So, anong gagawin natin? Tawagan na diretso sa number 0954-406-1967. Kapag hindi kayo makakonek o wala kayong Viber, ha? Oh, si Jericho Juarez, shout out sa Holmes PH Boys, lalo na kay Raymond Rebuse. Pasok Linggo, absent Lunes. Ano ba yan? Ay, ay, ay. Anong ay, ay, ay? Hoy! Ang lupit dito, be. Sabi ni Anski, wala pong signal dito. Ay, boring. John Vincent Sagrado, magandang umaga sa gilagid mo. Shout out po, Ford Marikina, mula kay Brian Gonzalez. Nakikinig po kami sa radyo. Ay, salamat ha. Sa Ford Marikina, Brian Gonzalez. Si Jenny Arcangel, magandang umaga sa iyo. Salamat. Thank you. Tawag na kayo 0954-4061-967. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo kalahate. Wala naman tayo. Tawag na kasi iyo, parang awa nyo na. Sige na lang, namamaniglood ng tito kay Gumo. Sayang oras. May tumawag kanina, naputol eh. Kasi sabi ko, hihinaan nyo yung monitor nyo. Sa amin kayo makikinig para real time yung usap natin. Kasi pag sa monitor kayo nakinig nyo, eh may delay yan. Tapos magbe-feedback, di tayo magkaintindihan. Sayang naman ang tawag. Diba, sa dami na tumatawag dito, nakapasok kayo, sinayang nyo yung pagkakataon para kalahati tuloy ng buhay nyo sinayang. Sabi ni Single dito sa Rizal, malakas signal. Ah, salamat. Brian Dosales, magandang umaga. Datong Pax, halo. Jam Tanzolubero, sa susunod, bawal na magmansari pag walang handa, correct. Oo so, naman, di ba dapat kapag ganyan may mga selebrasyon, may handaan, may kainan. Tawag na 0954-406-1967, aming Viber line. Sabi ni Anski, nako sir, di na po talaga makuha yung pe... namin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes na subusubok po makapasok sa ating linya. Subukan nyo na subukan. Ang dami nyong kasabay na tumatawag kaya hindi kayo makapasok. O, di ba? Meron dito nagtanong, nagpadala sa ating Facebook page. DJ Kiko, ako po si Arnel. May confession po ako. Nahihiya po kasi ako na malaman ng girlfriend ko na hindi pa po ako to... Huh? Ilan taong ka na ba? Ayan. Hindi pa po ako to... 36 years old na ako. Oh my gosh! Oh my God. Hindi pa daw siya to... Okay lang yan? Kasi kung ano pa man yan... Kung mahal ka talaga ng girlfriend mo, matatanggap niya kahit ano.

0: sa yun. Kung ano man ang naging takbo ng buhay natin, hindi naman din applicable sa iba yon. Kung ano man yung naging para sa kanya, hindi rin naman din para sa atin yun. Ginawa? Kaya sabi nga, don't judge the book by its cover. Judge the book by its performance.
1: Performance!
0: Malay mo! Kapag gumiling-giling si kuya mo, di ba si Arn, ano? Arnel. Eh talagang...
1: Grabe yun!
0: Baka masakal mo yung bibi niya, dude.
2: Liamado, baby!
0: Sabi ni Single, pwede pa yan, DJ. Sa doktor. Hayaan mo na! Ito naman. Si Sarah Lemer, pag one year na kami, may pakain kami, DJ Kiko.
2: Sis!
0: Baka mamaya pakain nyo, may pakape ha, tapos may nag-iiyakan. Huwag naman yung ganun. Tapos kinalingguhan, may ihahatid. Huling pagtitipon, Sabado ng Linggo. Ano ba yan? Huwag naman yung ganun kainan. Brian Castillo Gonzalez, sabi niya magandang umaga. Si Jeff Taz Oliveros, true love yan, pag mahal ka, kahit potso ka, okay lang. Oh, di ba? Correct. Tawag na, 0954-406-1967. Tatawag kayo, tatabo ko doon telepon, no? Magandang umaga po sa ating mga ka-vibes. Ako po si DJ Kiko Kalikot at ito po ang programang Favorite Vibe. Kasalukuyan naririnig nyo po ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Pwede po kayo tumawag sa 0954-406-1967. Pwede kayong magkwento dyan on air. Ano man ang inyong sentimiento, ano man ang opinion, ano man ang inyong opinion, suggestion o violent reaction, inspirasyon o konsumisyon, pwedeng-pwede yan. Pakinggan namin kayo. At malay nyo, kami ang maging tulay para mabago ang takbo ng buhay nyo. Di ba? Sabi dito sa ating TikTok live, may friend ako, 7 years na sila in relationship. Pero may iba siya. May iba siyang kausap sa phone.
2: Oh no. Ibig sabihin, meron siyang beta.
0: Oy, wag ganun ha. Hoy, sa lahat ng ating mga kakilala, mga kaibigan, ha? Kung alam natin ang ating kaibigan, merong ibang ginagawang milagro, aba tayo maging tulay para mapagsabihan to. Ha? Hindi naman sinabing mangiilam tayo sa buhay nila, dahil buhay nila yan. Pero hindi naman siguro kawalan kung magsasabi tayo sa kanila na, oy, bad yan, ha? Baka masyado ka natutuwa at nahuhumaling sa ginagawa mo, pero ang mali ay mananatili pa rin mali! Di ba? Ang mali ay mananatili pa rin mali, at hindi pwedeng maging tama ang isang mali hanggat hindi na itatama. Ah! At lagi nyo po nandaan ka, vibes. Ang payo ng Tito Kiko mo na ang mga bagay, relasyon, lalong-lalo relasyon, kapag sinimulan mo sa maling paraan, magtatapos sa maliring paraan. Ah! Simula sa mali, magtatapos sa mali. Totoo yan. Ang tawag doon, gaba. Karma nga ni. Diba? Tawag na kayo, 0954-406-1967.
1: Ang lupit!
0: Ang lupit mo talaga ka, vibes. Hintay namin ang tawag mo, ha? Magbabalik kami! Diyan na kayo, walang maglilipat ng istasyon ng radyo dahil ang maglipat, unang kukunin ni Lord! Lorna Paklibar, shoutout naman dito sa Antipolo, DJ Kiko. Kasama mo ba rin? Hanggang alas 12 ng tanghali at maya-maya magbabalik tayo para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavais, ang lupin! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
0: Ang lupet!

ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalil.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan at lipatan. Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito, kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaligon. Para sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe. At heto na, tumatanggap na ulit tayo ng tawag sa 0954-406-1967. Again, 0954-406-hotdog. 0954-406-1967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Ano man ang inyong sentimiento, inspirasyon o konsumisyon tungkol sa pamilya, barkada, kaibigan, kapitbahay na chismosa, ano man yan ang matatanggapin namin at ikaw ay aming pakikinggan. Tawag na 0954-406-1967. Marami na tayong natulungan talaga, sa totoo lang, baka hindi nyo alam. Ang programang itong Favorite Vibe, SKL, marami nang tumawag dito. Talaga nabigyan din natin malupit na payo kasama si DJ Alex. Yung iba dyan, mga naghiwalay dahil sa pansit, yung pala ng bababae. Kapag sinabihan namin, talagang tinalakan namin on air ni DJ Alex. Sabi namin, edi suyuin mo kung nagtampo. Mag-sorry ka, aminin mo kung anong mali mo. Kasi hindi mo naman talaga mabibigay yung solusyon kung hindi ka talaga nagpapakababa, di ba? Kung hindi ka yumuyuko sa isang bagay na alam mong ginawa mong kasalanan, eh paano ka patatawarin kung ang paghihingi mo lang ng paumanhin ay galing pa sa ilong? Di ba? Pero kung sincero ka, mapababae o lalaki, ano man ang kasarian mo, ano man ang edad mo, kapag ibinaba mo ang sarili mo, yumuko ka, namanikluhod ka, at hiningi mo ng tawad, ang ginawa mong mali, doon tayo magkakasundo, di ba? Mararamdaman kasi yan ang taong kinakausap mo kung ang binibigay mong paumanhin eh sincero. Pero kung yung sinasabi mong sorry po, eh galing naman sa bumbunan mo, huwag na lang din. Kasi walang mangyayari dyan eh. At alam mo, lagi mo kakalimutan ka vibes ng paghingi ng paumanhin, lagi yung may kaakibat na accountability. Galit na naman ang tingin ko mo, babe. Laging may accountability. Ano ba ibig sabihin ng accountability? Dapat bit-bit mo ang it mo. Oo. Kakibat niyan, humingi ka ng paumanhin, handa kang gawin kung ano ang dapat mong baguhin sa mga ginawa mong mali. Hindi yung humingi ka na sorry tapos uulit ka na naman. Hindi ganun yon. Dapat babaguhin mo, di ba? May kaakibat na responsibilidad ang paghingi ng paumanhin. Babaguhin mo, ipagpapatuloy mo kung anong tama at puputuloy mo kung anong mali. Ganon. Di ba tama, Mona? Sabi ni Mona, tama. Magandang umaga din kay Luz Basabe. Sabi niya, mga ka-vibes, good morning. Sa lahat ng ating mga ka-vibes pala na senior citizen, meron po tayong tag dito, group page. Hanapin nyo lang FMR Senior Citizens Club. Yeah! Sa lahat ng mga senior citizen na gustong maging updated at makipagkamustahan sa mga kapwa nila senior citizen na ka-vibes, aba, hanapin nyo na yan, FMR Senior Citizens Club. Meron po dyang libre. Opo, libreng bate. Yan. Wala po dyan, libre pustiso, ha? Baka maghanap ng wala. Ganun din, kung trip nyo naman na medyo mas bata-bata, doon naman kayo sa FMR Squad. Pinangungunahan niya ng ating presidente, Lawrence Manipor at ni Sari Lerma. Sari Lerma! Oh, nalilibang na naman ako. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Ito na ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Natatandaan ko noon, hindi na tumawag sa atin si ano. Anong pangalan noon ng taga Cavite, yung may 12-year relationship na pinagtiisan niya ng 12 years. Tapos, up until now, 3 years na, eh nagmo-moving on pa rin siya. Hindi na siya tumawag, no? Ano ba pangalan na limutan ko? Tawag ka sa amin, ha, ka-vibes, ako nakikinig ka. Update mo kami kung ano na yung buhay mo ngayon. Kung ikaw ba ay totally naka-move on na o ikaw ay nakahanap na ng ibang karelasyon na bumupuna na ng mga iniwang espaso ng ex mo. Yeah! Ang hirap ng ganun, no? Yung minahal mo ng mahabang panahon, tapos sa haba ng panahon ng pagsasama nyo, eh niloloko ka na pala! Yun lang! Talagang mapapawing-wing-wing-wing! Ang sakit! Masakit yung ganun. Oo, di ba? Sabi ni Mona, baka buntis. Grabe ka naman. Wala naman, karelasyon yan eh. Para ba buntis yun? Mga ka-vibes, tawag na kayo. 0954-406-1967. Ito ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kuwenta. Handa kaming makinig sa inyo. At dito Kikubo, nandirito ngayon. At nakakapakinig ka sa 92.3 FMR, ang lupet, ang ka-vibes mo sa Soundtrip. Nga pala ka-vibes ha, sa susunod na linggo, baka hindi mo pa alam, nako marami kaming bagong sorpresa, bagong pakulo at bagong pasabag na talagang aabangan mo araw-araw simula madaling araw hanggang hating gabi. Yan naman dyan nga lang, umantabay ka lang. Para syempre updated ka, mag-follow, like, share na kayo sa aming mga social media accounts, lalong-lalo na sa Facebook at YouTube. Diyan yung makikita at malalaman ano nga ba yung sinasabi ng Tito Kiko mong pagbabago sa FMR Manila. Sabi ni Carl Jason Garcia, hi kuya. Wow, busong kapatid na ako. Jam Tan Soliveras, anong meron kicks? Abangan nyo nga ni. Diba? Sari Lerma, you know, excited na ako. Marami kayong dapat abangan na bago. Marami kayong dapat abangan na kakaiba. Marami kayong dapat abangan na ulala. Ulala talaga. Diba? Ay, Diva Nights. Oh, grabe talaga. Grabe talaga maghanda at manorpresa ang 92.3 FMR. Talagang di mo sukot ang kalahin. Talagang may ganun. Oh. Sabi mo nga, may ganun. May ganun. Philmar Gabatan, shoutout boss from 99.3 FM Radio Sambaga, Cebu, Bugay. Uy! Magandang umaga po sa inyo, Philmar Gabatan mula sa 99.3 FM Radio Sambaga, Cebu, Bugay. Oo. Tawag na kayo, 0954-406-1967 at pakikinggan namin ng lahat ng inyong SKL. Share ko lang ang kwento may kwenta.
2: Ang lupet!
4: Gapon pala. Ay, ito! May nag-message sa akin ganina. Naalala ko, ito. Ang sabi niya, DJ Kiko, pwede po ba akong humingi ng tulong? Kasi po, na-scam po kami online. Oh. Taga Bicol daw siya. Sabi niya, na-scam po kami ng 50,000 pesos. Hindi naman sinabi dito kung sino nang scam sa kanila. Basta na-scam daw sila ng 50,000 at ang kasal nila ay sa July 21 na. Agoy! Oh, okay. So, ibig niya sabihin, naloko sila ng 50,000 na gagamitin sana nila para sa kanilang kasal sa July 21. Nako po, yun lang. Nako ka-vibes ha. Ang paulit-ulit po na paalala ng ating mga otoridad. Siyempre kasama ng Tito Kiko mo na mag-iingat po tayo sa pagkikipag-transaksyon sa mga taong hindi naman po natin kilala at hindi natin nakikita at never pa nating nakausap. Lalo na online, di ba? Kasi napakalaki po ng tsansa na tayo po ay maloko. Lalong-lalo na kapag nagpadala yan ng mga link, mga phishing link, na kapag pinindot natin, automatic, makukuha nila yung ating mga detalye online. Gaya ng login credential mo sa lahat ng mga social media accounts mo, katulad ng Facebook, yung mga bank account. Diba? Ilang sandali lang, malalaman mo pagbukas mo ng bank account mo, wala nang laman. Kaya mag-iingat po tayo. Ganito po kagaling ang mga manloloko online. Hindi lang po physically. Maloloko ang tao. May snatch ang kamaagawang ka ng gamit. Madudukutan ka. Hindi na. Online na po ang panloloko ngayon. Nag-upgrade na rin po sila. Kaya dapat din po ang ating pag-iingat ay nag-upgrade din. Lalong-lalo na yung mga bago sa technology at yung hindi mga tech savvy. Diba? Hindi naman kayo mahilig mga ligot ng mga gadget. Mag-iingat po kayo. Lalong-lalo na kung meron kayong mga online accounts. Gaya sa GCash, yung mga bank account nyo na ginagamit nyo ng mobile app, mag-iingat po kayo. Kasi po, pag na-dequat ng mga yan, ako pong, sinong hahanapin ninyo para mabawi ang pera ninyo? Ang pera pa man din ngayon, alam naman natin yan, na napakahirap pong kitain. Kaya dapat po mag-iingat po tayo ng hindi lang doble, kung hindi triple. Dahil ang perang pinaghirapan mo, kapag nakuha sa inang ibang tao yan na may masasamang loob, wala na. Easy breezy, lemon squeezy. Yak na lang talagang gagawin mo nga ni. Sabi ni Ila, magandang umaga. Ganun din kay Cordapia. Sa lahat ng ating mga kabayb sa nanonood ngayon sa ating Facebook Live sa 92.3 FM Radio Manila, magandang umaga po. Si Ansel Bariso, sabi niya, sa mga scam, matakot kayo sa karma. Ay, hindi nga sila natatakot sa karma. Sa pulis nga hindi, sa karma pa kaya? Ano ba? Si Carlos, magandang umaga. Pa-shoutout po kami dito sa bahay, nakikinig sa radyo, ang aking baby Iya at si Tio Elmer Sismundo dito sa Tadiangan, Tuba, Benge!
0: Ako tayo na Benge!
4: Salamat, Carlos. Thank you, Carl Jason. Anong pinagsasabi mo? Hindi naman TV5 to, Ben. Oo. Si Becky, magandang umaga. Si Gerard King, maraming salamat po sa inyo. O siya, tawag na kayo 0954-406-1967 kung kayo ay merong gustong ibahagi sa aming kwento. SKL, share ko lang ang kwentong may kwenta. Si Gade Yumi, pasaw na DJ Gigo. Ganun din si Miminet. Nakikinig kami mga taga Cavite. Salamat po. Alam nyo, ang lakas natin sa Cavite, ano? Ganun din sa Rizal, dito sa may east part ng Pilipinas. Maraming salamat po, ah. Sabi ni Gerald Palumbarit, pa-shout out Matimbo, Malolo City. Maraming salamat po sa inyo. Oo, di ba? Salamat. At sa lahat ng ating mga kabibes, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo lang 92.3 FM Radio Manila sa lahat ng social media platforms. Para syempre hindi lang kayo basta nakikinig, nanonood pa kayo ng radyo. Idamay niyo na sa Tito Kiko niyo, DJ Kiko Kalikot, sa lahat ng social media accounts. Dahil yung mga inaya ko mag-like, share at follow, wala na, nasa garapon na. Gusto mo pa ba ilagay sa garapon? Magandang umaga din kay Priscilla. Anong pangalan mo? Teka, Priscilla Vito. Hello po from Hungary.
5: Hungary?
4: Oo. Sari Lerma, nandun ata ang crush ko, sabi niya. Ano na naman? Yan, Sari Lerma. Kavibes, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe sa 92.3 FM or Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupet. 92.3 FM or Favorite Music Radio.
6: Vibes.
7: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The Vibes
3: mismo.
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The Vibes.

0: Rinig mo yon? Ha? Rinig mo yon? Tama, dahil sa Lunes, nako, ito na ang dapat mong abangan. Dahil ang FMR Manila ay may pasabog sa'yo, ka-vibes! Dahil talagang kami ang certified ka-vibes sa soundtrack! Sa Lunes yan, ka-vibes, ha? Abangan mo! Marami kaming pasabog at sorpresa para sa'yo! Kaya dapat, hindi ka na maglipat ang istasyon ng radyo at itutok mo na sa 92.3 FMR! Favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip.
7: 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Uy! Nakangiti siya. Ang lupet!
9: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
10: Mismo!
9: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

0: Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes!
4: Ka-Vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong oras na ito para sa paborito mong bitamina sa araw-araw, Favorite Vibe! Para tuloy-tuloy ang good vibe music at kwentuhan, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo naman po, 92.3 FM Radio Manila! Itamay nyo na sa Tito Kiko mo, DJ Kiko Kaliko at sa lahat ng social media accounts. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord! At ngayon na, ang magbabatuloy ng good vibe music at kwentuhan, ang programang Love Me, Cathy G! Kasama ang nag-iisang bukod tanging ma-juicy at mamiti, Cathy G is the place to be! Yan ay susunod! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. O siya, bukas ulit ha, sa ngalan ni DJ Alex! Ako po ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot. At ito pala, ka-vibes ha, sa Lunes, dapat ninyong abangan. Ano nga ba ang dapat abangan? Dahil marami kaming pasabog, sorpresa. At syempre, ang mga maririnig nyo sa 92.3 FMR, talagang kami ang official ninyong ka-vibes sa soundtrack. Oh, oh, you heard it right. Ka-vibes sa soundtrack.
5: Sa pa nga?
4: Ka-vibes sa soundtrack! Sa Lunes yan! Ka-vibes sa soundtrack! Oh yeah! Bukas ulit ka-vibes, alas 8 hanggang alas 12, maririnig mo sa ngalan ni DJ Alex, ang makulit mo dito sa radyo, Kiko Kaligot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet! Ang oras, 11:49 na!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng masundan pa ang pagtaas ng sahod sa iba't ibang rehiyon habang patuloy na sinusuri ng mga regional wage boards ang kalagayang pang-ekonomiya sa bawat lugar. Ayon sa Pangulo, masusing iniimbestigahan ng mga regional tripartite wages and productivity boards ang antas ng presyo at kakayahan ng mga negosyo upang matiyak kung kailangan ng aumento at kung magkano ito. Inaasahan niya na ilalabas ang mga rekomendasyon sa ilang rehiyon pagsapit naman ng buwan ng Setyembre o Oktubre. Itinuro rin ng Pangulo na nauna nang nagpatupad ng aumento ang NCR kung saan inapropahan ang 85 pesos na dagdag sahod na magtataas sa minimum wage ng mga non-agriculture workers mula 645 pesos hanggang 730 pesos simula July 18. Binigyang din pa ni Marcos na sa loob ng nakarang apat na taon, umabot na sa 200 pesos ang pinagsama-samang pagtaas ng sahod sa Metro Manila, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Iginiit pa ng Pangulo na patuloy ang pamahalaan sa paghanap ng mga paraan upang makapagbigay ng mas malaking tulong sa mga manggagawang Pilipino.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial na malubhang paglabag sa tiwala ng publiko ang mga umano'y pahayag ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ng banta laban kila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker at Lady Representative Martin Romualdez. Sa pagdinig noong July 7, iniharap ang mga kopya ng mga pahayag mula November 2024 at mga sumunod na pahayag. Tinanong ni Senator Judge Riza Ontiveros ang batayan ng mga ito at ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, ipinakikita ng mga pahayag ang umano'y planado at sistematikong pagbabanta kabilang ang paratang na pagkontrata sa isang mamamatay tao. Binigyang din ni Ligutan na hindi karaniwan ang ganitong banta laban sa isang nakaupo na pangulo at posibleng kauna-unahang nangyari ito sa bansa. Iginiit ng prosekusyon na ang mga kilos na ito ay 110% na paglabag sa tiwala ng publiko.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, bagyang umangat ang lakas ng Philippine passport sa panibagong Henley Passport Index matapos umangat sa ika-72nd na pwesto na may access sa 65 na destinasyon na visa-free o visa on arrival. Kampantay ng Pilipinas sa ranking ang Mongolia at Sierra Leone na nagpapakita ng unti-unting pag-angat mula sa mga nakaraang taon. Para sa mga Pilipinong nagbabalak magbiyahe, nananatiling madali ang pagpasok sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Brunei at Myanmar. Malawag din ang pagpasok sa Hong Kong, Taiwan at Macau, habang tumatanggap din ng mga Pilipino ang ilang bansa sa Latin America tulad ng Brazil, Peru, Colombia, Bolivia at Ecuador sa pamamagitan ng visa-free o visa on arrival. Kabilang din sa mga destinasyong madaling puntahan ang Israel, Fiji, Morocco at Vanuatu. Sa kabila nito, naiiwan pa rin ang Pilipinas sa ilang karatig bansa sa Timog Silangang Asya habang nananatiling pinakamalakas ang pasaporte ng Singapore na may access sa mahigit 190 destinations.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR

0: Nax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibe sa Saldrin!
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. How can I fall? Papaano nga bang gagawin ko, Ka-Vibes? Happy, happy midweek Wednesday. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? It's Wednesday now. Nako, ang bilis talaga ng araw. A-8 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Ka-Vibes, welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako para problemahin ang problema ng may problema. Cathy G, syempre ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. Oo, kami nang bahala sa inyo, Ka-Vibes. Ako nang bahala dyan. Basta't samahan nyo ako ha. Hanggang alas 3 tayo magkakasama-sama. Syempre dito sa Love Me, Cathy G. Alam nyo, Ka-Vibes, aminin naman natin, oo, i-advance na natin dahil bukas throwback, eh parang mapapa-throwback tayo ngayon, di ba? May mga relasyon na hindi natata or nagtatapos dahil nawalan sila ng pagmamahal sa isa't isa. Minsan nagtatapos dahil may mga bagay na mas malakas kesa dun sa damdamin, like yung paniniwala, di ba? Yung pamilya or may desisyon na hindi natin kayang labanan sa panahong yon. Di ba? Lalo na kung bata pa tayo. Talagang alam mo yun, minsan nadadala tayo sa kung ano yung sinasabi sa atin eh. Yung bang mahal na mahal mo yung isang tao pero hindi kayo pwedeng magsama. Ay, ang sad. Or baka naman dumating ang pagkakataon na kailangan mong bitawan ng taong mahal mo dahil yun ang inaasahan ng pamilya or ng sitwasyon. Masakit, Ka-Vibes, pero minsan yun yung nangyayari talaga eh, di ba? Pero papaano nga kung, alam niyo yun, yung matapos yung maraming taon, bumalik yung taong minsang nawala. Ay, nagparamdam. Oo, parang kabuti lang bumabalik, biglang susulpot ulit. Tapos hindi na siya katulad nun dati. Marami nang nagbago. Oo, minsan may kita mo, ay, lumaki ng katawan. O, oh, diba? Ay, nag-iba ng itsura, pumangit na. Nung kami ang pogi niya, ay, may hugot. Diba? Marami rin siyang, pinagdaanan. At ngayon, gusto niyang ituloy ang kwentong hindi niyo natapos. Diba? Kung ikaw kaya ka, Vibes, yung nasa ganyang situation, bubuksan mo pa ba ulit yung puso mo? Bubuksan mo pa ba ulit ang puso mo sa isang tao na biglang bumabalik sa'yo? Yung biglang nagpaparamdam sa'yo at sasabihin sa'yo, ipagpatuloy natin ang naudlot nating pagmamahalan. Wow. Or sasabihin mong tapos na yung chapter na yon. Panahon nang hayaan na lang itong, alam mo yon, isa na lang na alaala. Huwag nang ibalik ang kahapon. Oo. And alam mo ba yung kasabihan na may mga taong kahit nawala, may puwang pa rin sa puso mo. Aminin mo, Ka-Vibes. Meron pa rin dyan, diba? Yun nga yung sabi ko eh, from the previous yung mga binasa nating stories na, alam mo yon, na kahit na ang lumipas na ang dekada, mararamdaman at meron pa rin dyan na kirot minsan, diba? May kukurot pa rin kapag naaalala mo siya or bigla mong nakita, 'di ba? Yung mga ganyan, sapat ba yung dating pagmamahal para simulan muli ang isang relasyong marami nang nagbago? Nagkabalbas na siya. Oo. Humaba na ang buhok niya or umiksi na ang buhok niya na dati very, very long and shiny hair. Ayan. Or mas mabuti nang tanggapin na may mga pag-ibig na talaga nakatakdang manatili na lang from the past. Well, sino kaya ang makaka-relate sa ating story for today, Ka-Vibes? Abangan niyo po ha ang letter po na babasahin ko maya-maya lamang po. At payuhan po natin at tulungan po natin ang ating letter sender for today. Habang ikaw dyan ay nagmumultitask, oo, nakiki-update sa mga ganap po sa ating kapaligiran, sa ating bansa. At syempre, gusto mo ring makinig sa story at problema ng ating letter sender for today. Habang ikaw dyan ay busy pong nananahalian, busy po na nakikipag-chismisan, nakikipagdaldalan, or busy nagbebenta dyan sa iyong mga tindahan, sa iyong palengke, sa ukay-ukay, nasa opisina, nasa tahanan, at nasa lansangan. Ka-Vibes, ito po ang Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. I don't have the heart to hurt you. Pero nasaktan mo pa rin ako. Kahit na sinasabi mo yan, you don't have the heart to hurt me. Talaga lang. Minsan kasi sinasabi mo lang yan eh. Minsan kasi nasasabi lang natin yan eh. Pero ang totoo, iba yung sinasabi sa pinaparamdam. Iba yung sinasabi sa nagawa na, diba? I don't have the heart to hurt you. Sana. Sana nga, sana. Well, Ka-Vibes, naniniwala ka bang may tamang panahon para sa pangalawang pagkakataon? Bakit? Anong nangyari? Sinaktan, di ba? Kahit na sinabing, I don't have the heart to hurt you, pero sinaktan ka pa rin. Pero, dun sa pananakit na ginawa sa'yo, na-realize niya na mali, kaya humihingi ng tawad. Paano kung bumabalik? Paano kung humihingi ng tawad? Paano kung sinasabing, let's continue kung ano man yung pinagsamahan natin, kung ano man yung nasimulan natin. Ready ka ba, Ka-Vibes? Ready ka bang pumasok ulit sa relasyong naudlot or sa relasyong hindi mo alam kung anong nangyari? Yan po ang inyong pakaabangan na Ka-Vibes, ang ating story for today. Hatid po sa atin ni Henry ang story po na kanyang binahagi. Alam nyo, kung minsan talaga may mga relasyon na hindi nagkakatuluyan, hindi dahil nga, katulad ng sabi ko, hindi dahil merong iba, may third party, or hindi dahil, alam mo yun, may mga problema dumating, kung hindi dahil sa isang rason. At ano yung rason na yan, abangan nyo na lang po, Ka-Vibes. Diba? Iba yung paniniwala, iba yung napagkakasunduan, iba yung gusto, kaya hindi magtagpo. Well, yung story po na yan na akin po yahatid sa inyo maya-maya lang po dito sa Love Me Cathy G. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union. Hello po sa inyo dyan sa La Union and sa 97.5 Jensen. Ganun din po sa 101.9 Davao City and 89.9 Davao del Norte. Ka-vibes! Di lang yan ha, dahil napakarami niyo po pong aabangan bukod sa letter. Abangan nyo rin po dahil this coming Monday na yan, Ka-Vibes. This coming Monday na po ang sound trip. Siyempre, ang Ka-Vibes nyo sa sound trip this Monday, July 13, mapapakinggan nyo na po ang mga paborito nyo pang mga tugtugin. Ayan, at talaga namang siguradong makakasabay ka, Ka-Vibes. Kaya huwag kang bibitiw. Lagi ka lang makinig at tumutok dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Ka-vibes, naniniwala ka bang may tamang panahon para sa pangalawang pagkakataon? Yan po ang ating katanungan for today. Ang question ng ating letter sender na si Henry, na maririnig nyo na po ang kanyang story. Siyempre, dito po sa Love Me Cathy G, di ba? Ang second chances na tinatawag, pero pwede kaya? Paano kung committed na? Paano kung meron ang nagbago dun sa taong bumabalik? Will you still accept yung taong yun? Sa anong paraan? Gaano ba katindi yung pagmamahal na nararamdaman mo para tanggapin ulit ang isang tao na minsan nang nawalay sa'yo? Pwede kaya yun? Pwede kaya maibalik yun, ka-vibes? At ano kaya ang mangyayari kapag pinilit mong ibalik? At ano kaya ang mangyayari kapag hindi mo binalik? Pag hindi nagkabalikan, ano kaya rin na magiging impact? Ano kaya ang mangyayari? Yan na po ang mga katanungan at napakarami po nating sasagutin. Ka-vibe sa ating pong story for today coming from Henry. Ito na po, maririnig niya po yan after this song coming from George Duke. Sabi nga alam nyo, kapag dumating na yung taong para sa atin, diba, lahat naman gagawin natin eh. Lahat ibibigay natin. And to the point na siya na yung iisipin natin na gusto nating makasama sa habang buhay. Pero papaano kung biglang nagkaroon ng problema, ka-vibes? Sasabihin mo pa rin kayang, I was born to love you. Well, ang story po ni Henry, dito po sa Love Me Cathy G. Abangan niyo po yan, ka-vibes.

This love letter is from Henry. Dear Kathy G, tawagin niyo na lamang po akong Henry. I'm 38 years old from Baguio City. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko akalaing darating ang araw na magsusulat ako ng kwento tungkol sa taong minsan kong inakalang makakasama ko sa habang buhay. May girlfriend ako noon, Kathy. Siya si Cheska at 5 taon na kaming magkasintahan. Pareho kaming professionals. Magkaiba man ang linya ng trabaho, pero doon kami nagkakilala sa isang organization na nagkonekta sa amin noon. At doon na nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming naging magkaibigan, hanggang sa napansin ko na lang na siya na ang una kong gustong makausap sa umaga at gustong makausap bago matulog. Siya ang naging pahinga ko sa bawat pagod ko noon sa trabaho. Masaya ang relasyon namin, Kathy. Hindi perpekto, pero kalmado. Kapag may problema, pinag-uusapan namin agad. Kaya sa loob ng 5 taon, wala akong ibang nakita kung hindi ang future naming dalawa. Mas lalo pang, Kathy G, mas lalo pa akong naging kampante dahil sobrang naging close ang pamilya namin sa isa't isa. Kapag may birthday, reunion, or Pasko, or simpleng salo-salo, lagi kaming magkakasama. Tinuring na akong anak ng mga magulang niya at ganun din siya sa pamilya ko. Kaya nang sumapit ang 5 taon ng aming anibersaryo, hindi na ako nagdalawang isip pa, Kathy. Nag-ipon ako. Pinagplanuhan ko ang proposal. Nung una, kinabahan ako. Pero nang lumuhod ako sa harap niya at itanong kung papayag ba siyang maging asawa ko, wala akong narinig kung hindi ang salitang yes. Pakiramdam ko noon, Kathy, kompleto na ang buhay ko. Masayang-masaya ang parehos naming pamilya. Excited ang lahat sa magiging kasal namin, Kathy. Pinag-uusapan na kung saan ang venue, sino ang magiging ninong at ninang, ano ang motif, at kung sino-sino ang aming iimbitahan. Akala ko, yun na ang pinakamadaling bahagi. Pero hindi pa pala. Habang papalapit ang paghahanda, Kathy, doon unti-unting lumalabas ang problemang matagal nang hindi namin nabigyan ng pansin. Magkaiba nga pala kami ng relihiyon. Sa relihiyon ng pamilya ni Cheska, hindi maaring ikasal ang 2 taong magkaiba ang pananampalataya. Kailangan daw parehas kami ng religion bago kami payagang magpakasal. Madalas nila akong imbitahan sa kanilang church services, Kathy. Sumasama naman ako bilang respeto. Nakikinig ako, nakikisalamuha, pero isang araw, kinausap ako ng nanay ni Cheska. Sinabi niyang umaasa raw silang magpapa-convert ako bago ang aming kasal. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Kathy. Hindi dahil may masama akong tingin sa religion nila, kundi dahil lumaki rin akong may sariling pananampalataya. May sarili rin akong

palitan ng ilangan. Ang dating puno ng tawanan na palitan ng mga usapang may tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Habang tumatagal, pati kaming dalawa ay napapagod na rin. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na destino ako sa malayo dahil sa trabaho. Noong una, sinabi namin na kakayanin namin ang long-distance relationship. Pero habang lumilipas ang mga buwan, Kathy, unti-unti ring lumalayo ang mga puso namin sa isa't isa. Mas naging madalang ang tawag, mas naging maikli ang aming usapan, hanggang isang araw, wala na kaming mapag-usapan pa, Kathy. Wala ring malinaw na hiwalayan. Parang basta na lang nawala ang relasyon namin. Masakit isipin, Kathy, dahil hindi kami pinaghiwalay ng pagtataksil. Hindi rin dahil may ibang tao, kundi dahil sa isang bagay na pareho naming hindi kayang isuko noon. Matagal akong hindi nakausad sa ganung situation, Kathy. Hanggang ngayon, wala na akong naging ibang girlfriend dahil parang may parte ng puso kong naiwan sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, balita ko, nag-asawa na siya. Pareho sila ng religion ng kanyang napangasawa, Kathy. Inisip ko noon na siguro yon ang tamang desisyon para sa kanya. Masakit man isipin, pero tinanggap ko na. Pero isang araw, bigla siyang nag-message sa akin, Kathy. Nagulat ako sa sinabi niya. Hiwalay na raw sila ng asawa niya dahil naranasan daw siyang saktan, hindi lang sa salita, kung hindi pati sa pisikal. Kathy, dagdag pa niya ay may dalawa na silang anak at humingi siya ng tawad sa lahat na nangyari noon. At pagkatapos ng mahabang mensahe niya, sinabi niya ang mga salitang, "Hindi ko inaasahang mababasa ko pa." Sinabi niya kung pwede ba kaming magsimula ulit. Sinabi niya rin niya handa raw siyang tanggapin kahit hindi na ako magpa-convert pa. Matagal akong hindi nakasagot, Kathy. Aaminin ko, mahal ko pa rin siya. Pero kasabay ng pagmamahal na yon ay ang takot. Takot na baka hindi na kami pareho ng taong nagmamahalan noon. Takot na baka ang hinahanap niya ay hindi na ako, kundi isang taong sasalo sa kanya matapos siyang saktan ng iba. Natatakot akong baka hindi pagmamahal ang dahilan ng pagbabalik niya, Kathy, kundi ang sakit na gusto niyang takasan. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang mga tanong na yan. Paano kung hindi siya tinanggihan at pumayag ako sa gusto niya? Kathy, tama bang hindi ako sumagot sa mga tanong niya pero hanggang ngayon, may mga bumabagabag pa rin sa aking isip? Umaasa po ako sa inyong tulong, Kathy, dahil naguguluhan po ang aking isipan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Umaasa at nagmamahal, Henry.

Minsan may mga desisyon tayong nagagawa na eventually pinagsisisihan natin, 'di ba? Yung mga desisyon na biglaan, yung mga desisyon na hindi natin sasabihin natin na hindi ko inakala na ganito pala kalalabasan. Well, nandun tayo kasi dun sa emotion na alam mo yun yung pakiramdam natin, yun yung tama eh. Kasi dumarating talaga tayo sa point na lalo na kapag peak yung emotion natin, nagde-decide tayo agad. Then eventually, kapag naglaho na yung emotions na yun, dun natin marirealize, teka, bakit ko nga ba nasabi yun? Bakit ko nga ba nagawa yun? Pero, papaano nga? Katulad na lang ng ating letter sender for today, katulad na lang ng storya ni Henry, wala naman sanang problema, Cathy G. Eh. Walang problema dahil magkasundo naman sila sa lahat ng bagay. Meron lang isa na hindi pinagkakasunduan at yon ang kanilang religion. Nako, mahirap na usapin yan, di ba? Mahirap na usapin na, alam mo yon, pipilitin yung pagkasunduin, yung parehas niyong gusto, dahil talagang hindi mag-work. Kung gusto nung isa, ayaw naman nung isa, yung isa naman ayaw, yung isa naman gusto. Hindi magkakasundo. Dapat matuto tayong mag-compromise. Matuto tayong, alam mo yon, na mag-meet halfway kung ano yung gusto nyo sa isa't isa. Alam nyo, ka-vibes, wala namang masama sa pagbibigay ng second chance eh. Pero dapat, tanungin mo rin yung sarili mo. Sa pagbibigay mo ba ng second chance, ready ka? Sa pagbibigay mo ba ng second chance, wala ka ng what ifs pa? At pag nagbigay ka ba ng second chance, 100% ba kaya mo pa rin ibigay yung pagmamahal na ibinigay mo noon? If kaya mo, and then go for it. Pero kung sa tingin mo, dun sa 100% na yon ay ilang porsyento ang nabawas, nako, medyo kailangan pag-isipan mo munang maigi. Dahil ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi basta lang susugal ka ulit. Dapat from the first time na nagkamali, pangalawa, kailangan natuto ka na. Ano nga ba dapat gawin ng ating letter sender na si Henry? Cathy G, mahal ko pa siya. May nararamdaman pa si Henry dito sa kanyang ex-girlfriend. Ang problem lang, meron na itong dalawang anak. Ang problema lang, hiwalay ito sa asawa na baka nga bumabalik lang. It's because sugatan yung puso nitong taong to. Will you still give a chance para sa isang taong minsan mong minahal? Ang hirap, no? Kasi alam niyo, ang pagbibigay ng second chance din, kailangan hindi lang respeto dun sa taong bibigyan mo kung hindi may respeto ka rin sa sarili mo, para maging maayos ang relasyon nyo. Well, 0927-384-8639, yan po ang ating text line, or pwede po sa Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Sa lahat po ng mga hindi po nakaabot sa ating story for today, pwede nyo po yan balikan sa atin pong Facebook Live. Alam nyo, minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay yung pagpili sa sarili nating kapayapaan. Yung pagkakaroon ng kapayapaan ng hindi lang ng puso na iyong minamahal, kung hindi pati mismo ang sarili mong puso. Sa mga nangyayaring ganyan na bumabalik, ang hirap, no? Kasi nandun pa yung nararamdaman mo, may percentage pa ng love na naiiwan dyan sa puso mo. Kaya minsan di mo masabi na ayoko na eh. Minsan ang sasabi mo na lang, I'm never gonna say goodbye. Again, payuhan po natin si Henry Ka-Vibes kung ano pa ang dapat niyang gawin. Dito lamang yan sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Love me, Kathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, Your Love, Jury's Version, Ka-Vibes, and of course, nakikinig pa rin po kayo dito sa Love Me, Cathy G. Naniniwala ka ba, Ka-Vibes, na may tamang panahon para sa pangalawang pagkakataon dahil nga po, ang ating letter sender na si Henry, merong fiancé, okay naman, planado na ang lahat sana, pero isang bagay ang hindi nila pinagkakasunduan, at yon ang religion. Ako, mahirap na usapin yan kahit nga sa pakikipagdebatehan, huwag ka makikipagdebate eh. Lalo na kung religion ang pag-uusapan dahil mahaba-habang usapan yan. Eh katulad nito, ating sender, doon sila nagkahiwalay eh. Walang paalamanan, basta na lang wala ng paramdam, tapos biglang babalik, may daladala ng souvenir. May souvenir? Oo. Diba? Ito kasing ex-girlfriend nitong si Henry ay bumabalik sa kanya, itong si Cheska, after nilang magkaroon ng misunderstanding, wala nang usap-usap, Cathy G. Bigla na lang kaming dalawa nagkahiwalay. And then now, nalaman ko na lang, bumabalik siya, nagkaasawa pala, nagkaroon ng dalawang anak, hindi naging maswerte sa asawa, sinasaktan siya, physically, emotionally, ngayon bumabalik. Bumabalik sa akin, bibigyan ko ba ng chance, Cathy G? Paano? Paano ko gagawin yun? Bala ka kung anong nasa isip mo, diba? Sabi nga ng ating mga ka-vibes na ito, mga reaksyon at payo nila. Pero alam niyo po ba, ka-vibes ha, ang tinasabi kasing trauma pagdating sa relasyon, yung mula dun sa abusive relationship, maaring magtulak sa isang tao na bumalik dun sa dati niyang taong pinagkakatiwalaan. Which is, katulad nga, nung nangyari dito kay Henry, bumabalik yung ex niya kasi nga sinasaktan siya nung kanyang naging asawa. Matapos yung makaranas ng emotional or physical abuse, madalas naghahanap yung biktima ng taong nagbibigay ng pakiramdam ng security. At dun yun kay Henry. Kaya lang, ano nga ba, Henry? Ha? Hindi lahat ng pagbabalikan nangangahulugang mahal ka pa rin. Minsan kasi may isang ibang tao na bumabalik sa'yo dahil naghahanap siya ng emotional safety. Hanggang dun lang, huwag masyadong nagfi-feeling. Diba? Kasi comfort dahil handa na siyang bumuo muli ng isang malusog na relationship. Pero paano nga kung hindi na ready yung isa? Yun ang mahirap kasi. And according to psychology, yung paglalaan ng oras bago gumawa ng malaking decision ay maaring senyales ng emotional maturity at self-regulation. Katulad na lang nitong si Henry na hindi siya agad makasagot doon sa kanyang ex-girlfriend na magkabalikan tayo. And I promise you, kahit na hindi ka na magpa-convert, okay lang. Okay lang. Kasi nga may dalawa na akong anak eh. Okay lang kasi iniwan ako ng asawa ko. Baka pwedeng ikaw ang rebound, ba? Diba? Oo, basketball lang, peg. Oo. Cathy G, sabi ni asan na yung isa, Michelle? Asan na yung sinasabi ni Engineer Tadeus na wala? Anyway, sabi ni Girly, Miss Girly Bakale, depende kasi po yan sa sitwasyon mo. Dapat meron din tayong sariling desisyon or paninindigan. And for the sender, mas okay na siguro na hindi na lang siya makipagbalikan. Ex niya eh, baka hahadlang na naman sa parents ng babae po, mas lalo na siyang masaktan. Move on na lang po siya ng tuluyan. Thank you, Miss Girly Bakale. Happy Wednesday to you. Ito sabi ni Engineer Tadeus from text line. Cathy G, ayon sa 1987 Constitution, pinapahalaga ng kasal unless merong annulment or nullity ng marriage. Sa opinion ko po, mahirap nang balikan ang nakalipas dahil hindi si Henry ipinaglaban nung malaya pa sila. Maaring panakibutas lang siya o idadamay para sagipin yung responsibilidad na maaring maghilom na sana. Correct. Oo. Ikaw taga-salo. Oo, 'di ba? Ang sugat, subali pa paano ang alaala ng nakaraan na sandaling gumuho sa dahilang pagkakaiba ng pananampalataya. At ngayon, handang isuko ang religion. Medyo imulat mo, Henry, yung mata mo, ha? Huwag pipikit-pikit. Tahimik na yung buhay. Huwag mo nang pasukin yung masukal na daang pagsisisihan mo sa hinaharap. Ayan. Wow. Thank you. Well said, Engineer Tadeus. This one naman, sabi ni Miss Mark, naniniwala ako sa second chance, Cathy G. Pero hindi dahil lang lumipas ang oras, dapat may totoong pagbabago at parehong handang itama yung pagkakamali. Pareho rin naman ang dahilan ng paghiwalay. Baka maulit lang ang ending. Pwede. Diba? Oo. Sabi ni Miss Altes, ang hirap naman kang ganyan, Cathy G. Pero nasa sayo ko. Tatanggapin mo pa siyang muli. Pero saga ng akin, wag na. Pasasaan pa't makakatagpo ka ng tamang tao para sa'yo. Diba? Wag ka nang humanap ng ng batong ipupukpok pa sa ulo mo ulit. Pagdasal mo na lang yan ha, na magkasundo sila ng asawa niya. Ganun lang po yun. Thanks Miss Altez, Asino Cruz, Happy 3rd Mansary FMR Squad. Uy, Happy 3rd Anniversary FMR Squad. Ayan. And si Coach, sabi niya, yung ganyang sitwasyon ni Henry, mahal niya pero may doubt siya. Better hingi na lang siya ng sign kay God. Ayan. Salamat ha, ka-vibe. Saklap nung sinaktan kang physical, which is not good either sa babae or sa bata. Sabi ni William. Thank you. Hi Miss Cathy G. And welcome back to Luis Panlilio, galing ng Pangasinan. Hi Luis, sabi ni Nix Kimco, Jebby Chong de la Cruz, and Romy, happy birthday to my wife, Cathy G, si Miss Celia. Uy, happy birthday, Miss Celia. Hindi ka na ba pinapahirapan itong si, Bomi? And belated happy birthday to you, Bomi, June 29. And hello din kay Pastor Red, Mayet, Gina, Tomtom, Tropang Black One, Joel, Kath, Cherry, Nick, Jopay, at Gia. O yan, sa lahat na po ng mga kabarangay mo dyan. Hello po. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pakikinig. Ito po ang Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:24 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me, Cathy G.
3: Ang lupet!

0: ng mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, paano na kaya? Paano na kaya, Cathy G? Paano kaya? Naniniwala ka bang may tamang panahon para sa pangalawang pagkakataon? Paano na kaya kung bumabalik yung ex mo sa'yo, tapos sabi, handa na kitang tanggapin kahit hindi ka na magpa-convert, kahit na kung ano na lang yung decision mo, basta tanggapin mo ko ulit, diba? May mga ganun. Talaga, siya pa yung nagbigay ng kondisyon, diba? Yung mga ganun. And bumabalik, hindi na lang iisa siya, kundi may kasama na siya. At bumabalik siya dahil siya ngayon ay nasasaktan. Bumabalik siya ngayon dahil nga, patapos kayong maghiwalay, eto na ngayon siya. At bumabalik dahil gusto niyang ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan nyo. Alam nyo ka vibes, yung pagmamahal at pagtitiwala ay magkaibang bagay yun ha. Possible, mahal mo pa rin yung isang tao pero hindi ka na handang ipagkatiwala muli yung puso mo sa kanya. Willing ka ba? Willing ka ba ipagkatiwala? And you know what, yung forgiveness, hindi nangangahulugang kailangan mong makipagbalikan. According po sa psychology, maaring magpatawad ang isang tao para sa sarili niyang kapayapaan nang hindi kinakailangang ibalik yung dating relasyon. Babalik ka ba doon sa dating relasyon na toxic? Babalik ka ba doon sa dating relasyon na, alam mo yun, parang hindi ka naman masaya, hindi naman okay, di ba? Pero ang iniisip mo, baka mami may pag-asa eh. Well, it's up to you, ka-vibes. Maraming salamat po ha sa lahat na nagbigay ng reaksyon at payo for Henry sa mga hindi ko po nabasa. Nako, pasensya na po, ka-vibes ha. Pero alam nyo, minsan, ang pinakamatapang na desisyon, hindi ang yung bumabalik, kundi yung tatanggapin mo ba yung taong nandyan para sa'yo. Alam nyo, for you Henry, hindi mo kailangang i-force yung sarili mo na balikan ang isang relasyon na minsan mo nang isinara. Diba? Yung pagbibigay kasi ng second chance, dapat gagawin mo yon. Hindi dahil naawa ka or may konti ka pang love na natitira dyan sa puso mo. Dapat kapag tinanggap mo yung tao, kapag nagbigay ka ng second chance, 100% na ready ka at wala kang pagsisisi. Dahil kung may doubts ka, kahit maliit lang yan, hindi mag-work at hindi maglalast ang relasyon. And you know what? Dapat choose peace over the comfort of what's familiar. Thank you for sharing your story with us. Sa mga gusto po mag-share ng story, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or pwede po kayo mag-PM sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Miyerkules. Grabe, July 8, 2026. Ang bilis po, oh. Malapit na, mag-mid week na po tayo, di ba?
1: Malapit na matapos
2: ang July.
0: Oo, oh, agad-agad, yes. Di ba? No? Kapapasok lang, ah. Karang kailan lang, kakaway na sa atin si ano?
2: Si August!
0: Si August. Yes. Kakaway na ang bear month. Kakaway na si ano.
2: Ay, excited na ako dyan para
0: may mga maririnig na tayo. At hindi lang yun, meron ka na makikita ang mga decor, di ba?
2: Yes, kumakanta na si Jose Marichan.
0: Pero sabi nga, magmumadalian, Cathy G. July pa lang. Focus pa tayo sa July. Ka-vibe, siyempre. Eto na po, dahil ako po si Cathy G. Antabayan, susunod na po ang programang Banana Crew.
2: Kasama ang tambalang Jai Klong. Nako, DJ Cathy G, mm-hmm. Ikaw ba, minabigyan ka na ng second chance?
0: Minigyan na second chance? Meron na ba? Parang, I'm willing to give second chance.
2: Yes.
0: Pero, wala pa. Ay, meron. Kasi alam mo yun, kapag kayo sa relasyon, di ba? Pag
2: nagkamali,
0: nag-aaway, at kung mahal mo pa yung tao, you're willing to give second chances, di ba? Pero, depende kasi, yung pagbibigay ng second chance sa isang tao, hindi naman yung parang, it's just, na parang blink of an eye, parang snap lang.
2: Mabilis
0: lang. Okay na ako. Sige, second chance, tayo na ulit. Mm-hmm. Hindi naman ganun eh. Kailangan pag-isipan mo maigi. Kaya nga sabi ko, di ba, you have to think 100% kung ready ka na ba talaga at wala ka ng what ifs at doubts, and then go, give it, di ba?
2: Oh my goodness. Pero, I totally relate. Nagbigay ako ng second chance before.
0: And how was it?
2: Nag-ending, hindi pa rin nag-work
0: out. Oh, diba? Kasi nga, are you ready ba nung nagbigay ka ng second chance? Ready ka ba nun?
2: Feeling ko ako ready, pero talagang na-realize ko na kung nagbago na siguro yung gusto ko in life.
0: Diba? Kasi minsan, diba, yung napifeel natin na that certain moment, yun yung gusto nating mangyari. Pero at the time, dapat kasi ang ina-analyze natin yung pang-matagalan eh.
2: Yes! Diba?
0: Hindi lang yung a week, I mean, alam mo yun.
2: Dapat tama.
0: Isipin mo yung pag binigyan mo to ng second chance, pang-matagalan na yun. Dahil kapag hindi, meron talagang pwedeng... at hindi mag-work yung relasyon.
2: Nako ka vibes, relate ka ba? Ikaw ba may binigyan ka na ng second chance? Comment down below. At syempre, ang susunod na programa, Banana Crew, kasama ang tambalang Jai Klong. Nako, dahil may second chance na topic tayo kay Miss Cathy G. Wala tayong second chance sa ano sa Banana Crew. Wala naman.
0: May makakasama kayo for today.
2: May makakasama tayo mamaya. For the first time, Miss Akira Takamura. Very sexy name for a sexy lady.
0: Wow, sexiness overload pala. Yes. Ang Banana Crew, kaya huwag kang bibitim ka vibes dahil susunod na po yan. Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
0: 254 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Cathy G.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilunsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan, Bulacan ngayong araw, Miyerkules, lalayong bigyan ng masustansyang pagkain ng mga mag-aaral sa mga mababang baitang. Ayon sa Pangulo, ipinatupad ang mas malawak na feeding program kung saan hindi na pipiliin kung sino lang ang makakatanggap kundi lahat ng mga batang nangangailangan ay mabibigyan ng suporta. Binigyang diin din ni Marcos na mahalaga ang programa dahil maraming bata ang nakakaranas ng malnutrisyon na nakakaapekto sa kalusugan at pag-iisip. Giit ng Pangulo, prioridad ng pamahalaan na masiguro na may masustansyang pagkain ang mga bata malayo sa sakit at handa sa pag-aaral at kinabukasan.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, maglulunsad ang Department of Education ng mga active shooter drills sa mga paaralan simula ngayong Linggo bilang bahagi ng pinalakas ng mga hakbang sa seguridad. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ito ay kasunod ng mga kamakailang insidente na karanasan sa loob ng campus kabilang ang kauna-unahang naitalang pamamaril na isinagawa mismo ng mga estudyante. Ipapakita sa mga paaralan ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng armadong pag-atake at inaasahang ilulunsad ang mga drill sa Biyernes upang maging gabay ng mga guro at mag-aaral. Humihingi rin ng tulong ang DepEd sa PNP dahil sa dumaraming banta ng bomba sa mga paaralan. Binigyang din din nakalihim ang kahalagahan ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at magulang na nakakaranas ng trauma dahil sa mga insidente. Anya, malaki ang naitulong ng mga ganitong suporta upang muling maipagpatuloy ang face-to-face classes sa mga apektadong paaralan.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, bagyang lumakas ang bagyong Inday habang kumikilos pa kanluran, Hilagang Kanluran sa karagatan sa silangan ng Hilagang Luzon. Huling namataan ang sentro nito sa layong 1,270 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay ang hanging umaabot sa 195 kilometers kada oras at bugso na umaabot sa 240 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, malawak ang saklaw ng malalakas na hangin na umaabot hanggang 880 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Single No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Hilagang Aurora, Catanduanes at ilang bahagi ng Cordillera at Ilocos Region. Inaasahan naman ang malalakas na hangin sa loob ng 36 oras kasama ang posibleng pag-ulan na maaring magdulot ng baha at pagguho ng lupa. Samantala, mahigit 2,300 pamilya sa Cagayan Valley at Bicol Region ang naglikas bilang paghahanda. Pinayuhan din ng mga otoridad ang mga biyahe sa dagat at himpapawid na mag-ingat habang patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyo.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade na magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambahan

0: break my heart.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
2: Ang lupet!
3: Paborito niyong merienda, nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
9: Hello! Hello, mga kapa!
10: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod ako dito!
11: JC De Vera!
12: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon! Sa lahat ng mga Ka-Vibes natin, ang oras po natin ay 3:22 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre naman, happy, happy Monday sa inyo po lahat, mga Ka-Vibes.
2: Monday? Parang mali.
1: Ay, mali, Wednesday. Sorry.
2: It's a Wednesday for today's video.
1: Hindi kasi nga pala, absent nga pala.
2: Oh, yesterday. Tama.
1: So, akala ko galing sa Sunday.
2: Ganun talaga minsan, no? Ganun din ako kahapon, sabi ko, hala, Tuesday na pala.
1: Hindi, pero aminin naman talaga natin, di ba? Minsan nawawala na tayo ng sense of days. Sa sobrang, di ba? Sense of days. Minsan, di ba, kapag nasa sasakyan tayo, kahit alam mong kabisado mo na kung saan yung bahay mo, hindi ko alam, ha? May moment na parang wala tayo sa sarili, sabaw, lutang.
2: Uh-huh.
1: Wala tayong sense of direction. Or hindi naman sa bahay siguro, parang OA na yun. No? Kailangan mo na ito magpa-check up kung yung bahay mo, hindi mo alam kung saan pa-uwi.
2: Kasi, kasi minsan pag pa-uwi ka na.
1: Pa-Alzheimer's ka na nun, mom.
2: Tapos parang, di ba, kakaliwa na yung driver.
1: Yes.
2: Tapos parang alam mo yung kaliwang yan eh.
1: Hindi, parang feeling ko may moment talaga minsan na parang napuntahan mo na yung lugar na yun, pero minsan nawala yung pagiging ano mo, yung kabisado ko to eh, may dinadaanan kami ganun. Ako kasi, kapag kabisado ko na, hindi na ako nag-waste. Kaya hindi na ako nag-Google Maps, ganyan.
2: Okay.
1: Alam ko na siya. Pero may moment na parang gusto kong maging sure, gusto kong maging clear talaga.
2: Kaya ginagamit mo.
1: Parang meron akong backup, may guidance ako. Pero talaga, promise, I thought parang Sunday yesterday dahil wala akong pasok. Hindi ako pumasok
2: hindi
1: talaga.
2: Hindi pala nakapasok dahil may event.
1: May event ako. Uh-huh. Nag-host ako ng grand launching slash press con slash contract signing ni Sashna para sa kanyang bagong produkto or bagong kumpanya, bagong kapamilya na ini-endorso, ang PNGB. I hope sa lahat ng mga nakatutok sa atin, ang PNGB po ay number one sa pagbabuy and sell ng gold sa buong Pilipinas, and I believe na sana soon makasama natin ang PNGB, kasi parang yesterday sabi niya, si DJ ganito kay ganitong company, ganyan. Hindi ko napapangalan, syempre.
2: Oh.
1: Si DJ ganito naman sa ganitong ganyan. Sana si DJ Jaiho sa PNGB.
2: Ay!
1: Yes!
2: Naku, malay mo.
1: Sabi ko talaga sa kanya, yes na yes, talagang G na G para sa PNGB. Ang DJ Jaiho po ay maaasahan ninyo. Sa inyo na ako, Madam Cheryl Villanueva and Sir Reynaldo Villanueva,
2: ay,
1: the COO and the CEO. At sabi ko nga talaga, gusto ko hindi lang kay DJ Jaiho, gusto ko ang program ang Banana Crew. Sana po mapag-usapan very very soon, ano? Ang programang Banana Crew ay hatid sa inyo ng PNGB.
2: Ay!
1: The number one buy and sell gold in the Philippines. Ganon.
2: Isang malaking congratulations ahead na.
1: Yes, talaga minamanifest ko sana soon talaga. Pero alam mo, grabe, masayang-masaya ako dahil of course, may dapat abangan. Ano po ba ang dapat abangan? Ayan, tomorrow, pasensya na, wala na naman ang beshi ng bahay.
2: Ay, talaga ba? Naku, mag-isa ako bukas.
1: Pasensya na po, wala ang beshi ng bayan dahil tomorrow meron pong grand launching na magaganap, ang Manix Artist Management. Yes.
2: Wow.
1: Sir Manix Carancho, yes, ilo-launch na bukas. Hindi na lang talaga pang TikTok o pang social media ang kanyang mga alaga, dahil they want it na makilala talaga, or he wants it na makilala,
2: maging
1: na mainstream
2: actors
1: na talaga, and mga actors. Kasi si Sir Manix dating ano, siya po ang discoverer, siya po ang nagpakilala of course kay Fiang Smith. Yes.
2: Okay.
1: Oo, na minahal natin sa Pinoy Big Brother. Samantala, siya rin yung mga manager before na Johannes Ressler, nakasama natin dito, sina Mico Gallardo at marami pang iba. Ngayon, isa sa talagang pinag-uusapan sa TikTok world, sa online world, grabe, ang daming idol, ang daming nagmamahal, and ang daming may ano talaga, sumusuporta sa kanila. Si Koshy Lane. Ayan, ipinagmamalaki ko na nakilala ko po si Kosuke at saka si Shilane. Kilala niyo ba sila? Kasi alam mo, ako nagulat ako. Sabi ko, ako hindi, matiktok na ako nito, ha?
2: Oo.
1: Mahilig na ako sa social media. Pero nagulat ako talaga sa lakas

0: Kasi nga merong ano pa, raffle. Roulette, yes. O laro, ako napanalo ko payong.
1: At least may napanalunan.
0: Tapos din, yes, meron nga. Tapos naiwan ko, te. Ang nangyari, te, naiwan ko yung payong dun sa, kasi di ba pag sa ABS papasok ka.
1: Tapos kailangan mo ibaba.
0: Basa kasi dahil nga pumasok na yung Inday kagabi na bagyo. Oo, naiwan ko yung payong. Ganda pa naman, laki pa naman. Pero sana wala pong malikutang kamay, no? Sana wala nga, nag-nakaw, hey. Sana nandun pa rin, oo, ng bonggang-bongga. Oo, mamaya babalikan ko. Papasok kasi ako sa ABS dahil meron akong ganap, diba? Meron akong DZMM.
1: Oo, mamaya abangan ang ating mga ka-vibes.
0: So, hindi pa sure kasi nga, diba, may impeachment. So, naka-standby kami. Kumbaga, hanging. Parang
1: in case na
0: around 7 kung tapos na, papasok kami. Pero continuous pa rin yung hearing, yung impeachment trial sa ating vice presidente. Eh, ayun, hindi kayo makapasok.
1: Ang dami rin nangyayari doon, no?
0: At saka ang dami rin ng pag-objection,
1: yes,
0: Your Honor.
1: Yes, I object.
0: Yes, ang dami. Wow! Oo, ang daming wow. Ganyan. Objection, Your Honor, ganyan. At syempre dito sa programa, abangan nyo po right after their launching and after mag-celebrate ni Sir Mannix ng kanyang pangmalakasang birthday, makakasama natin ang malupet na mga Koshilane mismo, si Kosaki at si
1: Shilane.
0: Yes, interview natin sila live.
1: Yes.
0: Ang Ace Nick, interview din natin. May Caitlyn pa, alam ko eh. Oo. Diba, bongga? So, pakatutukan at pakaabangan po yan, mga ka-vibes. Kaya dapat lahat kayo, ha, yung mga ka-vibes natin sa ating almost 300 viewers, concurrent viewers, ayan.
1: Wow.
0: Abangan po ang Koshilane, ang Ace Nick, ang Caitlyn at marami pang iba mula sa Mannix family. Sa Mannix House. Oo, i-type nyo po, patrendingin natin, hashtag Koshilane sa 92.3 Banana Crew. Ayan, ha? Hashtag Ace Nick sa 92.3 Banana Crew, ganon.
1: Eh, kailan ba natin maabangan sila this week?
0: Hindi sana this week kasi parang feeling ko after ng birthday pa.
1: Ah, okay.
0: Kasi tomorrow yung launching ng artist management. May pasabog.
1: Ay.
0: Abangan, diba? So, syempre, after nun, dire-diretso na siya sa Banana Crew.
1: Yes.
0: Sa 92.3, ayan. At syempre, sa DZMM, diba? Mm-hmm. Oh, eto na. Meron tayong bisita sa oras na 3:30. Feeling ko nagkakilala na kami before.
1: Talaga?
0: Or parang hindi ko masabi. Baka
1: familiar
0: kasi,
1: face.
0: Familiar face. O kaya naman,
1: face sounds.
0: Familiar. Hindi. Mali. Oo, diba? Makakasama po natin ngayon, live na live dito, makipagchikahan sa atin, syempre, si Akira Takamura.
2: Hello!
0: Hi! You're so beautiful and very fresh na fresh.
2: Yes.
0: On a, ano ba ngayon? Wednesday?
2: Wednesday afternoon.
0: On a Wednesday afternoon.
2: Kamusta ka, Akira?
0: Litong-lito. Ikaw ba nagaganong ka rin? May mga moments na akala mo Lunes pa lang. O kaya,
2: yes, oh, lagi akong lutang.
0: Diba? Bakit? Sige, tanong natin kasi siya, may iba-ibang ano yan eh. May iba-ibang hashtag lutang moments.
2: Yes.
0: Kaya, bakit ka lutang? Ayan.
2: Late na kasi ako natutulog tsaka nag-aasikaso ng negosyo tapos sinasabay ko ang pagiging artist.
0: Totoo. Ay, ang bongga. You wear many hats, diba?
2: Yes,
0: ang taray. Meron kang business.
2: Yes.
0: Tapos aside from your business, ano ka, CEO, entrepreneur, brand owner, ganyan?
2: Yes, CEO.
0: Wow, taray. Ano ito?
2: Restaurant.
0: Talaga? Wow. Oh, taray. Alam mo, nagugutom ako, Aki. Eh,
1: the way to someone's heart is
0: through his stomach. Yes. Anong restaurant ito? Ichika mo na. Japanese restaurant?
2: Filipino. Actually,
1: kasi takamura.
0: Yes. Mura dito, no?
2: Mura, yes.
0: Ayan. Ayan. Ano?
2: Kasi, parang bago pa lang siya. Idea ko pa lang siya. Sa Jollibee kasi, di ba, merong mix and match.
0: Yes. Yung 79. May ganyan 39ers.
2: So, ginawa ko siya, pero in Filipino food.
0: Na mix and match?
2: Mix and match.
0: Kunyari,
1: sinigang.
0: With, kunyari sinigang. Ang naisip, ano bang masarap ka mix ng sinigang? Tilapia, yung mga ganyan. Pero sa'yo, ano yung mix and match sa'yo?
2: Sa Jollibee, merong dalawang choices. Sa akin, tatlo.
0: Ay, ang taro. Kumbaga, ano to, ibang-ibang tema. Kung ang tawag sa iba, overload.
1: Ay.
0: Kumbaga sa'yo, mix and match combo, gano'n. Ano-ano ang pwedeng tatlong combo na yan?
2: Best seller ko sa restaurant namin, chicken tenders. Tapos chicken next sa step 2 is chow pan. Tapos coleslaw.
0: Talaga?
2: Sa step 3. So
0: ayun,
2: yung step 3 puro side siya.
0: Ah, totoo. Ano mga pagpipilian sa step 1 bukod sa chicken tenders na best seller?
2: Like,
0: ano?
2: Shanghai.
0: Oh, ay, gusto ko yung Shanghai, ate.
1: Hindi.
0: Shanghai.
2: Tapa, adobo, sisig.
0: Ay, adobo, may sisig.
2: Lechon kawali.
0: Bongga.
1: Pang Filipino
0: yung
1: talaga.
0: Yung pangalawa, chow fan, plain rice. Plain

0: Plain rice, bagoong rice.
1: Ang sarap.
2: Mga favorite sa party, no?
0: Oh. Tinapasta.
1: Ay, ang sarap ng tinapasta. Spaghetti. Oh, at tapos yung sa pangatlo, coleslaw.
0: Coleslaw, mixed veg and mixed veggies.
1: Yes. Oh, yung may mga ano yan.
2: Corn.
1: Green peas. Yung mga, ano pa?
0: And then, toasted bread and fried egg.
1: Ay, ang tarap. Kasi kapag pasta nga naman yung napili mo,
0: yes,
1: no?
0: Yes.
1: Oh, totoo. May drinks na yan.
0: Wala pa.
1: Sa halagang magkano yung may combo na gano'n?
0: 98.
2: Ay! Ang dami mo lang.
1: Talaga, tatlo na ang pagpipilian. Yes. Mura.
2: Daming ulam.
1: Talagang hashtag naka, ano, takamura. Nakamura. Oo,
2: diba? Tama. Yes.
1: Saan to located?
0: Sa Malabon. Bayan-bayan na Malabon. Tabi ng Arellano University.
1: O, ipromote mo na kagad sa mga nakikinig. Malakas na malakas tayo. Number one tayo, yes, sa Malabon. Ate, go.
0: Hi guys, I just want to invite you all na sa Choose Bayan-Bayanan, tabi ng Arellano Elisa Isguera Camp. Kita-kits doon, sana tangkilikin po natin yung product ng Pilipinas.
1: Okay, kailan ba to? Kailan mo to ano, sinimulan? Bago lang?
0: February, kasi feeling ko in Philippines, syempre madami tayong Crocs in Philippines.
1: Ay, ayan!
2: Ayan na! Mga Crocs!
1: Oh, maraming mga Crocs, meaning, yes, maraming buwaya.
0: Yes.
1: Oo, sa so, Pilipinas. Parang, the views and opinions of the host and the guest does not necessarily reflect the show, the management,
2: and the station.
1: And the station. Ayan.
0: So, parang the way ko para makatulong sa kapwa ko Pilipino is magbigay ng mura at affordable but quality na pagkain.
2: Tama.
1: Totoo. So, ikaw, di ba, Tunog Banyaga man ang iyong apelido na Takamura.
2: Mm-hmm.
1: So, pero yung puso mo, Pilipinong-Pilipino. Yes, Pilipino. Yung Akira Takamura is not a screen name. It's really your last name.
0: Yes.
1: Kasi your father is
0: grandfather
1: Japanese. Is Japanese. Ang taray. Tapos, Takamura, so yung gamit mo, apelido ng nanay pa rin?
0: No, yung grandfather.
2: So, daddy side.
1: Ah, daddy side. Ah, okay. Bo, hindi siya screen name, yung talaga yung gamit mo.
0: Yes.
1: So, sa mga, ano mo, sa Filipina ID,
0: Takamura
1: talaga. Tapos, Akira.
0: Akira is screen name.
1: Screen name ni Akira. Kasi di ba si Akira, sa BGYO, Akira, lalaki siya.
2: Oo, si Aki. Oh.
1: And, sa Japan, di ba may mga meaning yung mga pangalan nila?
0: Mm-mm.
1: Alam mo kung anong meaning ng Akira sa'yo?
0: Hindi eh, parang lagi lang, actually, tinatawag talaga ako ng father ko na Yuki.
1: Kasi Yuki. Ah. Oh, saan galing yun sa Yuki?
0: Yung Yuki, hindi ko rin alam, basta tinatawag lang siya sa akin ng papa ko. Tapos yung Akira, parang binigay na lang siya sa akin nung gusto ko nang pumasok ng Biba.
1: Talaga?
2: Pero ang dulas niyang pakinggan.
1: Ano?
2: Akira Takamura.
1: Wow, sobra dulas. Diba? In fairness naman sa Akira, no, according sa ating Ate G, mm-hmm, si Ate G sabi niya, ang Akira in Japanese is a unisex and a popular name na nagtatranslate sa mga definition ng bright, clear, and intelligent.
2: Ah, kasi Kira is,
1: yes,
2: shine.
1: Yes.
2: Kira.
1: Correct.
2: Diba?
0: Ngayon ko lang nalaman yun.
1: Oh, diba? At least, diba? Mag-thank you ka, mag-mano ka.
0: Thank you,
1: salamat, Akira. Ayan, oo. So, yung pagbibusiness mo, talagang sinimulan mo yan at yun yung naisip mo para makatulong na,
0: yes,
1: merong masarap na makain.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga dito eh, ay bongga, matry nga yan, sabi ni Kuya RJ.
2: Yes.
1: Sabi niya, matry nga yan pag uwi ko ng Pilipinas, nasa Dubai siya, tawid bangka lang yan. Mm-hmm. Oo, ibig sabihin kasi diba sa Navotas, parang tatawid ka lang, pats Malabon, di ba? Yes. Oo, bongga. Pero alam ko pa, merong dagat dyan na tinatabunan ng lupa kasi gagawing daanan papunta sa airport.
0: Yes.
1: Oh. Di ba yan sa Bulacan na ginagawa para mas maging mabilis at maginhawa ang buhay.
2: Mga roadworks.
1: O so kahit maraming buwaya, sabi nga ni Akira,
2: ay,
1: in all fairness naman,
2: may nagagawa.
1: Hindi naman in all fairness, yung mga ganyang bagay, we need to credit them din naman.
2: Yes.
1: Pero sana naman, no, huwag masyadong malaki yung mga cut.
0: Ulit-ulitan lang,
1: para, tsaka hindi sana yung mga ano, alam mo yung sa flood control, hindi sana ano, yung substandard ang pagkakagawa. Diba?
2: Yung kailangan talagang merong laman.
1: Yes.
2: Kasi diba yung underneath parang, ha? Ubos!
1: Totoo, ayan. Ayaw ng mga koshelay ng ganyang mga substandard. Diba, ganyan.
0: Para lang makamura, no?
1: Totoo.
0: Substandard.
1: Huwag ganon, oo. At bali, kailan ka pumasok ng Viva Max?
0: Nung month of May lang.
1: Itong year? O, kwento mo sa amin, paano ka naging artista sa Viva Max? Ano ba yung iyong magpakailanman or MMK moment? Ganyan.
2: Yung gumagana.
1: Yung mali mo, nakita siya sa mall. O, di ba? Ganda nito, ganyan. O, kwento mo.
0: Una noon, yung friend ko, inaya niya lang ako. Nagpa-party kami and then yung friend ko, inaya
1: saan?
0: Niya
1: ako. Saan? Sa BGC?
0: Yes, sa BGC.
2: Wow. Ako, alam ko na kung saan.
1: Sa Yes, Please?
0: Ay, ayoko, puro bagets.
2: Ay, alam ko na sa Rebel.
1: Rebel girly.
0: Rebel girly.
1: Totoo. So, ako si Yesless kasi, di ba?
0: Hindi bagets
1: ang gusto ko. I mean, marami akong friends kasi.
0: Friends
1: of bagets. Di ba yung mga celebrity friends sabi nandun dun sa Yes Please? Oo. Yan, okay, nakita kayo sa Rebel.
0: Sa Rebel. And then sabi niya, gusto mo ba mag-extra sa magpakailanman?
1: Ayan nga, speaking of.
2: Sakto!
0: Pero hindi ko pa alam kung kailan siya pinalabas. Kasama ko si Rob Ginto that time. Pero hindi si Rob yung Ginto yung friend ko. So parang nag-extra ako doon. Tapos parang yung director doon, parang dinidikit ako sa mga, sabi ko, extra lang ako. Tapos yung mga extra doon, nagpa-picture sa akin. Sabi ko, hindi ako artista. Tamang party-party. Tamang party lang ako. Tsaka first time ko lang. Then the next day, may nag-contact sa akin. Tapos pinorward ng friend ko. Sabi, uy, nagustuhan ka neto. Di ba gusto mo yung mga kabit-kabit na role?
1: Ayan.
2: Doon nagsimula.
1: Patandaan po natin, ang pagiging kabit po, role lamang.
2: Hindi po yan
0: pinaka-career.
1: Hindi po yan talagang tinututuong buhay. Pero syempre, again, sa mga kabit naman dyan, di ba? Oh, yes. We don't know your story. We talk, but we don't judge.
2: Yes! Syempre, listen, but we don't judge.
1: Oo, malay mo naman, di ba? May mga kwento talaga na hindi naman talaga nila alam. Ang pinag-usapan po ngayon, na-clear ko lang ha, role po. Opo.
0: Pangarap ko lang po yun, nagampanan, ganun. Tapos sabi ng friend ko, gusto mo mga sexy role? Eh, di pumasok ko sa BMX.
1: Ayan. Ah. Pero gusto mo talaga ng sexy role? Sabi naman, nanonood sa atin. Mama Jai, the Columella is giving. Anong Columella? Ito, yung dito ko. Columella, yung parang Barbie. Ito?
2: Ay, ito yung dito sa gitna.
1: Gandang-ganda daw sila sa Columella ng ilong ko. Maraming salamat po, Doc Marlon Laho.
2: Pero kasi ang ganda talaga.
0: Yeah, sobrang perfect. Ma.
1: Talaga ba?
0: Yeah, sobrang perfect.
1: Oh, anong Gcash nyo?
0: Parang magpapagawa na din ako niyan.
1: Oo, it's bludgeying, ha? The bludgeying!
2: Ay!
1: I will be blooded and bludging, but unbowed.
2: Unbowed. Ano ba ibig sabihin nun? Nang bludging.
1: Hindi, alam ko kasi kay Invictus yun eh. Parang statement ni Invictus yun, alam ko.
2: Oo,
1: shinare ko yun. Alam ko, statement ni Invictus, parang hindi yun original kay VP sa akin.
2: Talaga?
1: Alam ko, hindi original sa kanya yun. Parang sinabi niya yung
2: inspired by na lang.
1: Inspired by. Pero ibig sabihin nun, kahit na duguan man ako, ganyan, pero hindi pa rin ako yuyuko at lulod sa inyo.
2: Yes.
1: Parang ganun.
2: I will be unbowed.
1: Oo, naku si VP. Ano, para ano naman po, wala kaming pasok po sa mamaya sa design para tutulang impeachment. Atin po tayo ng hearing, VP. Ayan. Oo, hindi kasi hindi umatin si VP. Eh, sabi impeachment trial na yan.
2: Kailangan,
1: so, maganda
2: syempre.
1: Rin na si Noy dati, natatandaan ko, umappear. Diba? Nang taas noo talaga hanggang sa mapatunayan na wala talaga. Diba? Parang ako lang naman, VP Sarah, appear po tayo. Appear, disappear, one half, one po.
2: Pagalawin ang baso.
1: Truly, ayan. Oh, going back to you, nung nagustuhan ka,
0: may nag-offer na sa akin na gusto ko ba mag-Biba. Then, after 3 days ata, pinapunta na ako sa Biba na studio.
1: Office?
2: Ang bilis.
0: And then, after ng 3 days na naman, nag-sign na ng contract.
1: Agad.
0: Pero that time, wala pa akong alam sa BMX. Hindi ko pa pinapanood. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
2: Talaga?
0: Yes.
1: So, hindi mo alam na sobrang sexy and daring.
0: Yes. Nagulat ako. Tapos sinabi ko sa manager ko na...
1: Sino manager mo? Sir Jojo.
0: Yes, Sir Jojo and sabi ba si Sir John Navarro.
1: Okay. O, tapos ano nangyari? Ang unang pelikula mo kagad ay?
0: Bagong Tukso. Ito ko lang tinanggap.
1: Ito na. So kung nung May nangyari yung pagpirma, unang project na napunta sa'yo, Bagong Tukso.
0: Ano, meron nang naunang dalawang movie na tumanggi ako. Kasi parang di pa ako ready.
1: Ano yung mga, bakit ka tumanggi? Anong offer?
0: Maganda naman siya, kaso nga lang parang, hindi pa ako ready.
1: Matakot ka pa?
0: Yes.
2: Tapos,
0: nung sinabi sa akin nung nidirect na, eto, this time, parang bagay to sa'yo kasi parang vlog lang siya, walang makikita.
2: Yung role.
0: Yes, so sabi ko, okay, go. Para mas makilala nila ako kung bakit tinanggap.
1: So sa Bagong Tukso, ano yung pinaka-wild na pinakita mo?
0: Sa Bagong Tukso, parang introducing lang kami as an artist, new artist, ini-introduce lang namin yung sarili namin para lang siyang vlog talaga.
1: Correct.
2: Yes.
1: Pero wala
2: siyang,
1: ka pang pakita na topless, gano'n.
2: Exposure.
0: Meron siyang sexy, pero hindi to the point na katulad nung sa movie na papakita yung nipples and everything.
1: Ang ganda.
2: Hindi na ako gumalaw.
1: Tama naman. Yun talaga ang ano, scientific term. Correct. Oo, di ba? Eh, hindi ko nga alam bakit pag tinatagalog yung salitang yun, hindi na sila magandang pakinggan. Yeah. Oo,
2: pero diba? Scientific term naman kasi talaga siya. In English,
1: in English, di ba? Nips.
2: Yes.
1: Oo.
2: Yung chips.
1: Hindi chips.
2: Hindi ba?
1: Chocolate.
2: The chocolate.
1: Oo. Hindi, Diyos ko, alam naman ng mga
0: Jesus
1: tao.
0: Na lang.
1: Yeah, tsaka yeah. Matatanda naman na tayo, di ba? Yun naman talaga ang tawag sa siyensya, di ba? Sa human and human part of the body, di ba? Yun ang tawag talaga. Yes, oo. So, may ganun, may pakita ng ganun?
0: May pakita siya, pero not on the screen pa ngayon. Kasi pinapakilala pa lang kami as a sexy artist. New sexy
1: ah, kumbaga
0: artist.
1: Ikaw.
2: Not on the screen, so kumbaga, ano, up lang. Tama ba?
0: All naman lahat.
1: All pero naman, pero hindi pa yung hindi wild na wild talaga na kung ano yung nakasanayan.
0: Na kung ano yung nakasanayan ng tao.
1: Ang taray mo ha, buti pinapayagan ka. Kasi parang, ang eksena pag VMX, ang alam namin, like ako, di ba? Sa dami ng nakapanayam natin na VMX artist,
2: lahat.
1: Ang alam namin talaga, all out. As in, all out sila. Yung sa'yo, in all fairness, iniintindi nila yung feelings mo na parang you're not yet ready, slowly, darating tayo dyan, magagawa ko rin yan.
0: Yes.
1: Parang ganon.
0: Parang sa BNX naman, parang nire-respeto naman nila bawat artist. Kahit siya shoot namin na magsisexy kami, pag okay naman na mag-re-reveal kami ng damit, pero that time, nandun lang yung director, then after cut, like, sasabihin ni Direk, towel, papatakpan
2: na kami. Skeleton.
1: Cover na kami. Ano, wala ka pang naka-eksena. Dito ba sa bagong tukso? Kasi para mga baby, mga bida, babae.
0: Yeah.
1: Shalani, si Shalani De Vera.
0: Angel. Yeah,
1: Angel Castro. Si Angel Castro na dating si...
2: Claire, diba?
1: Yes. Oo, yes, totoo. Tapos ganun, so parang ang eksena, wala kayong mga GL-GL ba to? O may mga lalaki kayong ka-eksena?
0: Wala, GL lang.
1: Hi, Justin! Oh. Ayan. Oh, GL. So may mga kissing scene ka with the girl to girl?
0: Yung dare lang. Meron kasi kaming games dun eh. Parang,
1: kasi nga parang vloggers. Yeah,
0: parang vlog-vlog lang siya. Yung dare lang namin ni Kim Yashi, ayun lang siguro. Yung
1: sino si ano, Kim Yashi?
0: Kim Yashi.
1: Si Shalani? Hindi, iba pa.
0: Iba. Oh. Yung pinaka-younger sa amin. Yung pinaka-young.
1: Ah, talaga? Oh. Oo. So ikaw, pag siyempre darating ang point na hindi pwedeng puro pa-sweet,
0: yes,
1: hindi
0: yes.
1: Puro parang pakimi-kimi, ganyan.
2: Kailangan
1: mong maging palaban. Sabi niya, watching from Dubai po. Oo, yun naman talaga ni Justin. Talaga naman. Siyempre, alam ko naman taga Dubai ka.
2: Ay!
1: Wow.
2: Tara. Ba?
1: Baba. Ayan. Ang galing mo, Sis Mars. Ayan. So ganun, paano yun pag dumating na kinailangan Akira, dito sa gagawin mong role, ilo-launch ka na talaga dito, kailangan wild na
2: aggressive
1: to. Kailangan meron na tong ano, pang malakas ang mga mga ganon.
0: Sexy.
1: Ito, kailangan meron na tong parang umiindayog. Tapos, kailangan may ganon na. Kailangan ang title nito ay parang mala, ano, ang
0: labas.
1: Oo, ganun. Ang pag, ano, ang pagdagundong at pagyanig ng kama, yung mga ganon
2: wow.
1: Ng title. Oo. Ang paglangit-ngit ng kamay,
2: ang
1: mga ganyan.
2: Ang
1: naisip
2: ko lang, pagsilip sa butas.
1: Yan. Ay, may ganun sila, Tay.
2: May ganun?
1: Sa VMX.
2: Butas?
1: May mga ganun sa butas. Paano pag ganun yung, ano, Akira, kailangan ikaw ang bibigay sa, ang langit-ngit ng kama, ganyan. Ano, kainin mo ang mainit kong pichi-pichi, oh. Yung mga ganyan. Oo, diba? Oo, diba? Ang, ano, kapag ang palay naging bigas, may bumayo ng todo-todo. Kailangan.
2: Wow.
1: Yan, mga title na mga pang, ano, game ka ba?
0: Kung ano yung hinahanap sa set, sa movie, kaya ko naman.
2: So, unti-unti ka na naging ready.
1: Laban naman. Kasi andito ka na eh.
0: Yes, oo, andito
1: na. Nasasanay ka na eh. Oo.
0: But tsaka hindi naman siya into, like, trabaho lang namin siya. Hindi siya nangyayari sa totoong
1: buhay. Tama.
2: Oo.
1: Totoo naman. Siyempre, di ba? Pero gusto ko rin malaman, di ba? Siyempre, sa ganda mong yan. Oo. Sa ganda mong yan, I wanna, I love it! Nasa pick-up coffee mga friends ko. Yes.
2: Ay!
1: Oh, sa ganda mong yan. Oh. O, syempre, I'm sure may mga nagpapakilig sa'yo. Meron ba? May mga, may ikaw ba ay in a relationship? Ikaw ba ay dating?
0: Single.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Bakit ganun? Kailangan pagka nag-artista, single ba dapat?
0: Siguro.
1: Kasi?
0: Para walang sagabal.
1: Ay, antara!
2: Ay, nako! Walang magsiselos.
1: Ikaw, ano? Oh, sige, magandang convo yan. Anong thoughts mo dyan sa eksena na kapag ka, ano ba, career ba dapat ang unahin? Wala mo ng love life, ganyan? Kasi sagabal, as per Akira, ikaw, anong say mo dyan?
2: Ako depende siguro sa kind of goals mo sa buhay. Pero definitely kapag mag-enter ka ng ano, industry, acting industry, ang hirap kung meron kang jowa kasi marami kang restriction.
1: Yes. Talaga. Hmm.
0: Ako kahit hindi ako mag-artista, career muna.
1: Talaga? Kasi may restaurant ka, ganyan.
0: Kasi as a babae, para makakaalis ka sa sitwasyon na hindi mo gusto, kailangan mong mag-build ng sarili mong NFAR.
1: Sandali lang. Sandali lang. Meron akong isa sa mga malapit kong kaibigan na hindi ko pa na-i-interview ulit. Nakatutok sa atin si Ron Angeles. Sabi niya, love you, Jai. I love you, Ron. I miss you. Yung last interview ko sa kanya sa DZMM para sa Uninvited tsaka sa iba niyang project. Pero Ron, ina-announce ko na, sana naman ma-interview kita. Meron akong gagawing podcast at tsaka dito sa 92.3. Please, I love you and I miss you so, so much. Mga magkakaibigan na kami, hindi pa todo ang mga karir ng isa't isa. Yes. Oo.
2: Long time na.
1: Long time friend talaga. Ayan. Ron! Ayan. Sana makasama ka namin dito sa 92.3 sa Banana Crew. Ha? Sandali lang. Ay, tumawag na talaga. Ano? Kailan?
3: Just let me know when.
1: O, sasabihan kita ha, Ron. Oo, mag-ingat ka ha.
3: Kailan pwede.
1: O, sige. Yes, mag-ingat ka. Grabe, trending na trending ka sa White Party. Ang ganda ng rampa mo. And I'm so proud of you. Yes, oh ayan. Grabe, ang taring ng mga kaganapan. Ang dami tumatawag sa atin on the spot habang nakaprograma. Ron Angeles, na napakagwapo, diba? Yun, so Akira, sino ba mga dream mo makatrabaho? Kasi yung iba, diba, parang ang peg nila, stepping stone nila yung VMX.
2: Tapos magma-mainstream sila.
1: Totoo.
0: Wala naman akong dream kung sino lang ibigay sa akin. Pero game, sa girls, si Angelica. Kasi sobrang...
1: Diyosa siya dun eh.
0: Sobrang, sobrang angelic ng mukha niya. So parang gusto kong maging kontrabida sa kung saan mang movie yung gagawin.
2: Totoo. Tapos siya yung, yung mabait.
0: Yeah, siya yung mabait.
2: Oh my goodness.
0: Ako yung mambubuli.
1: Yan. Sa pelikula, di ba? Sa project. Sa oo. Yan. Antaray. O, bonggam-bongga. Sabi mo nga kanina, di ba? Kahit na may... kahit hindi naman sa karir ng pag-artista kasi gusto mo mag-build muna ng empire mo. Tara, di ba? Gusto mo mag-build muna ng empire mo at palaguin muna syempre kung ano man yung negosyong ginagawa mo. Kaya focus ka muna sa lahat ng mga bagay-bagay. Mm. Pero di ba minsan ang love life nakakaano yan? Nakakadagdag ng inspiration?
0: Yes, pero ilang percent lang for sa babae, sa buhay ng babae. Kasi magbabago yung feelings ng bawat isa in time eh. Pero yung career mo, magbabago lang siya pag iniba mo mismo.
2: Ay, oo nga naman. Kasi totoo. Depende
0: sa... So, dun ako siya, magiging secured ako.
1: Oh, bongga. Dun mo tayo sa security over...
2: Feelings.
1: Feelings and flirty-flirty.
2: Flirty-flirty.
1: Pero ano ba ang tipo ni Akira sa isang lalaki?
0: Matalino.
1: Number one, matalino.
2: Naku, yung mga kuyang para. Nakikinig dyan na matalino.
1: Ako marami akong mga kilalang mga matalino, mga ka-vibes natin.
2: Oo, yung mga engineer or yung mga starting sure. engineer.
1: Kahit ano hindi engineer, te, marami yung... mga multimedia arts na matatalino.
2: Oo, yes.
1: Oo, totoo. Ano pa?
0: Matangkad. Financial stable.
1: Ayun na. Mayaman ng magulang nito.
2: O kaya siya mismo ang matalino at nagpapayaman sa sarili.
0: Yes.
2: Oh.
0: Kung hindi ko siya makukuha, ako na lang.
1: Antara. Ikaw naman, maalaga ka ba?
0: Yes, I'm good in cooking.
1: Oh, sige. Good in
2: kasi nga,
1: cooking.
2: May restaurant siya.
1: Yes, totoo. Ikaw yung mga recipe mo yun. Bukod sa cooking, marunong ka rin bang mag-bake?
0: Before, sa mga cookies, pero hindi
1: ko cookies! Masarap ba ang cookie ni Akira Takamura?
2: Ang lupet.
1: Ang lupet. Oh. Ang una mong nabig ay cookie?
0: Yes, cookie.
1: Kanina mong unang pinatikim ang cookie.
0: Sa lola.
2: Ay, sa lola. Mali.
1: Salamat, Justin. Sabi ni Justin, ang fresh mo na nag-iisang Jaiho. Bakit ba may nag-iisa pa? Meron bang nagdadalawang Jaiho?
2: May isa pang Jaiho out there.
1: Tatlo ba? Oo, yan. So, anong flavor ng cookie mo? Dark bag? Dark cookie
0: dark
1: ba ito?
0: Chocolate.
1: Wow.
2: Dark chocolate.
0: Pero yung cookie ko hindi dark, ah.
2: Grabe!
1: Anong kulay ng cookie mo?
0: Pilipina lang.
2: Creamy.
1: Morena. Yes. Ganun, oo. Malaki ba ang cookie mo?
0: Sakto.
2: Huwag kang magkakamali.
1: Cookie, di ba?
2: Cookie mo.
1: Yun naman talaga ang kulay ng cookie.
0: Kasya sa bibig.
1: Ang cookie?
0: Cookie.
1: Kasya sa bibig. Oh, kung halimbawa, ibibenta mo ang cookie mo, live na live on air, paano mo siya ibibenta in a Viva Max way? Sandali lang. Wait lang. Ayan.
0: Cookie talaga na food?
1: Oh, syempre!
2: Pero dapat
0: clear ko muna.
2: Inaakit mo sila sa cookie mo.
1: Oh, dali ibenta mo yung cookie mo in your most sexiest way of selling your cookie. Mga ka-vibes, sa oras na 3:52, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. Tandaan, ang binibenta po ni Akira Takamura ay ang cookie kanyang na? Cookie. Okay, Akira, go.
0: Hi, gusto mo ba ng matamis at malutong na cookie? I know, na ang cringe, DJ. Ay,
2: nahiya na siya. Sabihin mo.
0: Parang hindi ko pa ginagawa sa movie yung sexy.
2: Sabihin mo yung cookie mo, ang lupe.
1: O kaya ano, tikman niyo ang cookie ko. Ang
0: cookie
1: lupe
0: na chunky.
2: Chunky!
1: Ang itsura nun. No?
0: Binapitan ng baking soda.
1: Sobrang daming yeast. Di ba yung yeast? Yung pampalsa. Sobrang... Sabi dito ni Kuya...
2: Baking powder.
1: Di ba? Sabi ko sa'yo, ganyan yung mga ka-vibes natin. Sabi ni Kuya RJ, sabi niya, malutong ang cookie ni Akira. Maingay kapag kinain.
0: Daig pa yung chicharon.
1: Yes! May pick-up line ka ba sa mga ka-vibes natin?
0: Wala.
1: Okay, wala. Kala may pick-up line kay... Oo, di ba? Bongga. Nag-enjoy sila sa cookie-cookie na usapan, ha? Oo. O sige, isabak natin si Akira sa ano, sa ating pangmalakasang hot na hot na banana crew question and answer portion.
2: Oh!
1: Yes, ilalaban talaga yan. Tayo hindi yung kapakabog. Akira, are you ready to answer the question?
0: Oh yes, DJ Chai.
1: Ang tanong, anong gusto mo? Ikbahala ka dito kung anong thinking mo, ha? At mga ka-vibes natin, ha? Anong mas gusto mo? Yung mahaba o yung mataba? Ay, kinilig.
0: I prefer both.
1: Ha? Ano?
0: Both.
1: Both. Mahaba na mataba. Yes. Yes. Anong gusto mo? Yung nakaitaas o nakaibaba?
0: Oh my God. Iisa lang. Nakaibaba.
1: Ay, oh. Ba't ayaw mo na nakaitaas? Yung iba sinasabi ko sa'yo nakataas kasi ano daw, parang they want to this, yeah, up, up, up.
2: Ah, dapat masaya.
1: Oo.
0: May nakaibaba ako. Kasi mahilig ako sumisid.
1: Ah, talaga? Sisid girl. Si Ate Akira. Yes.
2: Ayan.
1: Anong gusto ni Akira? Yung maluwag, masikip.
0: Ay, syempre, yung masikip.
1: Ayan, love it sa masikip. Oo, di ba yung pag nahihirapan ka?
0: Yes.
1: Parang ang punto
0: mas mo... Mas masarap pag mahirap eh.
1: Yes, pag pinaghihirapan.
2: Ay, pag mahirap,
1: yes. Totoo, di ba? Yung parang pinagpawisan ka muna bago mo naabot yung dito na tayo. Ganon,
2: naku,
1: yes.
2: May question ako. Fast or very slow?
1: Oh, wow. I love it, so smart.
0: Let's start in very slow then.
1: Fast. So, paano yung very slow? Kunyari, nag-workout ka, paano yung, ano, pag treadmill mo ng very slow, pumunta sa pa-fast, paano siya? Into sounds.
0: Parang ang hirap na.
1: Kaya yan, eh.
2: Kunwari, mag-treadmill ka.
1: Kaya mag-treadmill, paano niya? Slow muna, di ba? Very slow.
0: Parang hindi ko kaya yun, DJ.
1: Kaya. Ano pa? Susunod.
2: Meron. Lights on or off?
0: Lights on.
1: Talaga, ay!
0: Para makita sa akin lahat.
2: Look at me! Gano'n?
1: Look at me, ma'am!
0: Pinaghirapan ko to eh. Totoo. Kailangan mong makita.
1: Totoo. Napakarami kong mga papel.
2: Cookie ko to!
1: Napakarami kong papain ng beauty derm na ginamit para maging makinis at maputi. Diba gano'n?
0: Tapos sila lights off mo lang?
1: Sila lights off mo lang ako. Hindi.
2: Sayang.
1: Oo, sayang. Susunod, anong gusto mo? Yung ikaw ang kakain o ikaw ang magpapakain?
0: Ako yung kakain.
1: I love it. Bakit? Di, akala ko ba, a way to Amazon is through his trauma.
2: Minsan kasi ang chef, kailangan nilang may magluluto for them.
1: Gusto niyo mo ikaw yung kakain? Mm-hmm.
0: Kailangan ko munang matikman sila para malaman ko kung ano ba yung prepare nila na sarap. Nangluto ko.
1: Yes.
0: Nangluto ko.
1: Correct, kasi kapag ka magaling kang chef, kumbaga pag nakita mo palang yung reaction and yung mga sinasabi nila based sa lulutuin mo, ihahain mo, malalaman mo na kagad na, ito mahilig siya, ano, sweet tooth. Ganyan.
2: Ako,
1: yes.
2: Iti-testing muna.
1: Next, susunod na question, syempre, di ba? Anong mas gusto mo? Yung talagang bumabayo o yung kalmado lang?
0: Yung binabayo ako. Parang bagyong inday.
2: Ay!
1: Ako kasi nasa isip ko, yung bumabayo yung bass ng music, ah, yung kalmado lang. Gusto mo yung bumabayo?
0: Bumabayo. Kasi di ba may hindi ako pumarty, right?
2: Ah, yes!
0: Di ba?
1: Oh, yes! Yes.
0: Alam mo na yan.
1: Alam mo na.
2: May tanong ako.
1: Ayan, ayan.
2: Gusto mo ba yung planado?
1: Ayan. O biglaan?
2: Or biglaan?
0: Yung, biglaan.
2: Yung biglaan. Yung biglaan.
0: Biglaan kasi gusto ko yung sinusurprise ako.
1: Ayan. Antara, I love
2: it. Ang sayo naman ang surprise.
1: Totoo. Di ba aliw na aliw yung mga kabayos natin. Meron tayong mga kabayos na napahinto pa sila ng sasakyan sa pag-drive. Di ba? Para silang nagutom at gusto lang pumunta sa ano, sa restaurant ni Akira, yeah, sa Malabon. Yes. Saan nga ito ulit?
0: Sa Choose Bayan Bayan.
1: Yes.
2: Choose Bayan Bayan.
1: O invite mo na silang lahat. Grabe, di natin malayan. Alas 4 na pala. Invite mo silang lahat sa ano, sa pelikula nyo sa VMX na Bagong Tukso.
0: Yes. Hi guys, this is Akira. I just want to invite you all to watch Bagong Tukso 2 this July 14 on VMX app.
2: Ayan, congratulations!
1: Sino makasama pa? Director, go!
0: Directed by Direk Grow, and I'm with Kim Yashi, Shannon, Angel
2: Shalani,
0: Castro,
2: diba?
0: And yeah, Shalani.
2: Pumunta, yes, si Shalani here last time.
1: Talaga?
2: Pero wala pa tayong dalawa.
1: Talaga?
2: Si ano, si Ate Min, DJ Kiko,
1: oh,
2: Kalikot.
1: Ang para, di ba? Bongga. Maraming salamat. Alam mo, Akira, ang sarap
0: thank
1: mong kwentuhan.
0: Thank
1: you, sana matikman naman namin. I'll get your number later. Pwede,
0: yes,
1: namang ipa-deliver yun, no?
0: Yes, yes.
1: Dito. Sige,
0: yes,
1: susupport natin ang business ni Akira dyan sa may Malabon. Oo, hindi kami hingi ng libre sa'yo. Magbabayad kami para pakain sa mga...
2: Yes, sa mga
1: saka,
2: ano natin.
1: Sa atin na rin, kasi ako, I love, gusto ko ng tapa. Yung, yes, tapa mo, tuyo.
0: Basang-basa.
1: May, ay, yung may sosi-sosi.
0: Yes, may sosi-sosi.
1: Ay, gusto ko yan.
0: And malambot.
2: Lumpia.
1: Lumpia. Gusto
2: pati
1: ko na.
2: Sisi.
1: Yes. Basta lahat o orderin namin, ha?
0: Okay, DJ Jan.
1: Promise yan, ha? Hindi ako nagjo-joke. O-order. Malapit lang
0: sure,
1: naman.
0: Sure, DJ Jan.
1: Sure, sure. Kuhan tayo ng number. Mag-followan tayo sa Instagram. And of,
0: yes,
1: course, balik ka lang dito kapag meron ka pang mga bagong ipopromote. Okay?
0: Okay.
1: Okay. Ang oras natin ay 3:59, ang mga ka-vibes. Siyempre naman, mamaya, more music tayo. Tuloy-tuloy tayo sa tugtugan. At gusto ko lang sabihin sa inyo, starting po sa July 13.
2: Sa Monday.
1: Yes! Sa Monday po, July 13, talaga namang pakatutukan at pakaabangan ang mas pinabongga, todong-todo na talaga, ang hashtag ka-vibes mo sa
2: Soundtrip.
1: Speaking of Soundtrip, diba? Ano pa ba? Kami po na 92.3 ang magbibigay sa inyo ng pangmalakas ang mga tugtugan, anuman ang trip ninyo, basta usaping OPM, international, mm-hmm, nandito lahat ng yan sa 92.3.
2: FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang
1: yes!
4: Nominado na naman ang 92.3 FMR!
2: Ang lupet!
4: Nominado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho! Para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
2: Ang lupet!
4: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
4: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
2: FMR.
4: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo!
5: Smart 2!
2: Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart 2!
2: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
5: Smart!
2: Tanggaling for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
2: Tanggaling-galing mo!
5: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy-duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS. Hello, Ka-Vibes. This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
8: Ka-Vibes. Walang iwanan.
9: Ka-Vibes, Ka-Vibes.
7: Hello, Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes!
8: Walang iwanan,
7: Kavibes! Hello, Kavibes! This is Kira Ballinger here. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes!
8: Walang iwanan,
2: ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS delivery.
2: Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
2: Surprise!
3: Yeah! E ba't ka nga sa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: 92.3 FMR.
11: Favorite music radio.
10: Ka-vibes.
12: Ang lupet! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moseradjo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, 4:46 ang oras natin. It's time for our Banana Crew Daily
3: Top 10 Countdown!
2: It's time para marinig kung ano-ano nga ba ang mga kantang pasok sa number 10 down to number 1. Dito lang yan sa inyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang FMR.
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Gusto mo ba

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Banana Crew. Numinado na naman ang 93.3 FMR.
5: Ang lupet!
4: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at Diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
5: Ang lupet!
4: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
4: Malupit ang vibes ang ibabatid namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
6: Too hot to handle yan.
4: Puso marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
5: Ang lupet!
4: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Go Vibes! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka Vibes!
5: Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
5: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
5: Ang lupet!
4: Saba, don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan yan ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. The Vibes! Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes!
8: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes!
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
5: Ang lupet!
9: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Agto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
5: Ang lupet!
6: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, the vibes. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
9: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
5: Ang lupet!
6: 92.3 FMR, favorite music radio.

0: Gayon din si Signal TV Channel 31. Ako si Jack Matalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Cross-examination ng defensa sa testigong NBA agent sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinutukan ngayong ikatlong araw. House prosecution, iginiit na pasok sa betrayal of public trust ang koneksyon ni VP Sara sa isang di umano'y hitman. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda para sa bagyong Inday. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba sa record low na 157.07 meters. At dating DILG Chief Benhur Abalos, itinalaga bilang bagong Cabinet Secretary.
0: Nagtapos na ang day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina sumailalim sa cross-examination ng defense team si NBI agent John Mark Kalilong. Makailang ulit naghain ng objection ng private prosecutor na ng kamera na si Attorney Amando Ligutan. Sumentro ang pagtatanong sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong din ang kredibilidad ni Kalilong sa pagbusisi ng mga video. Sa Lunes na ulit, magbabalik ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Abangan ang kabuuan ng detaling yan, ihahatid namin sa inyo maya-maya lang.
1: Mas tumitindi ang palitan ng pahayag sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ng mga prosecutor na ang pahayag mismo ng Vice Presidente tungkol sa isang hitman ay maituturing na betrayal of public trust. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Hindi nga sapat ang mga matitinding pahayag kung nananatiling walang sagot dito sa mga alegasyon na laman nga ng articles of impeachment. Yan ang naging pahayag nga ng House Prosecution Panel nga matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, naninigay ka ng
3: hindi maaring baliwalain ang mismong sinabi ng Vice President na mayroon umano siyang nakausap na hitman sakaling may mangyari sa kanya ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Dagdag pa niya, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, tungkulin ng bise na ipatupad ang batas at hindi makipag-ugnayan sa sinumang inaakusahan niyang mamamatay tao.
5: Yun mismo yung alam niya na merong mamamatay tao at hindi niya ito pinagsabi sa mga pulis, sa mga ahensya ng ating gobyerno at siya mismo ang nakipag-usap that alone is a betrayal of the oath that she has taken prior to the assumption as Vice President of Estado.
3: Ayon pa sa prosekusyon, hindi lamang authenticity ng video ang nais nilang patunayan sa impeachment court, kundi maging ang epekto umano ng naturang pahayag sa national security. Kasabay nito, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa pinakamabigat na artikulo ng impeachment ang alegasyon ng grave threats dahil na lang sa direkta umano ang bantang binitawan laban sa Pangulo.
6: Alam kong equally important yung other articles pero parang dito talaga may kurot eh, yung sa grave threats.
3: Kumarap si Duterte sa Senado kahapon ngunit umalis nang hindi dumalo sa paglilitis at nag-iwan na lamang ng maikling mensahe na tinawag naman ni Ortega na mistulang clickbait lamang. Para kay Adyong, ang impeachment court ang tamang lugar para sagutin ng Vice Presidente ang mga paratang, hindi ang pagbibitiw ng mga one-liner sa labas ng sesyon. Ang inaasahan ng publiko ay mga paliwanag hinggil sa confidential funds, POA findings at iba pang alegasyong nakasabi sa articles of impeachment at hindi ang mga payag na ayon sa kanila tila hango lamang sa mga palabas.
5: Parang it appeared and it sounded like a Game of Thrones inspired punchline. Ay hindi po yun ang kasagutan at hindi po yun ang inaasahan ng mga tao na yun yung sinasabi nilang handa silang sumagot sa proper forum. Unfortunately, the public is again disappointed.

0: matapos nga ang cross-examination kay Kalilong kanina, hindi na nag-redirect examination itong prosecution. Ayon kasi kay House Trial Spokesperson Adjong, base raw sa tingin ng prosecution ay nag-fail o hindi nakabuo raw ng anumang mahalagang issue itong defense team na kailangan pang bigyang linaw ng prosecution. Itong cross-examination kasi na dapat yung chance nga ng depensa para nga matest itong credibility ni Kalilong, pero ayon sa kanila ng prosekusyon, tingin nila naging nananatiling kalmado at consistent itong mga testimonya ni Kalilong. Maan?
1: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
2: Bagamat hindi makikialam sa proseso ng impeachment, hindi na pigilang punahin ng palasyo ang argumentong ginamit ng defense panel ni Vice President Sara Duterte kasabay ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Para sa mga kababayan nating walang...
4: 4 na taon ang makalipas nang makatanggap ng mahigit 30 milyong boto sa eleksyon. 4 din na articles of impeachment ang kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng kanyang defense panel, ang mga paratang na ito ay katumbas ng pagkalaban sa milyong-milyong naglukluk sa kanya. Ang Malacañang pumalag sa argumentong ito.
5: Ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya
4: Pumunta kahapon sa Senado si VP Sara, pero hindi humarap sa impeachment trial. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik patungkol sa mga paratang laban sa kanya, nag-iwan lamang siya ng maikling pahayag.
6: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
4: May pasarig naman ang palasyo sa mga katagang ginamit ng Vice Presidente. Tila raw kasing hinango ito sa isang popular na tula.
5: Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanya maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya.
6: Is also not...
4: Bumuelta din ng palasyo sa mga banat ni Senator Pia Cayetano nang sabihin itong pinapaboran ng Malacañang ang majority sa Senado. Nag-ugat ito ng magdebate sa pagbubukas ng impeachment trial kung saan nagbigay siya ng subesyon na kung gustong magpatawag ng special session, agad na matatawagan ng mayorya sa Senado ang palasyo.
5: Gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Susuportahan po ng Pangulo, unang-una po, because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law.
4: Muli namang sinabi ng palasyo na hindi na kailangang mag-monitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagaganap sa Senado. Naabala ngayon, nagampana ng tungkulin sa bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nanatiling mahigpit ang seguridad sa labas ng Senado ngayong 3rd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor.
7: Nanatiling sa labas ng Senado, payapa pero mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad ngayong 3rd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpara noong unang araw ng paglilitis sa Vice Presidente kung saan iba't ibang grupo na pabor at tutol sa impeachment ang nagpunta sa malapit sa Senado upang magsagawa ng kilos protesta, ay mas mapayapa ngayon ang sitwasyon. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, aabot sa mahigit 1,000 police personnel ang nakakalat sa Senate vicinity. Mas mababa ang bilang na ito kumpara kahapon at noong unang araw dahil wala pa silang namomonitor sa ngayon na magkakasal ng kilos protesta. Sa kabila nito, nananatiling handa ang NCRPO sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamamagitan ng paglatag ng mga protokol kung sakali mang may lumabag na rallyista sa security perimeter sa labas ng Senado. Pagdating nito, mahigpit pa din ang isinasagawang inspeksyon sa ilang mga sasakyan sa Senado kung saan kinakailangan nilang sumailalim sa under vehicle inspection system bago nga makapasok sa Senate compound. Habang ang mga bisita na papasok sa Senado ay kinakailangan pa rin mag-register o sumagot sa visitor management system. Sa mga oras na ito ay may mangilan-ngilan tayong nakikita ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ang kasalukuyang lalang ito maaana, sarado pa rin sa ating mga motorista Boulevard kung saan ako nakatayo sa ngayon na dahil bahagi ito ng pagpapaigting ng security measures at tanging mga empleyado ng Senado at mga media lamang ang nakakadaan dito sa ngayon na kaya pinayuhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang ating mga motorista na dumaan sa mga itinakda o itinalagang alternative route. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Maan.
1: Maraming salamat sa iyo, Lester Aler. Pag-usapan natin o himayin natin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Dean Maria Soledad Margarita de Requito Mawis, ang Nang Lyceum of the Philippines University of School of Law. Magandang hapon po, Dean Mawis.
8: Magandang hapon po at maraming salamat sa muling pag-anyaya po.
1: Okay. Estratehiya ng depensa ngayong araw kasi sila yung sa cross examination na pahinain. You know, yung forensic authentication ng NBI dun sa sinasabing threat video, pati na rin yung pag-question sa kredibilidad ng testigo, opo. No? Pati yung sa limitado raw niyang training. So, tingin nyo ay nakaungos ba sila? Sumakses ba ang defense ngayong araw?
8: Alam nyo po, malalaman po natin yan. I think they will still conduct redirect examination. Mm-hmm. So, it would be best for us to wait for the entire testimony to be concluded para kung masabi natin kung siya po ba ay nakaungos o hindi. Kasi po, pagkatapos ng cross-examination, magre-redirect pa yan eh. Maaari kung sa tingin ho iba nakaungos, baka maayos ho at ma-meet head on during redirect examination ng prosecution, pagkatapos ho nun, re-cross-examination. Pero tama po kayo sa inyong obserbasyon, doon sa cross-examination, bukod sa yung mismong video, yung video authentication na tinatawag, kasi hindi naman po siya yung nahan doon para siya binigay lamang ho sa kanya eh. Mm-hmm. Kaya kailangan i-authenticate yan para malaman ho kung itong video na to ay fake ba o hindi fake. So that's very important. Pangalawa ho, kailangan ho, because he was offered to testify as an expert witness, kaya ho ang atake po ng cross-examination ho, expert witness ho ba siya? May kaukulang ba siyang qualification para magtestigo tungkol dito sa authentication process po?
1: Mm-mm. Pero ito ay kaibahan doon sa, kasi kami minsan napapatawag din sa korte.
8: Yes.
1: Lalo na yung mga nakunan kaming video sa mga police operations. Yun kasi ay galing sa amin. Yung video, kuha ng aming cameraman. Pero ito kasi ay parang sa isang Zoom.
8: Opo. No?
1: Isang application na kumbaga ay walang kumuha. Pero tinatanong din kanina, sino yung, kasi merong administration eh.
8: Opo.
1: Sino yung gumawa nung Zoom link na yon? Halimbawa, kung Zoom nga yung ginamit, ha, I'm not sure, ay yun, posible bang ipatawag? Yun yung source ng video.
8: Kasi syempre sa authentication, no, paano ho ba na-authenticate yung video? Una yung kumuha. Yung tumistigyo ho, hindi naman ho siya yung kumuha. Or yung kinuhanan, yung tao na nahan doon na kinukuhanan, syempre hindi naman ho titistigo si Vice Presidente. Hmm. So kailangan ho talagang patunayan saan ho nagmula ho yan. Very important ho yan kasi otherwise kung mapakita na ito'y fake, ito'y AI generated, edi masisira ho yung pinaka foundation po ng kanilang na prosecution's evidence. So that's very important, ma'am.
1: Isang matingkad dito ay yung naipasok o naipresenta ng defense yung video ni Zuleika Lopez. No, yung emotional siya, yung parang nagsusumbong siya na nilabag yung kanyang karapatan, ikukulong siya sa CIW. In short, dito yung gustong patunayan ng defense, yung sinasabing out of context. Kaya nasabi daw ni Vice President yung mga katagang yun.
8: Okay.
1: Oo.
8: Ay, kung ganun ho ang atake po, ano ho ang ibig sabihin ho? May naunang video, itong video ni VP Sara, ito ho ay sagot dun sa unang video. Which means, may video ho talaga for them to say na ito ay retaliation o pansagot lamang dun sa naunang video. Una po yan. Pangalawa, kung totoo ho talagang may banta dun po sa unang video na na-express ho ni attorney, no, na may nagbanta sa kanya, di ba po ang dapat hong gawin kung may banta ay magsumbong sa kaukulan, sa ahensya ng gobyerno para ho nga you bring to justice kung sino man yung nagbabanta. You do not answer a threat of committing a crime with another threat of committing a crime. In other words, you do not take the law into your own hands. Nasa posisyon ho siya, alam ho niya yung proseso, pwede ho silang magsampa ho ng demanda kung talaga hong merong bantang ginawa dun ho sa katauhan nung hong nasabing kinuna ng unang video. Hindi po maaaring maglabas ka ng video at ikaw din magbigay ka ng threat. That is not right.
1: So nakatulong pa paglabas ng video na yun sa panig ng defense?
8: Yes, because to my mind, kung ilalabas mo yan at sinasabi mo na ang itong second video is a mere reaction to the first video, in other words, you're admitting that there is really a second video, di ba? Kasi bakit mo siya ilalabas?
1: Okay. So parang naano lang doon, na-established.
8: Oo, na-established.
1: Na totoo yung video,
8: oo.
1: Na there's such a video.
8: Oo. Tama po.
1: Okay. Nagtanong din kasi may comment, yung komento daw sa ilalim ng video na yun, na sabi ay madaming nag-comment. At lumalabas daw dun sa mga comments, generally, na hindi naman natakot o hindi considered na banta, threat, yung sinabi ng pako. Tapos ginagamit yun ng depensa ngayon.
8: Alam niyo po, yan ho ay opinion ng ibang tao. Anong mahalagang opinion? Ano ho ba ang sinasabi ng batas? Kaya nga ho, bago naman ho yan na sinabing threat, yan naman ho ay inimbestigahan. At ang ano ho dyan, yung threat na nagbabanta ka, which is very clear. Galit na galit po siya, nagbanta ho siya, nagsabi pa nga may hitman. Paano ho hindi naging threat po yun? Yun ang hindi ko naman po maintindihan. No? Kung sa ibang tao, yan ay dala lang ng bugso ng sa loobin, naggalit lang siya. Bottom line is she did say, assuming that the video is really true and authentic, nagsabi ho siya na talagang may papatayin, di ba po? Sinabi naman ho niya na may hitman just in case may mangyari po sa kanya.
1: Eh ang sabi ng ating mga kababayan, simple lang naman ang Article 4 dahil kitang-kita sa video na namutawi mismo sa bibig ng Vice Presidente yung sinasabing mga banta. So bakit parang nagiging komplikado? Because of course, may strategiya ang defense.
8: At saka hindi po yun eh. Mukhang madali, pero siyempre kailangan ho may ebidensya. Ang ebidensya ho, hindi lang ho relevant, it must be competent. Relevant evidence, ito nga ho yung ebidensya pag napakitang nagmanta siya, pero competent ho ba yan? Yan po ba ay authenticated para ho maging admissible in evidence? Hindi po siya technically speaking komplikado. Sinusunod lang po yung rules of evidence po natin.
1: Eh, kung ihimayin naman yung sabi pagkontrata ng assassin o yung papatay, paano po ito maipuprove, no, sa impeachment court na nangyari nga ito? Okay. Kailangan bang ibigay nila yung evidence na ito yung kinontratang tao? Paano kinontrata?
8: Alam niyo po, kung ako po ay tatanungin, at ito po ay aking personal na opinion, ang naisampa ho is just threat na ikaw ay nagbanta. So meaning, hindi naman sinabing na talagang kumuha. So to my mind, it is not even necessary for the prosecution to prove na itong taon to, yan ang kinuhang hitman. Ngayon, kung gusto na i-prove, sobra-sobra ho sa hinihingi ho ng minimum. Kasi ho, ang nireklamo ho ay yung pong magbanta, nagbanta lamang. So there's no need to prove na kumuha ho siya ng hitman.
1: Hiniling po ng prosecution, House Prosecution Panel, no, sa Senate Impeachment Court, yung pagpapalabas ng subpoena.
8: Yes.
1: Para mapasulpot si Vice President Sara Duterte, particular dito sa Article 4, para siya mismo yung sumagot. Dahil siya mismo yung kita sa video at nagsalita. So tingin nyo, dapat siyang umattend?
8: Sa akin ho, sa totoo lang ho, yan magiging simple. Kung yung tao ho nasa sakdal, eh syempre, siya ho ang magsasabi. But the question is, ito na ho ba yung panahon? Or baka ginagamit ho nila mismo si Vice President na adverse party witness kung tawagin ho. Kinukuha ho nila para siya mismo ang kanilang maging witness para sa prosecution. Ngayon ho, sa ilalim po ba ng batas, well, ang ano na ho natin dito, yung rules of evidence natin, if you're going to call an adverse party witness, dapat may written interrogatories. Now, whether that will be applied in the impeachment court or not will depend upon the impeachment court po.
9: Kasi una, binatikos yung pagkuha kaya presiding officer Senator Francis Cheese Escudero, pero siya na ngayon,
8: opo, no,
9: ang impeachment manager o yung nangangasiwa nga sa impeachment at trial. So anong assessment niyo?
8: At so far ho, dahil ho, alam niyo malaki yung bentahin, syempre po na abogado rin ho yung nagiging parang pinakamataas na official diyan ho dun sa impeachment court, kasi kung mapapas to his credit, parang maayos naman ho. Very prompt ang kanyang mga desisyon, no? Yung pag may objection, prompt ho yung ruling niya. Siyempre, pero may isa lang ho ako medyo a little bit iffy kung tutuusin. Nung nagbanggit na ho siya yung numero. You know, na ito ang kailangang numero para ma-impeach. I think that is not the decision of the officer, okay, or the presiding officer. It should be the decision of the entire Senate. So parang napaaga naman ata ang kanyang pagsabi na 16, at bakit siya lamang ang magdi-decision po noon? Siguro dapat sila po na lahat ng mga husgado ho, yung senators po natin, ang magdi-decision po niyan. Ngayon ho, magiging questionable po yan.
9: Saka parang in-open niya yung possibility na pwedeng i-elevate sa Supreme Court.
8: Yes,
9: nga.
8: Yes. That becomes issue, a justiciable issue, because imagine, naghihiring-hiring, tapos pagdating sa dulo, isa on his own, sinabi niya, okay, ganito ang kailangan ninyo. Siyempre, may magtatanong ho dyan. So it becomes now an issue that may be elevated to the Supreme Court. But as far as he being the officer in charge, no? O siya yung presiding West, kung tawagin, judge, senator. Maayos ho, sa aking palagay, ang pamalakad, dahil una, naiintindihan ho niya yung proseso. Pangalawa ho, pag nagkaroon ng ruling, resolve ka agad, at nami-maintain po niya yung hong orderliness ng administration po ng proseso.
9: Ay, yun na nga. Sumaklolo, no, yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court, at hiniling yung pag-question sa kung legit nga yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese, and kumbaga ay pigilin muna yung sinasagawang paglilitis.
8: Nasa Supreme Court po yun. Kung mag-i-issue po ng TRO or writ of preliminary injunction, sa ngayon wala po, kaya dumidire-diretso po yan.
9: So, di, maaga pa lang, mukhang papasok na yung Supreme Court.
8: Maaga po, kasi may mga ibang mga or interlocutory proceedings, kung tawagin, na inihahain nga po sa taas. So maaga pa lang, baka ho sakali po. Remember po, pag nagkaroon naman ho ng decision yan, tapos na ang boxing, hindi yan maaapila sa Supreme Court. Kaya yung mga interlocutory proceedings, interlocutory orders, inaakit ho nila, kasi yun ang pamamaraan para mag-guard ho nila yung interest nila po. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng decision, tapos walang appeal po yan eh.
9: Pero posibleng mag-hands off ang SC. Total, maayos naman, napapangasiwaan yung impeachment trial.
8: Posible, kung gusto, nasa Supreme Court ho yan, kung ano ho ang magiging desisyon nila, kung tingin ho nila na hindi ho ito angkop na desisyon na ng Supreme Court. Dahil ho sa independence po, independence on the three branches of government, baka ho respetuhin nila na hindi, ano lang, Senado lang ang dapat mag-decision.
9: Okay, pag-usapan naman natin yung performance, no? Pero very early, pero at least third day na, prosecution and defense. So, yung kanilang demeanor, yung kanilang pagiging kalmado, yung kanilang strategy, anong assessment niyo?
8: Napakaganda ho, kaya ho maganda hong panuuri ng mga law students ho yan, kasi natututo ho talaga ho, makikita ho nyo yung demeanor, maayos, wala naman ho nagsisigawan, you know. And they, when they argue like lawyers. Medyo may basihan, may basihan, at agma naman ho sa batas. So ako, both prosecutor and defense, they went there prepared. Yun naman po ang masasabi ko. Preparado po naman sila.
9: Alright. Maraming salamat po, Dean Soledad Margarita Dariquito Mawis, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon.
8: Thank you.
2: Senador Rodante Marcoleta may mild pneumonia ayon sa doktor.
1: Marami pa tayong may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
11: Ang lupet!
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
12: Heavy-duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart two.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart two.
3: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, tumutok ang impeachment court sa ginawang cross-examination ng depensa sa testigong NBI agent na si John Mark Kalilong. Para sa detalye, live mula sa Senado, may umaarangkad ang balita si Angela Babad. Angela.
8: Jack, napanood nga natin no, yung mahaba-haba ring cross-examination ng Defense Counsel kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pero pagkatapos nito ay nagtanong rin ang mga senator judges sa mismong testigo. Nauna na nga rito si Senator Raffy Tulfo na nagtanong sa testigo tungkol sa kanyang experience at kaalaman sa social media. Specifically, doon sa naging observation ng testigo, doon sa kumbaga reaction ng netizens. Ayon sa testigo, no, bagamat may iba na nag-agree lamang, ang napansin niya, bagamat wala ito sa record or sa affidavit ng testigo, napansin niya yung pag-agree or pagsang-ayon ng mga netizens sa sinabi ng Vice Presidente doon sa video na ang laban ay wala sa kalsada kundi nasa Malacanang, or specifically wala sa EDSA pero nasa Malacanang. Sumunod naman si Senator Judge Bam Aquino na nagtanong naman tungkol sa affidavit of investigation na ipinresenta sa cross-examination. Habang si Senator Judge Kiko Pangilinan naman ay nagtanong patungkol doon sa mga naging training at qualifications ng testigo para masabing competent witness ito at nararapat lamang na tumayo sa korte. Ilan pa sa mga nagtanong ay sina Senator Judges or Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III. May naging katanungan din si Senator Alan Peter Cayetano kung conditional ba yung nasabing pagbabanta ng Vice Presidente, at ang sagot ng testigo ay the threat is absolute. Ibig sabihin, seryoso ito at may posibilidad na maisakatuparan. Bago nga natapos ang paglilitis, sinabi ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, na dapat sana ay tatayurin ngayong araw sa witness stand ay sa Lunes na lamang sa salang. Kasunod nito si Captain Belinda Bello, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives, pati na rin ang kasalukuyang direktor ng NBI na si Attorney Melvin Matibag. Jack?
7: Angela, no? Ito si Kalilong, si Agent Kalilong ba ay sasalang pa ulit or tapos na siya? At bakit hindi natuloy itong si Attorney Lotok, si Jeremy Lotok? May binigay na explanation bakit hindi na siya ngayon at sa Lunes siya sasalang.
8: Jack, walang specific information, no, kung bakit hindi nasasalang si Attorney Jeremy Lotok ngayong araw. Pero ayon na rin sa naging pahayag ng impeachment manager kahapon na si Attorney Reggie Tongol, ay sinusubukan ng korte na pababain or paikliin lamang yung oras ng mga paglilitis kada araw. Ito ay para masiguro na rin na hindi mapapagod or may kakayahan pang magdesisyon at makapag-isip, makapagpresenta ng maayos ang mga senator judges, ang mismong prosecution, pati na rin ang depensa. Jack?
7: Huling tanong na lang, Angela, sino ulit mga nakaschedule next week? Tama ba? Ang rinig ko si Zulaika Lopez ay kasama doon.
8: Sa huling parte kasi ng confirmation doon sa mga witnesses ng prosecution, dadalo nga si yung tatlo, no, si Captain Belinda Bello, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Director Melvin Matibag. Nabanggit rin, I think this is for the defense, so si Attorney Zulaika Lopez ay posible ring dumating next week, no, Jack.
7: Okay, sige, maraming salamat, Angela Babad.
9: Kontento ang House Prosecution Panel sa pinakitang performance ng kanilang mga taga-usig. Sa kabila yan ng sunod-sunod na objection ng depensa, ipinagmalaki ng prosecution ang maayos na presentasyon sa kanilang testigo. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Foster.
10: Pinatunayan ng House Prosecution Panel na talagang daig na maagap ang masipag. Ito ang naging pananaw ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega matapos isa lang ang Article 4 na may kinalaman sa grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, kitang-kita ang kahandaan ng prosecution sa paulit-ulit na objection ng depensa ng isalang ang testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Una nang hinarang ng depensa ang pagsalang ni Kalilong sa witness stand. Hindi raw kasi kasama sa listahan si Kalilong nang gawin ang pre-trial brief. Gayunman, nanaig pa rin ang argumento ng prosecution. Sa ikalawang araw ng impeachment, iniharap ng prosecution ang mga videos na may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi na rin bago para kay Ortega ang pagtakbo ng depensa sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Sa bigla namang paglutang ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon, sabi ni Ortega, na-clickbait ang marami. Hindi kasi malinaw ang tunay na motibo ng pangalawang pangulo kung bakit ito nagpakita sa Senado. Sinayang din anya ng Vice Presidente ang pagkakataon na makasalang sa witness stand at pamulaanan mismo ang mga ibinibintang laban sa kanya. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nililitis ngayon sa impeachment court si Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw ang nakatanggap ng pagbabanta, ano ang gagawin mo? Pakinggan nga natin ang inyong

0: pagbabanta niya sa akin, patunayan niya. Eh kung kinakailangan i-demanda ko, didemanda ko. Threat yun eh.
1: O hindi yung kagandaan niyan dahil siyempre buhay ko na yung pinabantaan eh. Ibang sa pinahuyan eh. Kahit kanino mo po talaga sabihin niyan, iba talaga yung magiging reaksyon nila. Mag-iisip nila na pwede nila i-demanda yung tao.
2: Kung wala naman akong kaso, siyempre paglalaban ko rin po sa akin eh. Ipablatter ko sa barangay, tapos kung magingi ako kung anong magandang proseso po sa barangay, pwede ko po sa kakasuhan.
3: Nagpapatuloy pa rin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Himayin natin ito kasama ang dating dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome po sa Arangkada Balita.
4: Good evening, Jack. Good evening, mga kababayan at lahat ng mga tagapagkinig.
3: Yes, Attorney Roy, bago ko itanungin tungkol din sa Article 4, kamusta kayo overall? Kontento ba kayo sa takbo na itong impeachment trial po? Or nababagalan po ba kayo?
4: Well, sa simula, okay lang yan. Actually, medyo nagkakaroon na ng konting excitement at napupuna na ng mga tagapanood ang iba't ibang estilo. Mm-hmm. Nakikita rin natin yung control no ng presiding officer at kung paano yung mga kinikilos ng mga senator judges. Mm-hmm. Maraming mga excited na maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo eh sapat naman para maano yung ma-hold yung attention mo no. Mm-hmm. Kahapon nga dumalo pa si VP Sara, so maganda naman ang dating niyan at na-engage tayo no, kumbaga'y tayo na-involve, di ba? At masarap abangan ang ika nga susunod na kabanata.
3: And Attorney Roy, ito nga sinasabi, itong Article 4 yung mas madaling kumbaga ma-absorb ng taong bayan, madaling maintindihan kasi marami nga ang nakapanood ng video, pero lumalabas ngayon parang hindi ganun kadali no, maraming technicalities na didiscuss, hindi marami nagsasabi, hindi ba simple lang na nakita na panood namin na nagkaroon ng threat or pananakot sa laban sa Pangulo kay dating Speaker, hindi ba ganun kadali lang yun na makikita na kagad na may violation?
4: Well, yung article na yan, no, in particular, madali makarelate, di ba? Mm-hmm. Kasi parang nga, sinasabi natin, pag ikay hinamon o tinakot, edi syempre, meron natural na reaksyon ng bawat tao. Mm-hmm. Iba-iba yan. Yung iba susugod, yung iba lalapit, makikipag-usap, etc. Yung iba magagalit, maghahanda. Mm-hmm. Yung iba nga uunahan pa. Mm-hmm. Diba? So, madali makapag-relate yung average person. Tapos so in other words, itong article na to, itong paratang na to, this allegation against the vice president itself. Mm-hmm. Sa istorya pa lang gets na ng mga tao. Tsaka nakita na nila eh. Mm-hmm. Diba? Matagal nang kumakalat yan. Yung video na yan, matagal nang alam. Now, yung nagiging exciting dyan is paano sasanggain ng depensa to?
3: Oo nga po.
4: Yun ang interesting part na palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan interesado.
3: Uh-huh. And correct me if I'm wrong, Attorney Roy, so far sa monitor ko dun sa ano ng defense, wala pa ba naman sila sinasabi na hindi nag-exist yung video na yan.
4: Ang
3: wala tayong narinig na ganun eh. Kumbaga hindi nila sa ngayon, hindi po nila maitanggi na may nag-exist na video. Pero kanina, ang nakita ko nga ang nagiging defense nila ay parang bugso ng damdamin or threat din daw laban sa mga Duterte kaya niya na bigay yung mga utterances na ganun. Ano po reaction niyo?
4: Napakahirap gawin nung ano ng bahaging yan dito ha sa testigong ito. Kung napansin niyo, ang trabaho lang nitong testigong ito ay patunayan na meron ngang ganitong video. Mm-hmm. Yun lang yun. Yun lang ang punto ng pagpalabas sa kanya na itong video, ito talaga yun, hindi AI to, etc. whatever. Hindi ba nga sinasabi nung testigo na siya ay na-training dyan sa mga analysis ng at iba't ibang technique ng investigation sa video, etc. Mm-hmm. Ngayon, ang gustong umpisahan ng depensa, tinatanong sa kanya, hindi mo ba na-investigahan na merong ganitong influensya dyan, meron ganitong mga sentimiento o pangyayari na pwedeng maging dahilan kung bakit ito'y isang reaction lamang, di ba? Yun ang teoryang inuumpisahan ng depensa. Now, ito Jack, madali lang explain, no? Yan, hindi kayang sagutin ng testigo yan. Mm-hmm. Siyempre, malay ba niya kung ano yung ibang mga bagay na nag-stimulate o naging dahilan kung bakit ganun ang ipinakita ng ating vice-presidente doon sa puntong yun, doon ng panahon na yun. Sabi nga, siguro nga meron siyang natanggap na balita or what, pero hindi yun ang testimonya ng testigo. Ang sinasabi ng testigo, hindi, ito tunay na ano to, sinearch ko ito, nandun sa website nila, etc. So garantisado ko na tunay ang video na yan. Yun lang ang punto nung ni Kalilong. Pero siguro tatanong mo, bakit yun ang tinatanong ng defense? Kasi unti-unti nilang pinaaabot sa mga tagapanood at sa senator judges na itong lahat na to, tama, totoo nga nangyari, pero may iba pang storya to sa likod. May dahilan ito. Hindi yan banta na seryoso. Ito'y isang reaction lamang sa mga pangyayaring politika at kung anuman, di ba? Lalabas din yan later on. Kasi kung hindi nila mabuo yung storyang yan dito, sa pag-cross-examine ng mga testigo ng prosecution, ilalabas nila yan sa kanilang sariling mga testigo. Opo. Pero ganito pa lang kaaga, nilalatag na nila yung storya na yan, yung narrative na yan, kumbaga.
3: Pero attorney, kunyari nga, magiging ganun nga, yung parang bugso ng damdamin or freedom, kumbaga, yes. Yun nga. Pero sinong pwede magpatunay niyan? Hindi ba dapat si mismong si Vice Presidente? Kasi siya ay nakaramdam nung panahon na yun. Walang pwedeng sumagot para sa kanya.
4: Di ba nga, mayroong mga surprise witness. I think next week, kailan ba? Si Attorney Lopez, Sulayka yata, tawagin. O baka yan, isang ano, hindi tayo nakakasiguro. Baka magte-testify siya doon, igagawing hostile witness. Baka magte-testify yan ang magpipresenta yata prosecution. Baka pag krinos examine yan, lahat pabor kay VP Sara yung sasabihin niyan. Ilalahad niya yung buong istorya at yung mga bulong-bulungan na hindi yata narinig ng mabuti doon sa video, sasabihin niya doon. See? So, ganyan ang play niyan. Pero ganito pa lang kaaga, nilalabas na nung depensa yung kanilang teorya o yung kanilang version ng pangyayari. Ito yung kritisismo diyan, yung kanilang mga sagot at lahat ng mga sinasabi itong mga panahon na to, panay technical, panay mga objection, pa-dismiss, etc. At hindi daw naglalabas ng yung anumang sagot sa mga paratang mismo. Yan ang isa rin plano nila yan para pagdating dito sa trial, magugulat ka. Ganun pala. Meron palang mga pangyayaring hindi na ibunyag ng araw. See?
3: Ayun, attorney, ito nga, di ba, yung dito sa impeachment court ay hindi naman guilty beyond reasonable doubt ang magiging kumbaga yung magiging basehan. Gano'ng ka-importante ngayon yung mga ganito, yung mga sinasabi mo na sinasabi ay kumbaga hindi naman yung hindi na nila dinideny yung existence ng video. Yes. Pero ngayon, context na yung kanilang nilalabas.
4: Yes.
3: Gano'ng ka-importante ito?
4: Oh, napaka-importante niyan. Alam mo naman, Jack, ilang ulit na natin yung sinasabi. Ito ay hindi lamang isang paglitis na legal. Ito rin ay isang paglitis na political. Kaya lahat yung mga sinasabi dyan, hindi pangkaraniwang mga salitain o mga sinasabi ng abogado sa pangkaraniwang na paglitis. Pagmunta ka sa regular trial court, hindi naman ganyan ang mga pinapakita ng abogado. Doon, talagang ebidensya lang, diretso, ganito, ganun. Eh dito, nakakapagbigay sila ng konteksto, etc. At pwede nilang pag-ukulan ng pansin yan. So, ang doon sa trial court, komo ang huwes ay trained, no? Aral sa batas. Hasa sa batas. Ebidensya lang kailangan mo pag-usapan doon. Kung ano naka-dokumento, kung anong tamang salaysay, etc. Kasi naintindihan na ng huwes yun. Dahil siya na-train dyan sa handa siya dyan sa mga bagay niyan. Dahil abogado siya. E dito ang ating mga senator judges, hindi naman abogado. So, malaking bagay yung meron kang pagkakataon na himuin or yung ligawan or magpresenta no ng mga bagay na emosyonal. Di ba? Mm-hmm. Nagbibigay ng konteksto. Mabibigyan ngayon ng kaunawaan kung mm-hmm. bakit naging ganun ang reaction nung or ganun ang statement nung Vice President. Now, remember ha, hindi lang sapat na madrama o may emosyon. Importante rin na yung ibibigay nilang depensa eh yung tinatawag na intellectually satisfying. Mm-hmm. Nakakabusog din sa pag-iisip. Mm-hmm. Nabubuo yung storya. Buo na yung emosyon, buo pa yung pag-iisip. Ganyan nila magkakaroon ng chance, no? Mm-hmm. Na makumbinse mm-hmm. yung mga senator judges at sigurado ang target nito yung mga audience, yung mga kababayan natin na nanonood.
3: And Attorney Roy, huling tanong na lang, no, alam naman natin na lahat nakatutok dito sa impeachment trial pero marami na mga issues na natabunan, no, doon nga yung Senate shooting, never na nga uli parang natin narinig na magkakaroon na investigation. Ngayon, meron pa nga ho dito, yung last week lang, medyo na baon sa mga storya. Itong ginawa si dating DPWH Secretary Bonoan na gagawing state witness ng ombudsman, ano po ang reaction nyo dito? Hindi ba parang self-preservation ito?
4: Alam mo, Jack, nakakabahala nga eh. Kasi siguro narinig na rin ng mga tagapakinig mo or kahit ikaw man lang na dyan sa state witness na rule na yan, hindi pwedeng ikaw ang pinaka-guilty. Okay? So ang una siguro natin tanungin, ano ba ang krimen na inaamin ni Secretary Bonoan? Kasi ipaghahambing mo yan kay Senator Jinggoy. Sino ba most guilty sa kanila? Di ba? Sa unang tingin, baka isipin mo, si Senator Jinggoy, dahil yung paratang sa kanya, tumanggap siya daw ng ganito ganong pera at hindi naman ganun kalaki yung porsyento ni Secretary Bonoan. Pero Jack, hindi yan sinusukat sa dami ng pera. Sinusukat yan sa mga ginawang kilos. Halimbawa, dito sa kasong to, ang paratang tumanggap ng kickback si Senator Jinggoy. Mm-hmm. Yun lang ginawa niya. Hindi ba? Mm-hmm. Eh, sino nag-mastermind ng plano to? Sino nag-aproba ng mga project? Sino nag-aproba ng bid? Sino nag-aproba ng mga trabaho na naging pinagbasehan ng pagbayad? Sino nag-release ng bayad? Sinong pumili ng kontratista at iba pa? Aba eh, hindi si Senator Jinggoy yun. Ito ba ang mga ay ginawa ni Secretary Bonoan? Eh, mas marami yun, hindi ho ba?
3: Mm-hmm.
4: So, diba, mapapaisip ka ngayon. Uh-huh. Paano nga naman yung isa tumagap? Hindi ko sinasabing walang sala yun. Ha? Hindi natin kung ano man. No? Pero sinasabi ko, pag ipinag-isipan mo yung proseso, paano lalabas yung pera kung hindi dadaan doon sa DPWH at aayusin ng mga tao doon? Remember, Jack, sa prosesong ito, yung DPWH lang ang pwedeng mag-approve lahat yan. Mm-hmm. Hindi naman common mataas na rank mo, pwede ka lang pumunta at akin na yung pera. Hindi! May bidding yan. Di ba? Meron yan mga spesifikasyon na kailangan gawin. Pipili ka ng kontratista. Mm-hmm. Magsusumite yung kontratista ng mga progress report na yung progress billing, kung tawagin. Ito, natapos ko na. Maglalabas ng pera ngayon yan. Mm-hmm. Pati yung paglabas ng pera, maraming mga approval yan. Eh, sino may hawak nun?
3: So, okay, sige. So, lumalabas sa attorney, basically, to summarize lang, sinasabi nyo, ay parang hindi qualified dapat si former Secretary Bonoan.
4: Tignan natin kung ano yung inaamin niya na krimen, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung mga paratang sa kanya? Now, yung nabanggit mo, masyadong magiging willing witness. O, mm-hmm. Isa pa yun. 80 plus na ang edad ni Ginoong Bonoan. Oh. Nakasakdal siya. Mm-hmm. Diba? Yung kalayaan niya, nakaipit. Okay. Ilan na lang natitirang araw mo sa mundo? Mm-hmm. O hindi ka ba papayag? Sige na, basta makauwi lang at matapos na ito. Yun ang delikado dun.
3: Mm-hmm. Sige, nako. Opo, nako. Maraming salamat, Attorney Roy. Kasi nga, maraming mga issues.
4: Nilalagay mo ako sa peligro eh.
3: Ay, hindi naman po, kasi parang nasabi ko, napansin ko nga po eh, parang nabaon na yung ibang issue talaga dahil nga dito sa
4: laki ng impeachment. Totoo yun. Yung impeachment kasi bagong development yan. Pero sana wag natin kalimutan yung mga ibang mahalagang pangyayari. Uh-huh. Sana tayo maging masusing at binabantayan natin yung mga yan. Uh-huh. Para yung palakad ng ating lipunan maging maayos.
3: Opo. Nako, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na binigay mo din sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo.
4: Thank you.
5: Posibleng matagalan pa sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Lumabas kasi sa kanyang lab test na mayroon siyang mild pneumonia. Kailangan ding isailalim siya sa rehabilitation therapy matapos makitaan ng degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Gayunman, tiniyak ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine Police Lieutenant Colonel Benali Bayani na clinically stable ang senador. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na may commitment order na ang Sandigan Bayan kay Marcoleta. Nakatakdaan niyang ipiit ang senador sa oras na maglabas ng clearance ang PNP General Hospital sa kanyang kalusugan.
3: Sa ibang balita, buwaba sa record low na 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Miyerkules ayon sa PAGASA. Naitala ang pinakahuling record low na 157.57 meters sa Angat noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, maaring makarecover ang water level sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo. Dahil mas madalas ang pag-ulan ng habagat ang inaasahan sa Angat Watershed. Nauna ng buwaba sa critical low level na 160 meters ang dam noong nakaraang linggo. Sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang water concessionaires ng service interruption dahil nakikipag-ugnayan na umano sila sa iba pang pagkukunan ng supply tulad ng Wawa at Laguna Lake.
5: Sa ating ulat panahon, nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon habang nasa karagatan ng extreme northern Luzon ang Super Typhoon Inday. Sa pinakahuling update ng PAGASA na panatili ng Super Typhoon Inday, ang lakas nito habang nasa mahigit 1,000 kilometro mula sa northern Luzon. May lakas ito ng hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Asahan ang malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1. Ito ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Batanes, Cagayan, pati na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora at northern pati central portion ng Catanduanes. Apektado naman ngayong araw ng pinalakas na habagat ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao. Mapapalakas pa ng bagyo ang habagat sa susunod na dalawang araw bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
3: Inaasahan sa mga susunod na araw ang malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Inday na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang pamahalaan, nagsimula na paghandaan ang sakuna. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Inaasahan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa darating na Biyernes at Sabado dahil sa Super Typhoon Inday. Ayon sa PAGASA, makararanas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Occidental Mindoro at Antique, habang apektado rin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at ilan pang lugar.
7: Ngayon yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig.
6: Kaya naman ang palasyo, inatasa na ang National Disaster Risk Reduction Management Council na maghanda bago pa man ang sakuna.
8: Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Una-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby.
6: Kanina, ang Metro Manila Development Authority o MMDA nagpatawag ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Meeting para talakayin ang mga hakbang na kanilang gagawin.
9: Una-una, para sa akin, napakahalaga po na mapanatili nating malinis ang ating mga daluyan ng tubig, ating mga ilog, mga creek. Pangalawa, ating mga pumping stations, we have to ensure na meron tayong operators 24 hours a day.
6: Tiniyak naman ni MMDA Chairman Romando Artes na gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila. Gayunpaman, sabi niya, makararanas pa rin ang flash floods pero mabilis naman daw itong huhupa. Nakikiusap naman siya sa publiko kaugnay ng pagtatapo ng basura na anay may malaking epekto sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang din sa kanilang paghahanda, ininspeksyon ni ng Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at OCDNCR Regional Director and MMDRRMC Senior Vice Chairperson George F. Kaser ang mga humanitarian and disaster response equipment ng MMDA. Ako, si Just Teen Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
10: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jai Ho. Jai?
11: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Sex bomb Sunshine Garcia at asawa na si Vice Governor Alex Castro. Masaya sa mga magagandang nangyayari sa kanilang mga karera. At inalam din natin kung ano nga ba ang sikreto para mapanatili ang init ng pagsasama despite of their very busy schedule. Alamin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives!
12: Blessed ang mag-asawang sina Sunshine Garcia at VG Alex Castro dahil for the first time, pinagkatiwalaan sila ng isang perfume brand para maging mukha at mag-endorso ng produkto ng magkasama.
13: First time namin na magkasama sa isang billboard at sobrang masaya kami.
14: Nakaka-proud, napaproud ako sa aming dalawa dahil kumbaga anlayo na ng narating namin.
12: At hinding inalam kung paano ang dynamics nila bilang mag-asawa sa panahon na pareho silang busy sa trabaho, lalo na ngayon sunod-sunod ang mga local and abroad shows ni Sunshine. Si VG naman as a public servant.
13: Kailangan mag-adjust, no? Unang-una sa oras. Kailangan nag-adjust kami. Parang kung dati siya yung madalas na nasa bahay kasi siya yung ako yung nag-work. Ngayon, kailangan kong umuwi ng maaga talaga para maabutan yung mga anak namin.
12: Samantala, straight from Sunshine Garcia's heart, inalam natin kung kamusta ang mga experiences niya with the SB Girls sa kanilang tours abroad. Ano ang malaking pagkakaiba sa noon at ngayon?
14: Ngayon mas na-handle mo na talaga, di ba? Lahat naman kami, majority sa amin, hindi naman lahat. May mga anak na. So doon pa lang sa anak mo, sinusubukan ka na talaga yung pasensya mo. Dito medyo kaya mo na ako. Kung alam mo wala ka na sa mood, wala ka ng ganito, din medyo ano ka, gigilid ka, huwag ka na muna makipag-usap, huwag ka na muna makipag-deal para wala kang makaaway.
12: Bilang mga magulang naman, agad din natin silang tinanong sa kung ano ang masasabi nila sa mga nagiging ganap sa iba't ibang eskwelahan na may kinalaman sa mga kabataan.
13: Very alarming. Siguro kailangan na rin natin paitingin yung tungkol sa mental health. Siguro comment ko na, hindi lang bilang magulang, kundi bilang isang public servant, no? Na talagang kailangan higpitan natin yung seguridad.
11: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
10: Maraming salamat, Joy!
15: Oh, partner, dami mo nakausap ng mga abogado eh. Parang libreng lessons yun. No? Parang pwede na tayong maging abogado din sa dami ng ating natutunan.
10: Naman, ganun eh. Pero yun nga, nakaraos yung tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh, alam naman natin, naging mainit. Pero yung mga netizen natin, may score sheet.
15: Mm-hmm.
10: Oo. Kumbaga.
15: Sino yung nanalo daw?
10: Oo, one point. Tapos bilangan pa ng objection.
15: Pero yung objection, kahapon na mapupurga ka sa dami ng objection.
10: Oo, pero
15: next
10: yan.
15: Next week,
10: yes.
15: Excited ako kay Ma'am Zulaika kung siya ay pupunta.
10: O, papunta pa lang tayo sa exciting part.
15: Yes, mukhang emotional din next week. Alright.
10: Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako po si Maan Makapagal.
15: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita.
16: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
17: Ang lupet. Agbyag kayo aming nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumnga kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
18: Kabibes, narinig namin kayo. Kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes. Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Hazard Valley
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
0: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa sound trip
0: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 92.3 FMR.

0: 93 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet! Isang sizzling evening muna po sa lahat ng mga Kavibes natin. May pabite. Sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world! All over the Philippines! All over the world of the Philippines! At syempre pagpatak ng 6:30 PM up until 9 PM, makakasama nyo na pong muli ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva. At syempre para yan sa programang mas mainit pa sa hottest issues, mas wild pa sa plot twist. Ito po ang programang Too Hot to Handle. Kamusta, kamusta sa iyong mga ka-vibes natin on a Wednesday? Di ba kapag Wednesday, Miyerkules? Ito na nga po yun. Oo, nakakaramdam na tayo ng katam. Katamaran. At talagang yung utak natin, di ba? Talagang sana man lang mag-weekend na. Dahil ang dami kong ganap this coming weekend, yun na lang ang nilulook forward mo. O siya para hindi ka tamarin, di isipin mo, marami ka palang ganap this weekend. O diba, konting tulog na lang ito. Ha? O diba, bukas Thursday na, tapos Friday, o, tapos Saturday na. Aba, yahoo! Mag-e-enjoy ka na dyan, ka-vibes. At syempre, shout out muna lahat ng mga chuper nating nakikinig ngayon. Pati na rin sa kanila mga pasahero. Ayan, dapat kailangan lagi tayong alerto, ha? Baka mamaya napapasarap na tayo sa pagtulog. Hindi natin alam, may mga kamay nang umaaligid sa gilid. Oo, okay sana kung ano no? Gigisingin ka na. Oy, baba na, miss! Baba na! Sir! Baka ibang ano naman yung ginagawa sa ibang kalabek. Oo, baka nandiyan na yung wallet mo, nawalay na. Basta kailangan lagi lang tayong alerto, ha? All the time! And of course, gayon din, good evening sa lahat ng mga security guards natin na kanina pa winawagayway ang kanilang mga batute. Kamusta sa? Baka mamaya street shift ka na dahil wala yung ka-relievo mo. Di mabuhay ka hanggat gusto mo. Basta mag-update ka sa misis mo para hindi nag-aalala at hindi isipin na nasa iba ka. At syempre sa lahat po ng mga ka-vibes ating nakikinig sa ating programang Too Hot to Handle. At eto na nga, no, mainit-init ang pag-uusapan natin for tonight, ka-vibes. Dahil ang ating sizzling question of the night ay, kaya mo bang i-handle makipag-relasyon sa nagpa-cosmetic surgery? Paano kung sa umpisa pala ng meet-up nyo, hindi naman pala talaga clear, di ba? Baka akala mo perfect masyado ang partner mo. Hindi mo na nalaman na may mga pagbabago pala. Pero, well, nasa sa inyo na naman yan kung ano bang preference nyo in life. And wala naman tayong, dapat hindi natin nunusgahan kung may mga nagpapa-enhance, ayan, para mas gumanda at mas lumakas pa yung confidence nila. Di ba? Nasa sa'yo na yan kung para mo i-handle. O siya, ikaw ba ka-vibes? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ng ating ka-vibes na si Nate at Hannah? Ayan, pag-uusapan natin ang kanilang issue for tonight. Kaya naman dyan ka lang ka-vibes dahil magbabalik po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva. At syempre kasama pa rin ang aking sisi na si DJ ID dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ang oras natin ka-vibes, 6:49.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio, ka-vibes
1: ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes ang lupet. Oras po natin, it's 7:23 at syempre kasama nyo pa rin ang sizzling duo.
4: Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva. And ako naman po ang inyong bestie na G-Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ Idir.
3: Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. At eto na nga, sisi ko, grabe ang net masyado.
4: Bakit naman?
3: Di ba medyo maulan na?
4: Ay, maulan.
3: Oo. Kumbaga, ano niya eh, sumakto, no? Oo. Sa panahon.
4: O pampainit sa ganito kalamig ng weather.
3: Correct. Lalo na kung wala, nagpapainit sa'yo ngayong gabi.
4: Oo. Okay lang, nandito naman kami ng aking sizzy.
3: Correct.
4: At makakasama niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi. Kaya naman ito na nga mga ka-vibes.
3: Ito na nga. Ano ba ang ating hot headline, sizzy ko ah?
4: Na-turn off!
3: Oy!
4: Dahil nagpa-cosmetic surgery.
3: Wow, talaga ano eh, no? Pagka ganyan, medyo
4: controversial yung mga ganyan ha. Iba-iba klaseng reaksyon galing sa mga netizen. Sa mga nakikita ko, pag may mga thread na ganyan.
3: Tsaka may mga mahilig mambash.
4: Di ko dami, alam. Alam mo kasi, ang daming haters.
3: Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero ito na nga, pag-usapan na nga natin yung issue ni ano, ni Hannah at saka ni Nate. Let's go!
4: So, ito na nga mga ka-vibes. Itong si Hannah at si Nate, ang bilis nila na gano'n, naging mag-jowa.
3: As in, super bilis.
4: Alam mo yung tipong kakamit lang nila.
3: Oy!
4: Tapos sobrang sabik na sabik sa isa't isa. Tapos naging, eventually, naging mag-jowa na sila, di ba? Maganda yung loob nila sa isa't isa, kaya hindi na nila pinatagal pa.
3: Okay.
4: Pero isang araw, habang nagkakwentuhan sila, napag-usapan lang yung mga lumang larawan ni Hannah.
3: Lumang larawan?
4: Oo, doon nalaman ni Nate na hindi pala natural yung ilang bahagi ng itsura niya. Kasi nga, nagpa-cosmetic surgery pala siya noon. Tahimik lang si Nate nung una, pero pagkalipas ng mga araw, napansin ni Hannah na parang nagbago yung pakikitungo ni Nate sa kanya. Inamin ni Nate na parang nawalan siya ng gana. Hindi raw dahil hindi maganda si Hannah, kundi dahil nagulat siya na may mahalagang bahagi ng pinagdadaanan nito na hindi niya nalaman. Talaga ba, Nate? So, para daw sa kanya, mas gusto niyang nalalaman ang mga ganitong bagay habang mas nakikilala pa lang nila ang isa't isa.
3: Okay.
4: Pero para kay Hannah, ano naman agad kung hindi na pag-usapan? Hindi naman big deal yun. Ayos lang naman daw dapat. Dahil para sa kanya, minahal niya sila. Sinagot niya kaagad. Hindi niya na pinahirapan pa at saka personal decision naman daw niya na magpa-cosmetic surgery. At dapat hindi iyon yung magdikta kung karapat dapat ba siyang mahalin o tanggapin. Kasi kung tinanggap niya ang pagkatao ni Nate, bakit siya hindi tanggap? Ang unfair naman daw.
3: Oh, and that's our issue for tonight.
4: Okay, mainit ha.
3: Mainit talaga.
4: Nag-iinit ang ulo ko, charot. Hindi naman. Alam mo, gets naman kasi yung punto ni Nate na parang sana sinabi mo na sa akin before pa.
3: Yes.
4: Ito naman si girl, eh bakit? Ikaw yung nanliligaw, sinagot lang naman kita.
3: Oh.
4: Ang more on for me, Bogs Barado.
3: Hindi pa
4: tama nga naman.
3: Parehas sila. Actually, may parehas silang may point. Parehas silang parang they feel like
4: they could have done better.
3: Yun.
4: Kasi syempre, itong namang si Nate, Sana, di ba, kinilala mo niya ng sobra-sobra bago niya tinanong kung pwedeng manligaw.
3: Manligaw. Yun naman yung ano, laps ni ano, Honey Nate. Pero si Hannah kasi, syempre, naduto tayo sa nililigawan ka, di ba? Yung, let's be honest naman, magandang magsimula ang relasyon natin na kapag sa umpisa pa lang, honest na kayo sa isa't isa.
4: Totoo diba? Naman. Pero kasi siguro, di naman, kumari, sabihin natin, si Hannah ay nagpagawa ng kanyang ilong. Okay? Tapos, ano, hindi naman siguro first date pa lang nila. Sasabihin niya na,
3: ay, hindi naman ganon.
4: Mate, o nga pala, gawa yung ilong ko.
3: Parang, siyempre, medyo mahirap nga naman i-ano yun, di ba? I-open up. Correct.
4: So, parang kasalanan din ni Nate in a way. Kasi hindi niya mas kinilatis si Hannah. Hindi niya mas kinilala. Siguro na starstruck talaga siya na parang, ang ganda niya.
3: Garabe.
4: Gusto ko siya gawing girlfriend.
3: Walang problema ha, kung maganda talaga si Hannah.
4: At saka yun yung point na parang, oo nga naman, bakit kasi yun yung naging basehan mo? Kung yun man ha, ano lang to, speculation lang natin base dun sa ano nila, issue nila, no? Na kung niligawan mo si Hannah dahil lang sa mukha niya, question mark, question mark, question mark. Di ba dapat kasama dyan yung karakteristik, yung ugali?
3: Siguro nandun na yon. Pero kung kasama ang ugali, ay naku, di ba parang medyo may fault din naman dito si Hannah? Kasi parang, napaglaruan siya eh, di ba? What if si Nate pala, di ba? Dahil nga isa sa mga preference niya is maganda talaga, di ba? Eh, preference niya yan eh, di ba? Kung nagpakatotoo siya, hindi niya tinago ng for so long, bakit naman naabot sa ganun?
4: Oh, gusto ko diba? Yan ah. Kung maganda naman talaga yung preference niya, walang problema.
3: Walang problema.
4: Eh, maganda na nga si Hannah ngayon. So, ba't issue? Naretokada.
3: Eh, hindi nga kasi nasabi in the first place.
4: Hindi nasabi. So, ibig sabihin, pag sinabi, big deal.
3: Nako.
4: Kung hindi siya big deal in the first place, edi sana walang issue ngayon.
3: Oy!
4: Kaya naman mga ka-vibes, ayan, napagpatuloy pa natin na
3: mag-uusapan.
4: Order in the court!
3: Wait! Ka-vibes, ako kung gusto mong makisali sa ating talakayan ngayong gabi. Ako po, itutok nyo na rin ang inyong mga cellphone. Wow, grabe. Huwag ko saan sana. Buksan nyo lang, syempre. At syempre, hanapin nyo yung 92.3 FM Radio Manila.
4: Tama, dahil live na live nga tayo ngayon sa ating mga social media accounts. Bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, kaya naman kung ikaw gusto mo makisali sa napakainat na chikahan natin ngayon.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aini. Too Hot to Handle. Too Hot.
3: 2.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes ang lupet.
4: Oras natin. 7:43 ng gabi.
3: At syempre, kasama nyo pa rin ang Sizzling Duo. At pinag-uusapan pa rin natin ang issue ni Hannah at ni Nate. Diba? About sa pagpapa-enhance.
4: Cosmetic surgery.
3: Correct.
4: Oo. Kasi naman ito si Nate, nung nalaman niya na parang, oops, gawa pala ang fez netong ni Hannah, bigla siyang na-off dun sa relationship nila. Ikakasagot lang sa kanya ni ate girl mo. Mm-hmm. Diba? So, bakit siya bigla naging issue is yung unang pumasok sa isip ko.
3: Ayan.
4: Diba? Parang magbabago ba yung supposedly pagmamahal mo, pagtingin mo kay Hannah kung retokada siya or hindi? Minahal mo ba siya para sa face niya or sa character niya? Yun yung mga questions na pumasok agad sa isip ko. Eh.
3: Correct.
4: On the other hand, gets ko naman si Nate, lalo na kung sobrang laki kasi talaga ng difference. Okay, gets ko kasi kung ilong, okay, fine. Pero yung kunwari, buong face mo talaga na unrecognizable ka na, baka naman oo, parang it would be nice to know.
3: Mm-hmm.
4: Like part of ano lang natin, conversation, ganyan. Pero it shouldn't change the way you feel about that person. Kung genuine talaga yung intentions mo sa kanya.
3: Wala namang problema eh. Mm-hmm. Siguro kasi mas magiging better yung kanilang takbo ng relationship. Siguro kasi nababasa ko or nararamdaman ko si Nate na kung una pa lang sinabi mo, eh di mas okay sana. Hindi yung, alam mo yung eto yan ha, sa case lang ni Nate, para naman di na-invalidate din yung feelings niya. Kasi parang feeling niya napagtaksilan siya eh. Mm-hmm. Na parang mahalagang parte yan sa buhay mo. Dapat alam ko yan, diba? Parang gusto ko na nandyan ako, baka malay mo ang point of view pala ni Nate eh para sana suportahan pa kita, 'di ba? Para alam ko kung paano ka suportahan sa mga bagay na gusto mo pang gawin, 'di ba? Hindi yung magkakaroon ng pagtago-tago, 'di ba? What if may gusto pa pala siyang ipa-enhance? Di niya ma-share kay Nate kasi nga ang alam ni Nate eh eto na siya, 'di ba? So siguro dun ako mas nag-focus sa pagtago or ano bang reason bakit kailangan mo siyang itago. Well, again, nasa sa inyo naman yan, ka-vibes, but syempre sa lagay ni or sa position dito ni Nate, eh parang na-feel niya lang na nasad lang siya, na-disappoint lang siya, okay, na mahal niya eh, tapos biglang sa ibang way niya pa malalaman yung katotohanan.
4: Yes. Alam mo, Sizi, eto nga, pinabasa ko yung ilan sa mga komento ng ating ka-vibes, mm-hmm, and may mga nagsasabi tulad ni Coach Everyday na
3: okay,
4: parang parehas dun sa naisip ko na parang si Nate minahal lang yung nagbase lang siya sa itsura ni Hannah.
3: Okay, diba? Okay.
4: Kaya niya minahal kasi maganda.
3: Ayun.
4: Hindi dahil sa itsura. Alam mo, naniniwala din talaga ako na yung itsura, physical, oo, importante yan in a way na physical attraction, attraction is, yung physical features is what attracts you to that person. Pero it's the character that makes you want to stay. Diba?
3: Totoo naman.
4: Kasi, yung physical features naman natin, guys, kukulubot at kukulubot din yan as time passes. Mawawala yan.
3: Correct.
4: Diba? Pero yung ugali ng tao, yan ang forever. Yan ang makakasama mo pang habang buhay.
3: Totoo yan. Mahirap ka namang i-correct kapag ka lagi siyang feeling mo, tama siya palagi. Diba? Parang ang hirap nga naman pumasok sa isang relasyon din na hindi okay yung personality. But again, mga ka-vibes, diba? When it comes dito sa papasok ka sa relationship, tapos ang preference mo pala natural beauty, di dapat alam mo na umpisa pa lang kung ano yung mga dapat mong alamin o sisain sa isang tao. Hindi yung kalagitnaan aatras ka. Or pwede rin kung ikaw naman nasa kalagayan ni Hannah, di para mas makakuha ka ng genuine love, yung totoong pagmamahal, una pa lang maging totoo ka sa pag-ibig.
4: Sorry.
3: Diba?
4: Truly. Naging true tsaka totoo. Truly, oo. No? Sabi nga ni Jeff Tads Oliveros, para daw sa kanya, hindi daw niya kayang i-handle.
3: Ito nakakatawa lagi yung ano niya.
4: Oo, napaka-unique ng kanyang reason. Sabi niya, baka daw kasi matamaan niya daw yung ilong, baka bumalik ko, eh mahal pa naman daw.
3: Oo, practical lang siya.
4: Oo, practical siya, napaka-considerate naman niya, di ba? Siyempre, kung yung ilong mo naman ay 100,000, di ba? Pag natamaan mo yan, hindi mo naman kayang bayaran. Hindi mo naman madadaan yan sa sorry, mahal.
3: Totoo. I mean, mahal ka ng tao, pero grabe naman, T, di ba? Kalma lang, di ba? Pero I mean, I get it. Thank you so much for that comment, Jeff.
4: Funny siya, funny.
3: Funny talaga to si Jeff. Panalo talaga to.
4: Palampakan ka na. Bigyan ng jacket yan.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan sa atin gusto pang umabol sa kanilang pag-share ng opinion, abay pwedeng pwede po kayong tumawag sa ating numerong
4: 0954-406-1967.
3: And of course, sumagot na rin kayo sa ating poll. Dito po yan sa 923 FM Radio MNL sa X or dating Twitter.
4: Yan mga ka-vibes, no?
3: Yun yung gustong sabihin ng sisi ko.
4: Yun yung dapat. Oo, mga ka-vibes. Kaya naman, ikaw sumagot ka na, bumoto ka na para sa ating sizzling question of the night na
3: kaya mo bang i-handle makipag-relasyon sa nagpa-cosmetic surgery?
4: Yan ang issue ni Hannah at ni Nate. At syempre, sa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga live callers. Kaya naman, magkarinigan po tayo mamaya-maya.
3: Correct. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras.
4: Oras natin, 7:49 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
6: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Trip Ang Lupet
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
0: Ang Lupet

0: Bidila, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: The vibes.
3: FMR
4: Music Radio
3: Ka-Vibes ang lupit. Oras natin 8:20 ng gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, oo, ikaw na nakikinig ngayon, anong inaabangan mo dyan?
4: Yung reply niya.
3: Ay, nako. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, umpisa pa lang, red flag na. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin.
4: Aray mo! Ayan ngayon, di ba?
3: Nagdudusa.
4: Umiyak ka, niisip mo kung ano ba. Meron pa ba ako? Meron pa ba siyang pake sa akin? Meron pa ba akong halaga sa kanya?
3: Ang ending nito, sisi ko, alam ko gagawin nito. Mag-share na mga malulungkot na notes, codable code.
4: Akala ko.
3: Ano ba?
4: After umiyak, babangon siya muli. At syempre, ano tayo? Balik tayo sa hot girl program.
3: Correct!
4: Diba?
3: Dapat ganyan ka vibes. At syempre, kung gusto mo na may makakausap, aba eto na nga. Tumawag ka na sa ating numerong
4: 0954406-1967. But if symptoms persist, consult your doctor.
3: Mahirap na yan. Baka mamaya, na. Hindi natin kaya masolusyonan yan. Ganun eh, no? Wow, iniwan niyo ako sa ere, sisi ko.
4: Kaya naman ka-vibes, ito na nga, balik natin yung ano na, conversation natin dun sa ating issue kanina. Kasi ito. Ang napakahalagang, napakainit na tanong natin ngayong gabi, ay kaya mo bang i-handle na makipagrelasyon sa nagpa-cosmetic surgery? In short, retokada.
3: Retokada. Pero again ha, ka-vibes, kung gusto mong mag-share, makisagot sa ating poll, aba ito na. Malaman na nga natin kung ano ba ang nanaig sa ating poll for tonight.
4: Mm-hmm. Tingnan nga natin kung anong sagot dyan sa Facebook fan page.
3: Ang nagwagi ay option number 1. Uy, ang daming sumagot ha na yes, a love over physical, which is maganda.
4: Mm-mm.
3: Diba?
4: Mas maraming tao talaga na kaya nilang tanggapin.
3: Correct.
4: So yan ang nanaig or yan ay 100%?
3: Ito ay 73%.
4: So hindi lahat. So hindi ano yung sumunod dyan?
3: Sumunod dito ay yung no, hindi ko kaya, 18%. At sumunod ay depende sa level ng retoke niya na 9%.
4: Mm-hmm. Okay. So meron talagang ano no, mix yan. Pero ang at least naman, di ba, ang nanaig ay isa lang.
3: Ayan.
4: Ay isa lang, yung yes lang.
3: Yes, at eto na nga sisi ko, bago natin papasukin ang ating mga callers, ang dami nila. Ang dami nila, mag-time check muna tayo. Baka yung ka-vibes natin medyo nalilito na anong oras na ba ngayon, sisi ko?
4: Eto na nga mga ka-vibes, ang oras natin, 8:23 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Ang lupet!
3: Vibes. And we're back again and again, ka-vibes. Kaya naman sagutin na natin agad-agad ang mga callers natin for tonight. Hello, good evening.
6: Good evening.
3: Oy, si Sari Lerma ito.
6: Yes.
3: Yes. Ikaw ba, ano ba ang masasabi mo sa ating issue for tonight? Kaya mo bang i-handle kung sakasakaling malaman mo ang jowa mo ay may pinagawa?
6: Sa akin, yes, of course. 101%.
3: Whoa, I love that.
6: Kasi, basta maging open lang siya. Mm-hmm. Yung bang malalaman ko pa sa iba, mas maganda yung malaman ko galing sa kanya.
3: Mm-hmm.
6: Yun, kaya kong handle din. Kasi, syempre, hindi ko questionin yun. Baka nga, supportan ko pa siya na, syempre, baka maboost yung confidence niya. At saka, pera niya yun eh.
3: Totoo naman. Gusto ko yun. Pera niya, yung bala siya.
6: Oo.
4: Basta my money, my rules, sabi nga nila.
6: Yung sa ano naman, sa sizzling question, ano ba pangalan ng girl?
3: Si Hannah.
6: Ayun yun. Si Hannah, siguro yung problem lang sa kanya is ano, hindi siya naging open. Doon
4: walang transparency.
3: Neat, yes, correct.
6: Totoo. Tapos, wala namang problema kung siya gumastos o kaya partukuhin niya lahat ng buong katawan niya. Basta maging open lang siya. Yeah. And then, doon kay Nate naman, ang problema niya siguro, kung siya ay maghahamon ng hiwalayan, ay, napakababang nun.
4: Mm-hmm.
6: Kasi, di ba?
4: Rinig mo yun, Nate?
6: Dapat, ano dapat eh, parang maging ano ka, intindi mo rin yung babae, yung si Hannah. Kasi malam mo naman, kaya niya ginawa yun para maging mabus yung confidence niya. Kasi syempre, sabihin na natin na baka may mong gusto sa kanya na, ano ba yun, natukada, ganyan-ganyan. Ano, ipaglaban mo siya. Kasi kung kayo ay magkukommit sa isang relasyon, but ano, open tsaka accept niyo yung ano yung meron sila. Retukada mo o hindi.
3: Very well
6: basta,
3: said.
6: All in all pa rin, ugali pa rin dapat ang
3: mga. Yan, perfect ka talaga dyan, Sari Lerma. Baka naman may gusto kang i-shout out, batiin sa mga sa oras na ito.
6: Ay, yes. Happy anniversary tuloy. Happy third month sa ringa para sa FMR squad.
4: Wow naman.
6: Siyempre yung mga members, si Kuya William, si Sir Will, si Felix, si Kuya Paolo, yung mga bago na members, si Lay, si Wella.
3: Wow, may mga bagong members.
6: At saka, yun, sa mga officers, si JB tsaka si Kuya Lawrence.
3: Yeah.
6: And also, dun sa mga DJs, si DJ Joko, DJ Mama Mia, DJ Kiko, na palagi akong caller doon.
3: Maraming salamat.
4: Suki siya eh.
3: Maraming salamat sa pagiging suki.
6: And then, si DJ Cathy, si DJ Jaihon, DJ Chloe, sa inyo din, DJ Aiden, DJ Kim, kay DJ Main, kay DJ Kaloy, DJ Jaja, DJ Kuya Totoy, and DJ Pogi, tsaka DJ Side.
4: Yeah, yeah. Syempre, save the best for
3: save
4: last.
3: Save the best for the last ka talaga. Sari Lerma, o baka anong request song mo?
6: Ayun, ito para to sa ano eh, sa ano natin, sa mga characters, when you love someone.
4: When you love someone.
6: Yes. Yeah. Nino. Bryan Adams.
4: Bryan Adams, when you love someone. Ikaw ba, may mahal ka ba, Sari?
6: Dati.
4: Dati! Ay, ngayon, wala na. Ayaw mo ibalik?
6: Oo, kasi ano eh.
4: Ano, focus ka muna. Ay! Hoy, hoy, tama yan. Di binabalik ka ng mga manloloko.
3: Oo, mga manloloko ay
6: medyo
3: kinakalimutan.
6: Ano kasi ito eh, parang mas may nalaman kasi ako about sa kanila ng ex
3: ay, nako.
4: Gusto mo ba pabang ako sa kanto?
6: wag na.
4: Bibigilan naman natin ng ice cream.
3: Para kailangan natin ng mahabang oras, no?
6: Uh-oh.
3: Para kay Sari Lerma.
4: Feeling ko i-love me, Kati G mo
3: i-love
4: yan.
3: I-love me, Kati G mo yan, diba? Iniloko ka, sinaktan ka.
6: Pwede rin naman.
3: Oo. At syempre, maraming salamat, ha, Sari Lerma.
6: Thank you, ma-
3: mag-ingat ka, yes, correct. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Babosh! Tawang-tawa talaga siya. Kaya sa mga ka-vibes natin na gusto pang mag-share muli, sige, tatanggap pa tayo ng isa pang caller for tonight. Ganyan tayo kabait ngayong Wednesday.
4: Tama. Mabait. Parang lagi naman tayo mabait.
3: Correct. Kaya lang naman to kasing iniintay namin eh, gabi-gabi. Saba kasi nang gagaling.
4: Siguro na to ko sa ano, no? Sa kaisang babae mo. Ayan, yan ang mga linya.
3: Overthinker.
4: Ng mga ano, mga asawa. Na...
3: ng mga TH. Tamang hinala. Eto na kasi, gisagutin na natin siya. Hello, good evening.
7: Hello, happy midweek, kabahib.
3: Happy midweek din, Ryan
4: gusto
3: Escorial.
4: Ko yours. I love the energy, Ryan Escorial.
3: Ikaw
7: at,
3: ba?
7: Mamaya, pagkatapos kong magsagot, tatanungin niyo ako kung anong istasyon ang pinakikinggan ko.
3: Oy.
7: So, tanong kayo, buhay.
4: Paano mo alam? Di mo sure. Charot. O sige na, ito na nga Ryan Escorial.
3: Anong masasabi mo sa ating issue for tonight? Ikaw ba kung sakasakaling may jowa na nagpa-enhance? Yan, may pinaayos. Okay lang ba sa'yo, Ryan?
7: Para kay Nita, susuwayan ko lang tong Nita to. Grabe naman tong Nita to. Kung deal breaker mo talaga yung cosmetic surgery, sabihin mo agad sa umpisa bago pa kayo na makipagsabikan. Kasi ngayon si Hannah yung nasaktan kasi akala niya tanggap na siya. Tapos babawin mo yun dahil sa past decision yan.
3: Oo. Oh, oh.
4: Gusto ko yun ah. Gusto ko yung pati si Ryan gigil siya. Eh,
3: gigil
4: no?
3: siya. And then, ano masasabi mo kay Hana?
7: Ang cosmetic surgery, hindi sukatan kung karapat dapat kang mahalin. Pero ang pagiging honest, yan. Ganyan dapat.
3: Ayan! Mm. Diyan naman tayo. Ano?
7: Ngayon, ngayon, ikaw boy, tanggapin mo ba si Hana boy kung hindi yung old Hana kung...

0: sino siya as a person, di ba? Hindi sa kung ano yung nakikita ng mata mo.
1: Mm-mm.
0: Pero part din naman yun ka-vibes. Pero dapat hindi yun yung malaking porsyento.
1: Mm-mm. Correct. Ay, naku, mukhang nawala naman bigla si, ano,
0: ay,
1: si oo, Ryan.
0: Ay, natatanungin ko pa naman sana siya. Anong pinakamalupit na estasyon?
1: Kaya nga, nakalimutan. O siya, baka gusto pang humabol ng mga ka-vibes natin. Sige, for our last caller for tonight. Para, siguro sabi ni Ryan, sige na nga, bigyan ko na ng
0: giveaway,
1: ano,
0: na
1: giveaway na to. Kasi, syempre, nasabi ko na yung gusto kong sabihin. O, eto kaya, ano kaya masasabi niya? Hello, good evening.
0: Ayan, parang na-shy. Na-shy ata ang ating kabay.
1: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Hello, good evening.
2: Hello, bro.
1: Hello, anong pangalan? Taga saan?
2: CJ po, taga Pasig.
1: Ay, CJ, taga Pasig. Oh, CJ na taga Pasig, ikaw ba?
0: Lalo ng boss natin, pare.
1: Lalo ng boss mo, pre. Eto na nga, pre. Ikaw
0: bilang
1: ba?
0: Isang lalaki. Kaya mo bang i-handle kung malaman mo na yung babae mo palang ng jowa, o malamang,
1: o
0: yung jowa mo pala, ay retokada.
1: Mo. Kaya mo ba yung i-handle, pre?
0: Pare, andiyan ka ba, pare?
1: Toot, toot. Charet. Andiyan ka pa ba, pre?
0: In 3, 2,
1: 1. CJ ba to? CJ.
0: 1, oh, si CJ, CJ.
1: CJ.
0: Oh, yung bunso natin, si CJ.
1: CJ. CJ.
0: Ayan. Oo, parang nga medyo nga nawala si CJ. Nawalan siya ng signal.
1: Alam mo, CJ, maraming salamat sa pag-ano mo, sa effort mo, sa pagtawag. Tawag ka ulit. Sige, bigyan ka ng pagkakataon.
0: One more
1: new
0: chance.
1: New caller to, eh. New caller.
0: Oo nga, bagong boses.
1: Bagong boses. Talagang nilalaliman pa ang boses. Na para bang, alam mo yung parang ano, ang tawag dito, dating app to, ganun. Di ba may ganun?
0: Yes.
1: Di ba pagkasa sa dating app, hello miss, anong pangalan mo? Pelito. May ganun, di ba? May ganun atake. Ganda mo naman, miss. Ang ganda nung...
0: Eh, sino ba naman kasi, di ba? Hindi, ano, malalambot ang tuhod. Pag ganyan boss.
1: Oo, totoo naman yan.
0: Sige na.
1: Ito na, sige na nga.
0: CJ!
1: Ay, CJ! Ayun na.
0: Manifest natin si CJ ba to?
1: Hello, hello, hello.
0: CJ, is this you?
1: CJ!
2: Yes po.
0: Uy, hi, bunso!
1: CJ! Oo, anong masasabi mo kung sakasakaling ikaw, ayan, kung partner mo pala, eh,
0: retokada,
1: anong masasabi mo?
0: Tapos nalaman mo na lang nung sinagot ka niya.
2: Kaya naman po. Ang importante, hindi kung ano, natural or enhance yung itsura.
1: Ang importante?
2: Basta totoo tsaka, ano, basta totoo yung love sa, ano, sa partner.
0: Aww.
1: Parang so, nahihiya pa to. So parang ano, totoo yung love sa
0: CJ,
1: partner.
0: CJ, looks does not matter ba to you?
2: Bonus lang pag maganda. Pero ang totoo is yung what's inside.
0: Wow! Wow naman!
1: Okay, that's our candidate number one.
0: Pakiano nga, paki-quote nga yun. Quote bonus lang pag maganda. What matters is what's inside.
1: Yes. Taray naman. Saan mo nakuha yung quote na yan?
0: Sa pelikula.
1: Oo, CJ, no? Okay, sana kasi nasagot mo kami agad, no?
0: Oo nga, eh.
1: Also, CJ, baka may request song ka na lang dyan.
2: Request song?
1: Hindi, request song ng kapitbahay mo.
2: Wala po, may isip.
1: Wala kang maisip, kami pa. Oh, sige,
0: sige, tatawagan gusto na lang namin yung mga ate mo. Si Bobby, si Teddy, tsaka si Alex.
1: Pa, yan, correct. At tsaka, baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito.
0: Yung mga kapatid mo, yung mga ate mo.
2: Relatives ko po, binabati ka po. Hello po sa inyo.
0: Ay, friends. Wow naman.
1: Friends.
0: Akala ko babatiin niyo yung mga ate niya, eh.
1: Oo, akala ko din, eh. Isa kang! Charet. Maraming salamat, CJ, ng Pasig. Mag-iingat ka.
2: Thank you po.
1: Thank you po.
0: Siguro ano, yung ano kasi niya, diba, yung girlfriend ni CJ, si Princess.
1: Si Princess.
0: May!
1: Ayun. Basta yun na yun. Kaya naman ka vibes, eh. Kung gusto pang humabol ng mga song requests, abay ipadala nyo na yan sa aming Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, sa Twitter or sa X natin yan. Hanapin nyo lamang.
0: Tama mga ka vibes, 923 FMR MNL.
1: 92.3 FM Radio MNL and 92.3 FM Radio Manila.
0: Tama, all across our social media accounts. Kaya naman mga ka-vibes, huwag ka na maglibat. Dito lang tayo sa 92.3.

0: TFMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupit. Oras natin.
1: Uy, ka-vibes. 8:35 na.
0: Halata, umiuwi na siya.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupit.
2: Too hot. To handle. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: And that song was Nagmamahal Lang Ako by KZ Tandingan. Para sa mga taong walang sawang nagmamahal, kahit na paulit-ulit silang nabibigo. Oh, grabe naman yan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, oras po natin, 8:50 ng gabi. Kaya naman, maraming salamat po. Ayan, sa lahat ng mga ka-vibes natin na talagang sinuportahan ang programang Too Hot to Handle. At eto na nga, di ba, sisi ko? Ayan, may aabangan sila this coming Monday. Oo. Sa July 13.
1: Tama, naku. Para sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig sumound trip, ito na nga. Abangan niyo po yan dahil meron tayong pasabog na handa para sa inyo.
0: Wait lang, parang gusto ko yan. May pasabog, may pahulo.
1: Uy! Ganon!
0: Ano ba yung mga aabangan, di ba? Naku, abangan niyo yan. Yan ang aabangan niyo, di ba?
2: Alam mo, gusto ko yan yung sumasabog.
0: Ay! Para iba yata.
2: Sumabog na yung tawa ng driver natin, ka-vibes, oh. Di ba? Nagising siya sa pagpasabog. Ay, dahan-dahan lang. Baka sumabog yung gulong mo, ha? Kaka-harurot mo.
0: Uy, teka, ano lang, di ba? Siyempre, maulan-ulan.
2: Totoo,
0: din.
2: Madulas.
0: Correct. Madulas.
2: Eh, pero gusto nila yan, yung madulas.
0: Ay!
2: Madulas na daan. Kasi nga, nakaka-ano naman, parang nakaka-relax pag umuulan.
0: Totoo.
2: Tapos, konting apa ka lang sa gas, dudulas na siya. Sana o, dumudulas mo.
0: Bakit may naranasan ka bang hindi madulas?
2: Ay, hindi ko alam. DJ Kim Kerba. Kasi yung sa akin laging madulas. Yung gulong ng sasakyan ko.
0: Kumbaga, make sure talaga na arangkada
2: diba? Ng smooth and slowly but surely.
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, paalala ha, dapat well lubricated ang inyong mga sasakyan.
0: Wow, may ganun siya.
2: At para dire-diretsuhin natin yan, syempre samahan ninyo ako ka-vibes. Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi tonight para sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. At mamaya pag-uusapan natin ang mainit-init na confession.
0: Naku, ano ba yung confession?
2: Ano, may tanong ako
0: natin
2: sa inyong dalawa.
0: Okay.
2: If ikaw yung taong ayaw na ng label pero hinahanap-hanap pa rin yung excitement sa ex mo, willing ka bang magkaroon ng sexy time sa kanya?
0: Ay, wala lang pagmamahal.
2: Hindi, parang syempre parang ano, yung familiarity kasi, di ba? Parang siguro, wala na kayo, o wala na yung love, pero takot ka makipag-tsuktsakan sa iba na sanay ka sa kanya. Eh dahil siyang hinaharap ng katawan mo, kahit ex mo na lang siya, willing ka bang lumaban pa rin? As babae, ito, perspective ng babae.
0: Hindi ko kaya yan.
2: Eme ka?
0: Hindi, naisip mo, diba? Siyempre, dami ng mga nangyayari. What if meron din pala siyang ka-enmehan, tapos biglang i-eme sa'yo. Di ba, parang baka mamaya magkasakit ka
1: pa. So, may trust issues.
2: Eh, paano kung 1 week pa lang kayo naghihiwalay? Oo.
0: Pa ganon? Tapos kakalabit pa siya?
2: Oo.
0: Liga na nga dito.
2: Marutok siya. Marutok. 1 week pa lang si DJ ID.
0: Actually,
1: guilty as charged, mga kabay.
2: So ikaw, paano pag ganun? Oo, yung tipo, naramdaman mo na, ay, ito na, tas taglamig ngayon, di ba? Nagiinit ka at kailangan mo pang painit,
0: yes,
2: di ba?
1: Well, alam mo, kung ano naman siya, mutual benefit. Mutually beneficial. At di go.
2: Kung pares ka man kayong ano, pares kayong gusto, agree, hindi yung parang ikaw yung naghahabol.
0: Oo, exactly. Pangit naman nun ang ikaw naghahabol.
2: Ikaw lang yung may gusto, pinipilit mo yung sarili mo.
1: Pero may iba yung sagot ko. Kunwari, kung ako, mahal ko pa siya, tapos siya wala ng pagmamahal sa akin.
0: Oo.
1: Siguro, X na. Kasi ako lang yung masasaktan dun.
2: So, bagay.
1: Iba kung ako yan. Para sa kanya, physical lang, tapos ikaw, for the heart.
2: Alam mo, mas lalo kang iti-take advantage nun na feeling niya ang gwapo gwapo niya na, lalo kung paglalaroan kasi alam niyang andyan ka, kahit anong gawin niya sa'yo, kahit gawin ka niyang Barbie doll lang, alam niya mag-i-stay ka pa din.
1: Oo, kaya girl, huwag mong palakihin yung ulo, huwag ka pumayag.
2: Bakit ulit yung huwag palakihin ang ulo?
0: Yes.
2: Sige, wag. Wag, kasi baka sumabog yung ulo niya,
0: mahirap
2: at baka
0: na.
2: Mahirap na.
0: Oo.
2: Nako, ikaka-proud niya pa yan, di ba? Na feeling niya, ang gwapo-gwapo niyo. Ay, mali.
0: Para may pinagdadaanan si DJ May.
2: Wala naman. So, tingnan natin mamaya ka-vibes. Ano bang gagawin ng ating letter sender? Lalaban kaya siya o babawi? Samahan ninyo ako mamaya na yan sa programang Main Event.
0: Maraming salamat, DJ May. Pagkaabangan natin yan. Ako lagi ko rin inaabangan yung teaser ni DJ May. Kasi kahapon, napanood ko yung teaser nila. Oo, ni kasama yung, syempre yung...
1: Sino yung Bombay?
0: Yung Bombay.
1: Yung Bombay natin ka-vibes.
0: Oo, correct. Yung nagpapa-5-6.
1: Oo. Alam mo, ang bait niya ni Sim, ha? Oo. Minsan may dala pa yung kulambo dito. Inaalok niya.
0: Aba, iba din.
1: Ginalingan masyado. Kaya naman, ano, mga ka-vibes. Abangan na po natin ang ating main confessions for tonight. And syempre, as for your sizzling duo.
0: It's time to say goodbye for now. Bukas ulit magkarinigan tayo. 6:30 PM
1: to 9 PM ng gabi. Kaya naman mga ka-vibes, huwag ka na maglipad. Dito lang tayo sa
0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupit.
0: Ang oras.
1: Anong oras na ba? 8:55.
3: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayos ang lupit. Oras natin 9:20. At ito na ang programang hinihintay mo gabi-gabi. Ang programang magbibigay ng init ng leksyon pagdating sa pag-ibig. Ito ang main event kasama ninyo alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Maayong gabi sa lahat ng mga nakatune in Metro at Mega Manila. At ganun din mga OFW natin, ang mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, ang mga taga-probinsya at yung mga ka-vibes nating talaga namang gising na gising pagsapit ng gabi dahil sila ay masipag na nagtatrabaho, di ba? Eto mga ka-vibes, ang ganda ng ating topic ngayong gabing ito. Saktong-sakto sa weather. Saktong-sakto sa napakalamig na panahon. Ikaw ba ka-vibes? Kapag ayaw mo na ng label, pero hinahanap-hanap mo pa rin yung excitement with your ex, papayag ka bang magkaroon pa rin kayo ng sexy time? Siyempre ang sagot dyan, oo, di ba? Ikaw nga yung gusto ng walang label eh. Tapos ikaw yung naghahanap ng katawan niya. Eh di, oo, sure ako, papayag at papayag ka. Eh what if biglang bumalik na naman ang pagmamahal mo sa kanya? Eh siya, wala nang pagmamahal sa'yo. Eh paano yun? Kawawa ka dyan, oo. Kaya kung ako sa'yo, oo. Kung ikaw ay naghahanap ng init, humigop ka na lang ng mainit na kape o kaya talaga namang nanonood sa sarap na pares. Diba? Kaysa yung ganyan, ibababa mo yung sarili mo para lang sa hinahanap ng katawan mo? Eh paano kung may iba na siya? Diba? Tapos ikaw hindi ka pa rin nakaka-move on. Kaya naman ka vibes sa ito, napakagandang topic niyan. Samahan niyo kung alamin niyan mamaya sa ating magiging main confession. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kung may mga pusong sugatan, mga pusong hindi pa rin nakaka-move on, eh ito, syempre hindi lang naman puro broken-hearted, 'di ba? May mga ka-vibes tayong in love sa panahon ng taglamig. Sana all talaga, no? Paano mo ba malalaman na mahal mo ng isang tao? Ay! Pag siya na ang hinahanap-hanap mo, 'di ba? Pag natutuwa ka, yung feeling na hindi mo ma-explain na kahit wala kayong ginagawa, yung presensya lang nakasama mo siya, sapat na, enough na, lalo na pag natutunan mong kilalanin siyang mabuti. Kaya naman, ang ating next song para sa mga pusong talaga namang nagmamahal at masayang-masaya ngayong tag-ulan. Mapapasana all ka na lang. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip! 92.5

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka Vibes!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavimes! Ang lupit! Oras natin, Kavimes, 9:44 at ikaw ay nakatune in sa programang Main Event. Siyempre, wala kang choice, so ako makakasama mo hanggang alas 12 ng ating gabi. Ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. O bakit may iba ka pa bang baby? Wala naman, diba? Ako lang, oo. Kaya huwag ka nang magtaka pa, ha? Eto nga ka, Vibes, nagtataka din ako dito sa ating letter sender, eh, no? Wala na sila, ex niya na lang. Pero dahil nga malamig ang panahon, eh hinahanap-hanap niya ang init ng katawan ng kanyang ex. Kaya naman ang tanong, willing kaya siyang makipag-sexy time sa kanyang ex? At para, oo, ito nga, at para tayo ay bigyan ng patikim sa kanyang magiging confession tonight, ito ang sabi ng ating letter sender. DJ Main, alam ko namang hiwalay na kami. Pero mahirap kasing bitawan yung nagpaligaya sa akin gabi-gabi. Sa kanya ko lang din talaga naramdaman. Grabe, lumambot ang aking pichi-pichi. Sana all talaga eh, no? Oo, ano ba yung pichi-pichi na yan? Hindi namin maintindihan. Oo, dapat nakaka-move on ka na, diba? Dapat pag-ex-ex na, kahit siya pa ang hinahanap mo ngayong gabing napakalamig. Dapat kinokontrol mo yan, diba? Dapat alam mo kung ano ang iyong worth, ang iyong deserve. Ano ba ang kabuuang confession ng ating letter sender? Kaya yan ang ating aalamin tonight. Kaya samahan niyo ako, tumutok lang dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavimes. Ang lupit! Oras natin, 9:46. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Main Event.
2: Busog na busog, ah! Ang lupit! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
6: Okay.
5: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ka vibes. Ninety-2.3 FMR Favorite Music Radio. Kavayos ang lupet. Oras natin. Oras na. Oo, para ikaw ay tumutok dito sa ating magiging confession. Ikaw ba'y katulad ng ating letter sender na marupok lalo na pag taglamig, no, tag-ulan, kasi naman talaga naman ang sarap naman ng may kayakap talaga, 'di ba? Eh paano pag wala kang kayakap tapos kakahiwalay niyo lang ng ex mo? Hahanapin mo pa rin ba siya? Well, yan ang ating malalaman dito sa ating letter sender. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang iko-confess. Dahil oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Rica. 30 years old ako at isa akong receptionist sa isang maliit na hotel dito sa May Pasay. Hindi naman talaga ako palakinig ng radyo noon. Masanay ako sa mga music app at social media. Pero alam mo, DJ Main, nung isang gabi, habang naglilinis kami sa lobby pagkatapos ng aming trabaho, may katrabaho akong nakikinig sa istasyon ninyo. At doon ko unang napakinggan ang programa mo. At ang mas tumatak sa akin ay yung confession at yung payo mo. May isang salita kang sinabi doon na talagang tumatak sa akin. At iyon ay ang minsan hindi na pagmamahal ang hinahabol natin, kundi yung pakiramdam na familiarity na lang. DJ Main, parang tinamaan ako sa advice mo. Dahil eksakto iyon sa pinagdaraanan ko ngayon. Ang kaibahan lang, ako po ay buntis. Buntis ako sa aking ex. Kaya sobrang nalilito ako sa desisyon na gagawin ko. Kaya naglakas loob ako magpadala ng confession. Dahil alam kong bibigyan ninyo ako ng payo. DJ Main, tawagin na lang natin siyang Jerome. 32 years old, isa naman siyang mekaniko. Mahigit 4 na taon na kaming magkasintahan at live-in. Kami yung tipo na magjowa na palaging mainit ang pag-ibig. Sa makatuwid, in-hit. Oo, madalas kasi namin gawin ni Jerome, mapasaan mang sulok iyan ng apartment, ginagawa namin. Doon ko lang din sa kanya natutunan kung gaano ako kaganda. Kaganda kapag kasama niya ako sa kama. DJ Main, gustong gusto ko nga kapag gumigiling na ako sa ibabaw niya. Tapos sasabihin niya ang mga katagang, sa akin ka lang ha? Para akong nagpapasakop sa kanya. Akala ko nga magiging permanente ang ganong routine namin. Pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal ang mga taon, pareho naming nararamdaman ang pagod. Yung mga maliliit na bagay, lumalaki. At madalas na kaming hindi magkasundo sa mga bagay-bagay na talaga namang nagiging sanhi ng aming pag-aaway. Hanggang sa isang araw, pareho naming naisip na tapusin na lang. Walang third party. Walang malaking iskandalo ang nangyari. Napagod lang talaga kami. Pero ang nakakatawa, DJ Main, kahit hiwalay na kami, hindi talaga naputol ang aming komunikasyon. At kapag nagkikita kami, parang bumabalik lang kami sa dati. Ilang beses ko nang sinubukang lumayo, pero sa tuwing nagpapaalam ako, siya pa rin ang hinahanap ko. O sa madaling salita, siya ang hinahanap ng katawan ko. DJ Main, alam ko namang hiwalay na kami. Pero mahirap kasing bitawan yung nagpaligaya sa akin gabi-gabi. Dahil sa kanya ko lang din talaga, naramdamang grabe lumambot ang aking pichi-pichi. Pichi-pichi na tinutukoy na. Although alam ko yung pagkain yun, di ba? Yun yung dilaw, tapos pwedeng may cheese, pwedeng may niyog, di ba? Kadalasan handa yan pag New Year's Eve, pwede rin Pasko, fiesta, di ba? Or birthday. Pero hindi ko malaman, ano yung pichi-pichi niya? Oo. At saka di ba dapat pag-ex, kaya nga kayo naghiwalay para tapusin na ang inyong chapter. Di ba? Bakit bumabalik pa rin kayo pag tawag na ng init? Parang very wrong yun. Eh di sana hindi na lang kayo naghiwalay kung ganun lang din naman. Pinahihirapan nyo lang mga sarili ninyo, di ba? Eh sa bagay, yun nga yung mahirap eh. No? Lalo pag ilang years na kayo, dekada na kayo, yung attachment, yung familiarity, yung routine na nakasanayan na. Kahit minsan hindi mo na talaga mahal yung tao, pero alam mo yun, sa ilang taon kasi nasanay ka nang nandyan siya kung ano yung ginagawa nyo, kaya hinahanap-hanap mo. Minsan hindi na tao yung hinahanap natin, yung nararamdaman natin at yung moments na kasama sila, kung ano man yung ginagawa natin with them. Yun yung nami-miss natin, di ba? Ang tanong, ano kaya mangyayari dito sa kanilang relasyon kung ganyan? Hiwalay na kayo pero kayo pa rin ang gulo-gulo, ha? Kaya naman samahan ninyo akong alamin ang mga susunod na mangyayari sa relasyon ni Rica at ni Jerome dahil unang yugto pa lang yung ka-vibes. Kaya tumutok lang dito sa programang Main Event hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupit! Oras natin, 10:26. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Event.
2: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ka Vibes! Sabi ng ating ka-vibes na si Jody May Dalusong about dito sa ating confession na galing kay Rica. Sabi niya, for me, hindi kasi kung all about lust and temptation ang hinahanap mo, lalo na sa ex, kasi sobrang risky nun at mapupunta sa consequences mismo. It's better to move on. It's better to move on than to find those, ano daw, pigilan mo dapat talaga yun. Mukhang bitin ang kanyang nasabi. Ayun nga, parang ang gusto niyang iparating, mas piliin mo na lang mag-move on kahit nahihirapan ka. Kasi baka ano pa ang maging consequence nito, Rica. Ang tanong, tama kaya itong sinabi ng ating ka-vibes na si Jody? Magkakaroon kaya ng consequences itong ginawa niyang no label? Bumalik na naman sa ex niya, di ba? At mukhang grabe lumamog ng peachy-peachy ang ex ni Rica, na si Jerome. Ano bang meron dito sa lalaking ito at bakit hindi niya kayang maiwan-iwan? Hanggang init na lang ba talaga sila? Kaya naman, samahan ninyo kong balikan ang confession ni Rica.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confession.

DJ Main, noong nagkita po kami ni Jerome, parang casual na lang. Pero may nangyayari sa aming dalawa. Dito ko unang beses naramdaman sa kanya yung kikil na halos malamog na ang aking pichi-pichi dahil sa pagdikdik ng kanyang matigas na alaga. Alam ko naman na mag-ex na lang kami ni Jerome. Pero bakit ganun? Mas masarap kapag walang label. Mas masarap kapag alam naming wala kaming kailangang isipin, kundi init lang ng katawan namin. Pero, yun ang akala ko. Dahil nga sa sobrang intense na mga kaganapan sa pagiging casual namin, nakailang beses din kami. At sa sobrang dami, yun din ang naging dahilan kung bakit ako nabuntis. DJ Main, sa 4 na taon naming nagsasama, ngayon lang yun nangyari. Na makailang rounds kami tapos biglaan niya akong mabubuntis. Ang matindi pa dyan, hiwalay na kaming dalawa at kagaya ng sinabi ko kanina, walang label. Ngayon, hindi ko alam ang aking gagawin. Dahil nang sabihin ko sa kanya na ako'y nagdadalang tao, ang sagot lamang niya, ayaw niya daw ng commitment. Simula't sa pool, iyon daw ang aming napagkasunduan. Ilang beses ko ding sinabi sa kanya na kailangan ng ama ng bata. Dahil hindi ko naman kakayanin kung ako lang. Pero iginiit niya lang sa akin na kung magbabalikan daw kami, babalik lang sa dati. O hindi ulit kami magkakaunawaan tapos maghihiwalay na naman. Kaya naman ang dahil sa sinabi niya, sobrang nagsisisi ako ngayon, DJ Main. Dahil oo, nasarapan ako. Oo, na-enjoy ko ang pagiging fubo namin ng ex ko. Pero hindi ko akalaing kapag nakabuo na kami, ako na lang pala ulit ang maiiwan mag-isa. Hanggang dun lang pala talaga. Sa mga pagkakataong masaya kaming dalawa, sa mga oras na magkasama kami. Pero hindi sa responsibilidad na kaakibat noon. Ilang araw akong hindi makatulog. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang mga taong nakakakilala sa amin. At higit sa lahat, hindi ko alam kung papaano ko palalakihin ang isang bata kung ako lang ang mag-isa. Ngayon, sobrang naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang piliting maging bahagi ng buhay ng anak namin. Huli na rin kasi nung malaman ko ang kaibahan ng pansamantalang kaligayahan at panghabang buhay na pananagutan. Kaya DJ Main, ito ang gusto kong itanong sa'yo. Papaano ko ba siya hihikayating gampanan ang responsibilidad niya sa nabuo naming dalawa? Umaasa ako sa maibibigay ninyong payo na sana mahanap ko rin ang tapang na harapin ang bagong yugto ng buhay ko. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po. From Rika. Broken.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
6: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
7: Fine.
6: Usap tayo.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka-Vibes!
3: Aba, totoo nga yung kantang You say it best when you say nothing at all. Diba? Kaya ganun na nangyari din sa ating letter sender. Diba? Wala nang label, wala nang commitment. Kahit tayo'y mag-ex, basta gawin natin yung mga ginagawa natin noon. Lalo na ang pagpapainit. Cause yun ang pinaka-the best na nararamdaman niya ng ating letter sender. Kaya panay balik-balik dito sa kanyang nakaraan. Alam mo, hindi naman yung tao binabalikan natin eh. Lalo na pag tayo ay may long-term ex, di ba, yung naging relasyon natin sa kanila. Ang binabalikan lang natin, yung feeling na nararamdaman natin nung time na kasama natin sila, kung ano man yung ginagawa natin, di ba? Kung ano man yung mga nakasanayan ninyo. So, yun na lang talaga yung binabalikan mo, not the person. Kaya naman ka-vibes, ito ang tanong eh. If ikaw yung taong ayaw ng label pero hinahanap-hanap pa rin yung excitement sa ex, willing ka bang magkaroon ng sexy time sa kanya? Ito ang sagot ng mga malulupit nating ka-vibes dahil ginawa nating poll question yan sa ating ex. 0% sa you only live once. Enjoy lang. Eh, enjoy ko na lang yan sa iba. Bakit sa ex ko pa? Diba? There's many fishes in the sea. 50% sa mabigat yan masyado. Totoo naman, diba? Kaya nga kayo mag-ex. Dapat yun yung moment mo, yung time mo to heal yourself sa mga nagawa ninyong masasakit doon sa relasyon ninyo at sa sarili mo. Diba dapat nag-heal ka na niya, nag-move on ka na. Eh, bakit ka pa balik ng balik? Paano ka makakapag-move forward kung ganyan? Diba? Ano naman, 50% sa baka ma-attach ako ulit. Totoo yan. Tapos, paano kung wala na siyang love sa'yo? Diba? Kumbaga, tinitake advantage niya na lang yung, no, sige, pagbibigyan kita. Gusto mo, ganito na lang tayo. Sige. Diba, parang binababa mo lang yung sarili mo doon na sana binibigay mo na lang sa iba. Diba? Para another memories na naman. Diba? Huwag tayong matakot mag-back to scratch. Kasi, some of us, takot bumalik, takot kumilala. Diba? Tanda nyo, ang bilis ng panahon, nasasayang yung panahon dito sa taong dapat wala na, tapos na ang chapter sa buhay mo. Diba? Kaya ikaw, malay mo akong para sa'yo. Subukan mo, bilisan mo dahil ang bilis ng panahon, 2026 ngayon. Mga ilang tulog lang pagising natin, 2030 na, sayang yung panahon talaga. Diba habang wala pang nakapila? Ay, taray, ganda yarn! Ano nga ka-vibe, samahanin nyo akong bigyan ng payo ang ating letter sender na si Rika. Susunod na yan. Kaya, ano tawag dito? Sige, kaya ko yan. O, diba? Pati ako nabubulol pag naiisip kita eh. Diba? Kaya, tutukan nyo na yan. At tayo bumalik muna sa mga nakaka-good vibes na tugtugan. Pero bago yan, eto nga, ka-vibes, July 13. Hindi ko yan birthday, July 11 ang birthday ko, tandaan mo. Sa July 13, may aabangan kayo bago na napakalupit dito sa istasyon namin. Yes, ka-vibes! Kaya abangan nyo yan sa July 13. Mag-follow, mag-like sa mga social media accounts namin para hindi ka nahuhuli sa latest. It's 92.3 FM Radio Manila. Baby! Oy, walang baby! Baka naman isama mo pa sa pag-search yung baby na yan, ha? O siya, dyan lang kayo. Magbabalik ako, ha? Dito lang yan, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 11:21.
4: Nakatuto ka na ba?
5: Shh, I got you.
0: Main event.
6: Busog na busog, ah! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrack.
1: Ang lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa

0: 101.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Alam mo ka vibes ko ano ang malupet? Eh yung nakatuto ka dito sa malupet na estasyon. Dito yan sa 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes. Ang lupet. Uy, shoutout sa mga kavibes natin ha. Yung mga security guards, lady guards. Uy, yung mga taga Ignacio Place na mga macho, guapito nating mga security guards dyan. Mga TNVS drivers, Green GSM, EV taxi drivers, lahat ng mga drivers natin. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan, mga OFW natin na always naka-tune in gamit ang mga mobile phones nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, mark your calendar dahil sa July 13, hindi ako magpapakain dahil wala man akong mapapakain sa inyo dahil July 11 ang birthday ko. Pero eto naman, I'm sure mabubusog kayo dahil meron kaming pasabog sa July 13 na dapat abangan nyo dito sa 92.3 FMR. Kaya don't forget to follow us sa mga social media accounts namin para una ka pa sa first, hindi ka nahuhuli sa latest. Eto, balikan natin ang naging confession natin tonight. Ito ay galing kay... galing kay Rica ng Pasay. Uy, mga masisipag nating tendero dyan ha, sa Pasay ha, tsaka dyan sa may Baclaran. Ang kanyang naging confession, siya ay may ex. Si Jerome, sila ay hiwalay na. At kahit hiwalay na sila, hinahanap-hanap pa rin nila ang mga maiinit nilang laban. Lalo ngayong taglamig, tag-init, mapapasana, all ka na lang. Di ba? Kaya naman, nagkaroon sila ng kasunduan na, sige, kahit wala na tayo, pwede pa rin tayo magkita pero as a casual thing na lang. No label, no commitment. Bibigay mo yung pleasure ko, ibibigay ko sa'yo yung pleasure na gusto mo. Hanggang naging ganun yung routine nila. And may nangyari na napakabigat dito kay Rica. Dahil nga sa ganung setup, nakabuo sila. Nabuntis ang ating letter sender. At nang sabihin niya ito doon sa lalaki, syempre disappointed. Siguro wala nang feelings din yung lalaki kasi sa kanya. Ang sabi ng lalaki sa kanya, sabi ko na nga be, diba ganito yung mangyayari dito, alam mo namang ayoko ng commitment. Eh ngayon, nagdadalang tao ang ating letter sender. Hindi niya alam paano niya hihikayatin itong ating kanyang ex na panagutan ang nabuo nilang dalawa. Oo. Di ba parang ang unfair nun na nandun ka sa sarap tapos nung hirap, wala ka na. Uy, ano ba yun? Kahit sabihin mong gusto ko, choice mo din yun. Kasi kung hindi mo gusto, edi sana walang umabot na ganitong setup. Ibig sabihin, gusto mo rin. Di ba? Ganun lang yun. Kaya naman tulungan natin si Rica na magkaroon ng kaliwanagan sa mga desisyon na gagawin niya. Alam mo Rica, kaya tayo bumabalik sa isang tao na naging parte ng buhay natin. Hindi dahil siya ang gusto nating makasama habang buhay. Kaya nga tayo umexit dun sa relasyon eh. Kasi may nakita tayong hindi maganda at di natin nakikita yung future natin with that person. Minsan bumabalik lang tayo doon sa tao dahil yung familiarity o familiar siya, 'di ba? Familiar sa iyo yung yakap. Familiar sa iyo yung lambing. Familiar sa iyo yung saya. At ang pagiging familiar minsan na pagkakamalan nating pagmamahal. At normal lang na nami-miss mo siya. Lahat naman tayo, 'di ba? Kahit sa mga ex-ex pa natin, mga past ex, nami-miss natin. Pero hindi na yung tao, kundi yung moments na lang. Yung feelings na lang na naramdaman natin on that specific person, di ba? Tsaka apat na taon kayo eh. Hindi naman basta-basta nabubura ang mga alaala. Pero sana maintindihan mo na ang isang relasyon, hindi lang yan sinusukat sa sarap na mga sandaling kayo ay magkasama. Nasusukat yan kung sino ba yung nag-i-stay kapag may problema na at kapag may responsibility ng nakahain sa harap ninyong dalawa. Sino ba? Siya ba o ikaw o parehas kayo? Kasi kapag kailangan ng panindigan ang desisyon, dapat dalawa kayo. Hindi pwedeng isa lang kasi kung isa lang, hindi ang pagmamahal. At hindi kita hinuhusgahan na dahil ikaw ay bumalik sa ex mo. 'Di ba? Kahit kayo ay tapos ni relasyon, eh kung masarap talaga, eh, 'di ba? Bakit ka naman namin huhusgahan? Pero sana tinry mo rin sa iba. 'Di ba, mali mo, may masasarap pa pala doon. Dahil takot ka sumubok, eh hindi mo tuloy maranasan. Anyway, maraming tao ang dumadaan dyan sa sitwasyon mo. Hindi ka nag-iisa, 'di ba? Itong nakikinig sa atin ngayon, ganyan din yung sitwasyon niya. Maraming ex ang nagiging marupok. Maraming nagsasabing, "Sige na nga, last na 'to." Pero, nauulit pa rin yung pattern, yung routine. Kasi nga, syempre, masakit mang maging reason, pero yun talaga yung reason eh. Tao lang tayo. Diba? May emosyon tayo. May pangungulila tayo, may pangangailangan tayo. Pero sana, ito rin yung magsilbing paalala sa lahat ng nakikinig. Na ang bawat desisyon natin, lalo na kapag emosyon na ang nangunguna, itandaan natin may posibilidad na magdala ng responsibilidad yung ginagawa natin ngayong aksyon na habang buhay natin na pwede nating pagsisihan. Ngayon naman, tungkol naman dito kay Jerome Rica, hindi mo siya kailangan pilitin o kahit sino pang tao, wala tayong rights na pilitin na maging mabuting ama. Kung sa umpisa pa lang ay ayaw niya nang akuin yung responsibilidad. Hindi mo kontrolado ang magiging desisyon niya. Choice niya yun eh. Hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo kung hindi niya naman gusto. Pero ang kaya mong kontrolin ay kung paano mo ipaglalaban yung karapatan ng anak mo. Huwag mo na ipilit yung relasyon ninyo. Ipilit mo sa kanya na may responsibilidad siya, hindi na para sa'yo, kundi para dun sa bata. Diba? At hindi ibig sabihin na ayaw niyang makipagbalikan, eh wala na siyang obligasyon bilang ama. Magkaiba yung pagiging partner at pagiging magulang. Pwedeng hindi na kayo maging magjowa, magkasintahan, pero hindi ibig sabihin nun, eh pwede na siyang tumalikod sa batang pareho ninyong binuo. Eh kung ayaw niya talaga, eh hayaan mo na siya. Dahil darating ang time, darating yan, magsisisi yan at siya mismo ang hahabol sa'yo kapag nakita niya ang anak niya. So ngayon, huwag kang magpaka-stress. So, ay DJ Main, madali lang sabihin yan kasi hindi ka una sa sitwasyon ko. Yes, oo, valid. Pero kasi the more na nai-stress ka dyan, eh hindi mo na naiisip yung anak mo. Diba, tandaan mo, hindi lang ikaw, hindi na lang sarili mo ang iniintindi mo ngayon. Dalawa na kayo. At ang pinaka-importante dyan ay yung anak mo. Kaya ngayon, oo, try mong kausapin itong si Jerome nang mahinahon. Diba, hindi para magmakaawa na balikan ka. Putang na loob, Rica, hindi mo deserve yan. Kundi para ipaalala mo sa kanya na hindi ikaw ang humihingi para sa sarili mo. Ang hinihingi mo ay responsibilidad niya doon sa magiging anak niya o anak ninyo. At kung ayaw niya talagang tumulong, hayaan mo siya. Huwag mo isipin na kasalanan mo iyon. Dahil ang pagiging responsabling ama ay desisyon niya yon. Hindi mo iyon kayang ipilit. Kahit bumalibaliktad ka pa dyan, magtatumbling ka, i-bash mo siya, di ba? Kung ayaw niya talaga, ayaw niya talaga. At tungkol naman sa sarili mo, huwag mong hayaan na lahat ng pagsisisi, eh akuin mo, maging sentro ng buhay mo. Dahil meron ka ng bagong chapter na kailangan mong alagaan. At yun yung anak mo. At hindi na mababago ang nangyari. Pero pwede mo pa rin baguhin kung paano ka babangon pagkatapos nitong mga pagsubok na dumating sa'yo. Kasi minsan tinetest tayo ni Lord eh, kung gaano tayo katatag. At hindi niya ibibigay yan kung alam niyang mahina ka. Kaya hindi dito natatapos ang kwento ng chapter ng buhay mo. Oo, mahirap sabihin, isa pa sa family mo, pero you need a support system. Mahirap humarap sa mga taong ang daming kuda, ang daming masasabi, pero kiber sa kanila, wala naman silang ambag sa buhay mo. Kaya tandaan mo, mas mabilis tumahimik ang mga taong mahilig manghusga kesa sa pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Kaya huwag kang matakot magsabi ng totoo sa magulang mo, sa kaibigan mo na mapagkakatiwalaan mo. Kasi baka matakot ka ngayon, pero baka sila rin ang unang sasalo sa'yo kapag sinabi mo ang totoo. Kaya maging aral to sa ating lahat, na hindi lahat ng masarap ay mabuti para sa atin. at lahat ng masarap pag sobra nakakasama. At hindi lahat ng nagpapasaya sa sandaling panahon ay magpapasaya rin sa future natin. Kaya bago tayo gumawa ng isang desisyon, isipin natin na hindi lang yung nararamdaman natin ngayon, kundi pati yung magiging epekto nito bukas, sa susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Kaya Rica, hindi ka na makakabalik sa nakaraan, pero may pagkakataon ka pa rin para maging mabuting ina, at yun ang piliin mo ngayon. At maging matatag na babae. At naniniwala ako na minsan ang pinakamalaking pagkakamali natin sa buhay, yan yung nagiging simula ng pinakamalaking pagbabago din sa buhay natin. Kailangan mo lang din tapangan, kailangan mo lang ding magdasal at huwag kang matakot. Hindi magiging madali ang tatahakin mong landas, pero hindi rin ibig sabihin nun na hindi mo kakayanin. Isang araw kapag nakita mo na yung anak mo, lalo na yung lumalaki na siya at lumalabang kasama ka, may isip mo na may dahilan kung bakit kailangan mo maging matapang simula ngayon. Kaya sa susunod na magmamahal ka, Rica, sana maalala mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang marunong magbigay ng saya, marunong din itong manindigan sa responsibilidad. Dahil kapag may taong mahal ka lang sa mga magagandang sandali, pero nawawala kapag may pananagutan na, baka ang minamahal niya yung pakiramdam, hindi talaga ikaw. Real love is not measured by the passion you share, but the responsibility you are willing to carry.
1: Ang lupet!
2: Vibes.
0: Sabi ni Sari Lerma, for Rica, dapat kasi nung una pa lang wala ka ng koneksyon sa ex mo. Dapat natuto ka na nung una, hindi inulit mo pa. Suggest ko kung may work ka at kayang mong bahayin ang anak mo, huwag ka nang maghabol. Kaya lang responsible ng guy na bigyan ng sustento ang anak ninyo. Maglagay ka din ng boundaries para sa'yo. Maging co-parenting ata tawag doon yung about lang sa bata. Kaya kayo mag-communication pa. Pwede niya naman sabihin niya, pwede niya itry. Wala namang masama kung kakausapin niya at ititry niya. Pero kung ang sagot pa rin ng guy, talagang firm pa rin siya doon sa sagot ng no! Huwag mo na ipilit pa. Diba may stress ka lang dyan? Yung mga ganyang lalaki, walang kuwenta yan. Oo, at lahat, what goes around comes around. May karma yan. Diba? Hindi man ngayon, pero darating sa punto ng buhay niya na pagsisisihan niya lahat. At isikaw, wala kang regrets. You did your part. Diba? Nag-reach out ka at kinaya mo. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. At yun yung ikakaproud ng anak mo paglaki niya. Ayan, maraming salamat sa ating letter sender nga si Rica. Sana nabigyan natin siya ng kaliwanagan. Ikaw din, ka-vibes. Diba kung naguguluhan ka sa buhay-buhay mo? Sana nakatulong din ako. Oo. At sa mga gusto magpadala ng kanilang confession, pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Oo, diba? Nalilito pa siya. Oo. Kaya ipadala ninyo yan. Ayan, gusto ko rin batiin ng magandang gabi ang ating ka-vice na si Jermaline. Oo, Jerma, mag-iingat ka at mag-iingat din sila sa'yo. Mapaglaro ka pa man din. Sige, magparami ka lang. Pero huwag kang manluloko. Hayaan mong ikaw ang niloloko.
1: Ang lupet!
0: Napakalupit mo, ka-vibes! Dahil sinamahan mo ako simula alas 9 up to now. It's 11:54, baby! Wow! Sana all my baby! Pero hindi, baby, tawa na. At gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Pretty Culture by Carl Dana, FKM Motorcycle Philippines, Shiba Tire Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines. At kung gusto mo akong i-follow, gusto mong maging maganda ang araw mo araw-araw, nabubuong araw mo, eh syempre i-follow mo na ako. Lahat ng social media accounts ko, Main Eugenio. O sige, pahirapan ang spelling, bahala ka na dyan, malaki ka na. At dito naman sa favorite nyong istasyon, sabi ko nga, July 13, dapat nakatuto ka. Dapat kami ang priority mo. Dahil kami ay may malaking pasabog na dapat nyong abangan. May bago kayong maririnig na talaga namang inyong tatangkilikin at talaga namang kikiliging kayo. July 13 na yan, abangan niya ang ka-vibes. At para naman sa akin at para sa iyo, eh bukas naman tayo maglabing-labing ha. Oo. Kahit hindi mo ko nakikita, alam ko naman kinikilig ka dahil sa boses ko pa lang nagiging buo na ang iyong araw. At masaya ako, nakakatulong ako sa pagtanggal ng stress mo sa buhay. At hindi ka nag-iisa ha, pag nasa biyahe ka, hindi ka na lonely. Hindi ka na nagkakaroon ng temptasyon na mag-chat sa ex mong walang kwenta dahil kasama mo ako, di ba? Yun eh. Kaya tayo'y magkarinigan bukas na ulit, oo. Same time, same frequency. Para sa programang mainit-init, sa programang magbibigay ng leksyon pagdating sa pag-ibig. Main event, para sa mga pokmaru, sa mga hindi makahindi sa kanilang mga ex. Nako, ewan ko sa inyo. Ay, nako talaga. Sana magising ka na sa katotohanan na may mahal na siyang iba. Ganon!
1: Ang lupet!
0: Samahan niyo ako bukas, 9pm to 12 midnight. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng napakalupit, humahagupit. 92.3 FM, our favorite music radio. Kabayo sa ang lupet! Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Alam mo kung bakit? Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng goodnight baby, I love you. O di ba hindi man lang siya nagreply do sa goodnight mo, at least may nag I love you pa rin sa'yo at ako yun ha. Oo.

Alam nyo ka, Vibes, may mga taong kailangan natin pakawalan, hindi dahil wala na tayong pagmamahal, kundi dahil hindi lahat ng mahal natin ay handang manindigan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.
5: Ang programa

0: Like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes! FMR, favorite music radio, Go Vibes! Kasama mo na ang iyong favorite mapag-ising, ang programang Good Vibes, Good Morning! At ito na rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Nakadala sa music, ha? Oo, dala tayo dahil ito na nga ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia. At maya-maya lang din makakasama natin yan, ang DJ na pwede mo nga kulitian, pwede mo nga kurutin, huwag na huwag mo lang haharutin. Jackalaka is his name. Ka-vibes! Ngayon ay Webes, Thursday, Throwback Thursday, ang ating atake sa araw na ito, July 9, 2026. O di ba, malapit na naman ang sahod. Thursday na rin ngayon, isang araw na lang ay Biyernes na. At makakapahinga ka na, makakapagbulakbol ka na rin ulit. Konting panahon na lang ka, vibes. Kaya naman, na maging motivation mo ito para bumangon ka sa araw na ito sa oras din na 4:21 ng umaga. At ito para mas lalo kang ganahan ka, vibes. No? Abay, makisagot ka na rin sa amin. Kaya naman, get 1/4 sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Question of the day? Eto na nga ka, vibes. Anong mga bagay ang bigla ka na lang natatawa kapag naiisip mo? O baka naman kapag biglang naaalala mo? Naaalala mo ba lahat ng mga kalokohan mo noon? Lahat ng mga kabalbalan na pinagkagagawa mo noon, di ba? Na bigla mo na lang na-realize na, oo nga, no, ang mali-maling pala talaga nung ginawa ko na iyo noon. Pero wala ka na magagawa. Past is past. Ang mahalaga noon, pinagtatawanan mo na lang yung sarili mo ngayon, di ba? Don't be hard on yourself, sabi nga nila, ka-vibes, diba? Huwag ka masyadong marahas sa iyong sarili. Ganun naman talaga, nagkakamali naman talaga tayong mga tao. Pero sa akin ba, ano ba ang bigla ka natatawa kapag naiisip mo? Wala lang, yung mga nakakahiyang bagay na nagawa ko lang noon, medyo marami-rami yun, kaya hindi ko maiisa-isa sa inyo, di ba? Baka kayo rin, medyo marami-rami rin kayo nagawa na hindi ninyo nagustuhan at napahiya kayo. Pero kayo, ka-vibes, anong entry nyo rito, ano? Dahil posted na po iyan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Pwede po kayo mag-comment dyan. At malay nyo, masagot natin yan at masyarot-syarot namin kayo mamaya habang binabasa natin yung inyong entry. Kaya naman, dyan lang kayo at dito lang din naman kami dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes. Good morning! Makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia. At syempre maya-maya lang din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes. Ang oras, 4:23 na ng umaga. Really?
1: Good vibes, good morning!
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pumunitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, taritong, people.
3: Like a friend.
2: Like a
3: Mama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Sa ilang lugar ha, mga ka-vibe, sa ilang lugar wala po nga pasok, suspended po ang klase, ano, para lang po sa kaalaman ng lahat. Abay, i-share na rin namin kahit hindi ninyo tinatanong, ano, nabanggit po dyan na wala pong pasok dahil po sa bagyong Inday ay ang lugar na Aurora, all levels, public and private po yan, July 9 and 10 po, suspended ang kanilang klase sa Bagos City, Negros Occidental, Kinder to Senior High School, Bangas, South Cotabato, all levels, public and private, Barbaza Antique, all levels, public and private, hanggang July 10 na rin po ang kanilang suspension of classes, Binalbagan, Negros Occidental, all levels, public and private, July 9 and 10 na rin po ito, sa Culion, Palawan, all levels, public and private, pati na rin po ang mga school personnel, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, Himamaylan City, Negros Occidental, La Carlota, Negros Occidental, lahat po yan ay all levels, public and private, walang pasok. Sa Las Piñas City, sa Negros Oriental, all levels, public and private. Ganun din po ha, Las Piñas, Maguindanao del Sur, at San Jose del Monte, Bulacan, wala pong pasok, all levels po yan. Ha, mga ka-vibes? At least, alam na ng ating mga tagapakinig, ano, lalo kung nakatutok naman sila dito sa atin, malalaman po nila na walang pasok ang ilan sa mga lugar na ito dahil nga po yan sa epekto ng bagyong Inday, ha? At syempre, hindi naman po direktang tatama kagaya ng sinasabi natin ng mga nakakaraan pa po, ano, na hindi naman daw po direktang tatama sa atin ang bagyong ito. Well, thank you Lord pa rin, di ba? Hindi direktang tatama. Pero kahit pa paano, kailangan pa rin nating mag-ingat, mga ka-vibes, dahil ang habagat po ay maaari pa rin palakasin ito pong pag-ulan na dulot nga po nitong bagyo na ito. Kaya yan na, mag-ingat at magdala pa rin ng payong, huwag masyadong pabanjing-banjing at magpakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak itim at umulan. Tapos magugulat ka na naman na basang-basa na naman ang sapatos mo. At least malalaman mo na rin, di ba, na ngayong araw, hindi safe mag-white shoes, ha? Kaya naman na iayon mo na lang muna ang iyong forma sa araw na ito base sa panahon na meron tayo. Pero kung sadyang matapang na nilalang ka, abay okay lang din naman na mag-white shoes ka. Pumorma ka pa rin, umaura ka kahit anong panahon, rain or shine. Yan ang mahalaga. At rain or shine din ang paghahatid natin ng good vibes ito sa ating programa dahil baka kasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga hanggang alas 8 po yan, ha? Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia at maya-maya lang din si DJ Joko Loco para sa inyong favorite pampagising ang programa Good Vibes. Good morning! Ayan, di talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR favorite music radio Ka-Vibes ang oras 4:47 na. Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Diyan na siya.
0: Na-late.
3: Diyan na siya.
0: Nakaloko. Uy.
3: Uy.
0: Na-late pala.
3: Hindi. Okay lang yan.
0: Hello. Magandang umaga. Pagka nalilate kasi tayo sa isang sa pupuntaan natin, nandun yung, alam mo yun, yung wala ka nang pakiminsan sa ano eh, sa paligid. Basta makaabot ka sa oras.
3: Biyahing walang hiya ka na naman ngayon.
0: Biyahing walang hiya. Sorry na agad sa mga ano.
3: Okay lang yan. Di naman nila nare-recognize yung mukha mo nun kasi naka-helmet ka.
0: Ano yun? Parang bado yun ah. Ayan. Hindi na, huwag nalilate lang. Mabilis talaga.
3: Pero, hindi kasi napakalayo talaga ng bahay nila, Joko
0: Loko. Diyan lang. Kamuning lang. Ano ka ba?
3: Kamuning, Jen! Entry! Diyos ko, paano isang beses pumunta kami doon, ano? Dahil birthday nga na kanyang Junakis. My goodness gracious, sabi ko, nasa na ba tayo? Nasa hulo na ba tayo?
0: Ang tagal na biyahe.
3: Sobrang tagal na biyahe. Tapos, grabe talaga, binaybay namin yung buong, ano, yung buong Cavite. Nakakaloka. Pero anyways, highways, babaybayin natin ang bawat kapalaran ninyo dahil eto na ang unang kamada ng inyong kapalaran para sa original na Who La La.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who La La!
0: Eto na sa mga nag-aabang dyan, ngayong araw ng Thursday.
3: Yeah.
0: At dito na ang...
3: At dito na ang si Chito, si Chito.
0: At dito na ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig! Uy, Aries, masarap sa umpisa.
0: Uy.
3: Pero kalaunan ay mangangatog ka na dahil matatapat ka sa napakalakas sa aircon at wala kang magagawa.
0: Ayun lang.
3: Oo.
0: Pero minsan pagka gantong init na init ka.
3: Oo nga naman.
0: Pero pagka ano? Pero pagka ano? Pagka ano naman, parang alam mo yun, ang hirap tumapat nun, magkakaano ka.
3: Totoo.
0: Full moon niya talaga abutin.
3: Totoo yan. Sakit ang abutin mo niyan, trangkaso. O Taurus! Itago mo man ang mga bagay na ito sa iyong pamilya, malalaman at malalaman pa rin nila dahil sa hilatsyan ng iyong mukha.
0: Wow, hilatsyan.
3: Kaya, oo, kaya ano man ang totoo, sabihin mo na.
0: Oh, ano pa? Go.
3: Tama. Ay, o Gemini, magiging maarte ka pero para naman sa iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala, valid ito dahil for the good naman.
0: Ayan, oh. Okay lang mag-inarte sa para sa kalusugan.
3: Oo, totoo. Lalo kapag kunyari, parang winalangya yung paghahanda ng pagkain. Parang, di ba, ay thank you na lang po, di ba? Parang sobra. Mapapagano ka na lang.
0: Oo, maganda to kasi naalala ko na naman dito pumasok yung ano, yung sobrang maarte ako sa mga binibili nung time ng mga yan, pandemic.
3: Talaga ba? Ay, oo, di ba?
0: Grabe, ingat ko noon. Ayan, positive pa din.
3: Uy, same. Positive!
0: Nung dati. Diba?
3: Oo, akala mo kung saan ang positive sa COVID po, dati. Diba? Uy, ayan, speaking of COVID.
0: Ay, mataas yung ano ngayon.
3: Oo, sa, dito sa QC, tumaas nga daw po ano ang bilang na may mga COVID na naman. Kaya ayan mga ka-vibes, mag-face mask, diba, kung kaya.
0: Mm-hmm.
3: At saka tawag dito, mag-vitamins para iwas sa sakit.
0: Oh.
3: O cancer. Cancer, puro mali mo na lang ang iyong makikita. Abay, tama ka naman sa part na yan talaga. Dahil puro mali ka naman talaga.
0: Alam ba ako pagiging tama?
3: Ang mahalaga, may amats ka. Yun ang yun talaga yun.
0: Doon
3: natural. Totoo, walang halong kemikal. O Leo, nasa punto ka na ng buhay mo kung saan lahat ay iyo nang itataya.
0: Oh.
3: Pero Leo, hindi kasi si Bruno Mars para mag-ala risk it all.
0: Wow,
3: at
0: risk
3: maging,
0: it all.
3: Oh, at maging halimaw pumusta. Check mo rin at baka ikay nadadaya.
0: Oh, diba?
3: Oh, Virgo.
0: Virgo.
3: Virgo, maganda ka na pero mas maganda akong sa amin makikinig ka.
0: Ay naman talaga. Gaganda ka na.
3: Oh,
0: at gaganda pa ang araw mo.
3: Totoo.
0: Oh, diba? Maganda yun.
3: Oh. Only FMR touches your ears.
0: Wow. Charif. Wow, wait, FMR, mali ba sabi ko? sabi, hirap magsalita. Nasa ano pa?
3: At yan, nag-una ka pa na rin yung mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay.
0: Ano?
3: At tandaan ng mga bituin kahit binigabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jock Lockwa. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo dalaga sa Vago!
0: Ay, ang ganda ng logo natin.
3: Uy, ang ganda nga.
0: Sobrang ganda ng
3: sana
0: logo
3: natin. Sana nakikita nila yan.
0: Nakikita mo yung 92.3 FMR Manila.
3: Totoo yan. Ayan, mga ka-vibes ha. Siyempre, nakatuto ka pa rin sa iyong favorite mabagising sa morning ang programang Gigigigigigid Vibes.
0: Good morning!
3: May ikalawang kamada pa po tayo ng kapalara. Kaya tutok lang at shout out rin ano, sa mga ka-vibes natin na bumabiyahin na po sa oras sa ito. 5:24 ng umaga. At sa lahat ng mga gising na natin, ng mga tindero, tindera, ano, ng mga almusala, pares, mga ano man yan, mga sari-sari store.
0: Oh.
3: Abay, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang mga naipit na sa traffic. Yung iba talagang naipit na sa traffic ngayon.
3: Totoo.
0: Kasi may mga ginagawa mga kalsadahan.
3: Uy,
0: oh, so ingat-ingat at pasensya ang kailangan para naman hindi ka mabadrip, hindi masira ngayong Thursday.
3: Tama, dahil malapit na mag-Friday. Abay, huwag mo nang hayaan na yan lang ang makasira ng isang buong linggo mo.
0: Tama diba? Naman yan.
3: Oo, ano mo na yan? Ipa-ubaya mo na yan.
0: 5, 4, 3, yan. Tama, umabot ka sa time.
3: Oo, umabot ako. Ipa-ubaya mo na yan, di ba? Saan ba natin papa-ubaya? Basta hayaan mo na.
0: Pa-ubaya mo kay Lord.
3: Oo,
0: yan.
3: Kay Lord na lang. Oo nga naman. O kaya, dyan lang.
0: Huwag sa kalaban ni Lord, ha?
3: Pwede rin naman kung gusto mo talaga sumama doon. O siya, dyan muna kayo mga ka-vibes, magkakapila kami. At dahil dito lang din naman kami, makinig ka pa rin sa inyo favorite pabagising ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Makakasama mo pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero sinisip na si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Alokos, my name, baby!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes.
3: Ang oras.
0: Oras na din, 5:25. Perfect.
3: Para krope?
0: Tama.
3: Really?
1: good vibes. Good morning.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index.

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: What a friend!
2: What a problem!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Na humihi ka ba? Na nag-uunat-unat pa?
7: Antok na antok ha?
6: Grabe ka. Oh, akala mo talaga busy-busy?
7: Busy-busy siya? Ano ka ba?
6: Busy-busy naman pala.
7: Ang bakalain mo, oras-oras sa isip niya tumatakbo yung
6: ay, wow.
7: Yung crush niya.
6: Wow.
7: Yung crush? Naman talaga. Magandang umaga sa mga in love ngayon Thursday na to. Yung tipong maaalala niya lang yung taong mahal niya. Parang alam mo, gumaganda na yung araw niya.
6: Wow, gumaganda.
7: May ganon? Diba, ganyan naman talaga. Tingnan mo, susunod niyan, masisira na yung...
6: ano?
7: Susunod na masisira na daw.
6: Oo. Oh, pag nakita mo na yung ano, yung kinaaayawan mong kaopisina ninyo, 'di ba? Sira talaga araw mo.
7: Oo, minsan may mapagkakataon na ganoon eh. Pero sabi ko nga,
6: Sabi ko.
7: Sabi ko nga, gaganda ang araw mo, nasira man yung umaga mo, kami ang kukumpleto pa din dyan.
6: Tama, no? Tama.
7: Simula pa lang to ng araw.
6: Totoo, kahit hindi kumpleto yung ngipin mo, kukumpletuhin namin ang ngiti mo, babe. O kaya ito na, ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
7: Eto na sa mga nag-aabang dyan! Eto si Kuriso, sumuok, sumulaw, nag-aabang siya.
6: Talaga ba?
7: O, favorite ko si Mama Mia. Pwede nung pa-video greet.
6: Ay, talaga ba? O, sige!
7: Friend to ni Yumi Kapili.
6: Talaga ba? Uy, talaga ba? Wala.
7: Tapos eto, ituloy na. Eto lang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
6: Makinig! Ah, makinig! Libra! Libra, susubukin ka na.
7: Ay, sa Libra.
6: Susubukin.
7: Gamit ang sensyat, lohika.
6: Ito na nga. Susubukin ka na naman ang katrabaho mong palautos na pati trabaho niya sa'yo ibubuhos. Aba, Libra, palag-palag din at baka ka naman maubos.
7: Oh, palag-palag. Oh, palag-palag pero sunod-sunod pa din.
6: Totoo naman, Scorpio. Scorpio, sa sobrang yamot mo sa isang tao, hindi mo na maiisip kesyo mas bata o mas matanda ito sa'yo. What? Ay, ingat lang sa pagpatol dahil baka may mag-video sa'yo. Ayan.
7: Oh, grabe yun.
6: Oo, baka naman sumikat ka sa maling pamamaraan, di ba? Mag-viral ka dahil sa iyong mga kalokohan. O, Sagittarius. Sagittarius, mangangarap ka na lang na ma-check out ang mga fina-fantasy mong bagay. Mangarap ka lang na mangarap dahil minsan ang pagiging delusion na lang susi para makamit ang pangarap mo sa buhay.
7: Totoo ba?
6: Totoo naman. Oo, kasi minsan kapag kunyari iniisip mo na siya ng iniisip, parang manifest, wow.
7: Delulu.
6: Parang minamanifest mo na rin siya.
7: O,
6: Capricorn. Capricorn, alam mo na ang red flag, pero itutuloy mo pa. Tanong ng mga tala, Capricorn, kailan ka ba madadala?
7: Diba? O, alam diba? Naman. Alam mo alam na, maisay na na, oy, red flag to, pero tuloy pa din.
6: Pero gustong-gusto talaga. Kung anong bawal, yun ang mas binigusto talaga.
7: Actually, yung bawal kasi minsan,
6: masarap nga raw.
7: Kaya tinutuloy. O, diba? Bawal yung sugar, sige, masarap. Magsusoft drinks nga ako.
6: Talagang makulit. Gusto mo na talagang makameet and greet si Lord, ha?
7: Totoo.
6: Oh, Aquarius. Aquarius, meron kang ngingitian, pero ikaw naman ay kanya lang sisimangutan.
7: Ha?
6: Abay, huwag kang mag-alala, mabubungal din niya.
7: Yung kinakwento na ano.
6: Naalala mo?
7: Oo.
6: Diba,
7: yung kinakwento mo siya ka na ano, binati mo di ka pinansin.
6: O, diba?
7: Hindi
6: pa naman siya bungal. O, diba? O, Pisces! Pisces, isa tumataginting na
7: pass muna!
6: Bukas ka na muna, Pisces, ha?
7: Oo,
6: at yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako na po si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa wagang!
7: Ay, kapas! Magandang umaga! Napanood ba siya Facebook?
6: Uy, hindi pa.
7: Yung tricycle na, ano, diba? Dito sa QC, diba? Di inaangat niya yung ano. Di natin alam ha. Inaangat niya, di dumadado sa bike lane, di ba? Kasi siguro na ginagano niya ang kasi may problema siguro yung side wheel niya na baka flat or something, di natin alam.
6: Baka kakalas na yung bulong.
7: Kasi nakaangat siya ito, sumaandar siya sa ano.
6: Uy, speaking of bike lane na, DJ Joko Loco, alam mo ba?
7: Ano, DJ Mamma Mia?
6: Alam mo ba na na 94% daw ng mga Pinoy ang mas pabor ano o mas nagde-demand ng bike lanes. Oh. Sabi po yan sa isang report dahil para sa kanila mas safe daw po na magkaroon ng bike lane lalo na yung mga ka-vibes natin na ayaw naman nilang gumastos talaga ano sa krudo pero at the same time gusto rin naman nilang makapag-exercise at gusto rin nilang magkaroon ng activity kung saan sila ay magiging fit at bukod doon practical lang din kasi syempre pag nagbike ka lang naman 'di ba parang wala ka namang ginagastos na anything doon sa para umandar yon ang mahalaga lang doon na magaling kang pumadyak
7: malakas lang dapat yung pagpadyak mo
6: yun lang naman ang share lang namin kahit hindi niyo tinatanong nabalitaan
7: so, marami mo marami yung parang
6: 94%
7: pero alam mo yan meron naman talaga mga bike lane
6: lang kasi syempre parang dahil nga sa liit ng kalsada o sa dami na rin talaga ng volume ng mga sasakyan minsan dahil
7: nadadaanan ng motor kasi wala nang motorcycle lane
6: yun nga
7: so parang ganun siksikan kahit saan so sobrang traffic hindi makadaan kasi dikit-dikit na nakukuhang dumaan doon ng mga
6: at saka parang pag nakikita din naman kasi nila na okay bakante tapos parang mas mapadali ang buhay natin konting pihit na lang muna diba dun sa lane na yon
7: tama hindi ko talaga mahanap nasa na kayo mamaya na nga lang
6: pero sige ayan nakakatawa lang kasi yung video na yon mga ka-vibes kasi
7: naka
6: one side lang yung ano yung andar ng ano dapat pala kuya nag single ka na lang na motor bakit nag tricycle ka pa
7: sa akin naman iniisip ko lang baka hindi kaya may problema yung side wheel niya
6: yun lang
7: kaya inangat niya na lang para parang
6: nag-exhibition
7: by tawag hindi ko naman alam kung ano pero check natin mamaya ng konti lang yan panoorin mo nga baka naka-Facebook kapuntahan mo
6: puntahan mo diba dahil viral yan ngayon mga ka-vibes kaya naman eto ha tutok lang dahil susunod na rin na pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino ang puksaan sa agahan kaya dyan ka lang ka-vibes dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising ang programang gigigigigid vibes
7: good morning
6: at nakakasama mo pa rin na kulitade mo sa umaga ang mama mo kumakaribo sa kawa pero sinisipo na naman si mama Mia
7: kasama ang DJ na paano mong kulitin paano mong kurutin huwag ko lang ha-rutin joke along is my name
6: baby hindi ko lang yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FM
7: favorite music radio
6: ka-vibe sa oras
7: natin 5:51 perfect
6: para krop
7: tama
6: really
7: good
0: vibes good morning
3: pangiti-ngiti lang ah ang lupet

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Good Vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang Good Vibes! Sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Pair, the 92.3 FM
1: Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: So, syempre, tumalay na ngayon yung favorite pang pagising ang programa, Good Vibes.
1: Good morning!
0: Oh, yeah. Oo, kapiling nyo na. Ang inyong kulitadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
1: At kasama na ng DJ na pali mo kulitin ka doon,
0: Karutin.
1: Huwag mo lang, Karutin. Joke, ano, kasi my name, baby!
0: Ka-vibes, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po ano sa 97.5 Jensen, 102.3 FM Radio Bacolod, ganun din po sa 102.3 FM Radio Baguio din. Abay, naibaga adlaw sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan sa Norte.
1: Hello! At syempre, kayo nakatutok ha sa aming tawag dito programang Good Vibes. Good morning! At
0: yes,
1: dahil nga ang dala namin ay Good Vibes tsaka may Good Morning.
0: Oo, at Good Times.
1: Pumunta na tayo sa pinaka-exciting part.
0: Wow! Wow, exciting.
1: We're down to the final.
0: Uy, di pa tayo final stretch.
1: And the final segment.
0: Eto na ka, dahil may nagpadala na naman sa atin na wala kakwenta-kwentang katanungan na subukan natin nga sagutin ito.
1: Ayaw nga, no, kung dito yan, parang
0: correct.
1: Ang hirap naman na sa ano nito, sulat.
0: Ang hirap nga. Ewan ko ba kung siya lang nakaisip nito.
1: Oo,
0: nang walang kakwenta-kwenta rin nakasagutan para quits lang. Kaya naman, eto na ang puksaan sa agahan na!
2: Puksaan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! At ito na nga ang aming napili out of...
0: Out of 50,000. 50,000.
1: Diba? Dami, oh. Pero ito na nga, wala yung bakundi si...
0: Si... Ali!
1: Ali! Tatlong letra pwede mo ikumpara sa isang...
0: Correct. Ali na
1: nga... Ano pinito niya?
0: Ali Balasi.
1: Punga?
0: Charis.
1: Ay, hindi.
0: Ali! Ali!
1: Ali Balasre! Ano sabi ni Ali?
0: Sabi kasi ni Ali, hindi niya kasi nilagay kung taga saan ba siya, pero sige, dahil hindi mo nilagay, Ali ng Narnia na lang. Original o photocopy raw.
1: Original o photocopy.
0: Original o photocopy.
1: Grabe naman yan.
0: Parang familiar, no?
1: Sa akin, kung ako papipiliin dyan, siguro photocopy.
0: Photocopy talaga.
1: Pag ano, nagpapanik ko pag nawawala yung original na papeles, halimbawa ano.
0: Oo, mas importante nga naman kasi yung original. At dahil mas importante ang original, gusto ko original na lang sa akin. Dahil wala rin akong choice. Nauna siya sa photocopy.
1: Sige, photocopy na lang natin. Baka namang original eh.
0: Mahal-mahal kaya kumuha ng original. Pero sige, dahil puksaan to, wala naman akong choice.
1: Ayun nga,
0: diba? Oo, kaya ito na nga.
1: Puksain natin.
0: Oo, ito na. Puksain na natin
1: Ali.
0: Itong tanong ni Ali ng Narnia. Palakpakan na muna natin.
1: Ali P, hello sa'yo. Ayan, diba? Ito na, simulan na natin. Puksain natin.

in a three, in a three, two, one, let's go. OG, o photocopy, yan ang inquiry sa atin ngayon ni Ali. Sa katunayan, mas gusto ko ang photocopy, pero kung original required, wag mo nang ipagka-8B. At least sa OG, legitimate copy. Mahal pero katiba

0: Batang bata ka.
1: Well, actually.
0: Yeah, actually. Naitawid.
1: Break it down na yun.
0: Break it down yun.
1: Break it down.
0: Ano ba ito? Paiksian ba ito?
1: Paiksian muna tayo ngayon. Oo, kasi medyo mahirap itong katanungan ni Ali. Ano? Depende naman kasi. Ito lang naman yung akin.
0: Sige, sa'yo yan.
1: At akin na to. Okay, walang pa niya bumili. Sorry. Hindi. Original. Siyempre kung yun yung hinihingi sa iyo ng isang ahensya, 'di ba? Kung original na kopya talaga, kagaya na lang yung sa birth certificate. Minsan kasi kunyari kapag mag-a-apply po kayo ng pasaporte, ano, ang hinihingi talaga po diyan ay original na copy, hindi pwede yung photocopy. Pero kunyari mag-e-enroll ka lang naman sa school, mahalaga din naman 'yon, hindi lang, pero kung mag-e-enroll ka sa school, minsan po ang nire-require diyan ay kahit photocopy na lang din, kasi nga naiintindihan naman ng mga eskwelahan na mahal ang isang kopya ng birth certificate.
0: Oo, kaya photocopy
1: naman.
0: Kaya
1: photocopy na lang. Pero yun lang naman yung akin, OG, mas matibay talaga siya sa katunayan. Pero kung dahil nga ganun, may nakapatang na presyo talaga ano sa bawat kopya, hotdog, yun na lang talaga. Mag-OG ka na lang para mas matibay. Kung yun ang hinihingi sa'yo.
0: Sa ano naman talaga, kahit pag-apply ka, kumuha ka ng NBI, original naman talaga dati pasa mo, hinihingi ng mga pinag-apply mo, gano'n yan. Pero kung sa ano lang din naman, maging practical ka, tapos kung maayos naman yung photocopy mo, tinatanggap yan. Kaya, kasi yung photocopy ngayon mukha ng original.
1: Totoo
0: din.
1: Totoo naman.
0: Yung ano mo eh. Dahil pag color, di ba? Parang, alin dito? Correct ka na. Alin dito yung original? Parang gano'n yung ano eh. Gano'n katindi sa...
1: Yung maraming border, yung diba? yung photocopy.
0: May iba na parang original talaga na napapotocopy. Na walang yan. Pinag-iba talaga. Oo, yung ano lang talaga, nag-print lang yung iba talaga eh. Mm-mm. Pero dun sa papel, parang wow, sabi ko, ang galing naman ng technology.
1: Wow!
0: So ganun. So parang nawala nung photocopy mo. Ay, ito pa nawala yung photocopy. Di ka manganga kasi marami ka namang kopya, di ba?
1: Tama naman.
0: Pero pag original, pag nawala, panik ka talaga.
1: Kaya lang kasi kapag nagpa-photocopy ka, di ba? Parang ang gastos din. Sinasabi nga natin, mahal
0: di
1: nga naman
0: mura.
1: Yung...
0: Tuturo ko sa iyo yung...
1: Ah, talaga ba?
0: Doon sa may ano lang, street 1, 2, 3. Meron doon murang photo.
1: Doon kasi sa amin kapag nagpa-photocopy ka eh. Kapag kunyari color, 5 piso yung bayad. Pero pag sa iba naman, piso lang kapag dito sa may Maynila.
0: May iba kung alam na photocopy pag tinatakpan yung ano, yung age tapos ano, tapos yung ano, mahal. In-edit pala doon, no? Pinipekin yung ano.
1: Oh my goodness gracious. Oh,
0: yung tinuro mo sa akin, Mama Mia.
1: Wala
0: akong tinuro ba?
1: Pag ako talaga, may namposa sa akin dyan sa baba. Sinasabi ko sa'yo, DJ Joe, loko, itatamay kita sa hukay.
0: So, ganun nga. Paano yung technique mo sa Photoshop, Mama Mia?
1: Hoy! Nung wala.
0: And then, you know, kasi kailangan din talaga ang original. Kung doon, sige, kakapaya sa part na to. So, original, kasi doon mo talaga maana na... walang nangyaring alam mo yun na panggugulang o pagdiskasinungalingan.
1: O kaya nga 'di ba marami nagpupunta doon sa may ano, sa may recto.
0: O kaya nga 'di ba? So
1: kasi
0: kaya
1: yun yung nire-require, yung original talaga minsan. Pero ano kasi parang ganun din eh kapag nagpa-photocopy ka, 'di ba? Tapos ipapa-certify true copy mo pa yun, edi gagastos ka rin naman doon.
0: O yan mo na sila naman yun, Mama Mia.
1: So pare-parehas lang din naman.
0: Oh, pero yun nga pagka depende nga kasi kung nagpa-photocopy din na mabasa din makita.
1: Ayan, isa pa yan na bagay.
0: Dapat doon sa ano talaga, sa magandang klase ka.
1: Totoo naman.
0: Kaya ako pinaninidingan. Dahil pinili ko photocopy, di ba? Buti ka na akong kumampi sa'yo eh. Pagka, naalala ko, hindi nga pala, dapat photocopy
1: wala akong choice kanina. Gusto ko din sana photocopy. Pero sige, dahil napagbigyan tayo na sa original, original na lang talaga. Diba? Pero ikaw ba?
0: Kapag buksan natin, original, di ba, na pinag-isipan natin na magawa itong segment na to.
1: Oo.
0: So, bilang rapper talaga si Mama Mia.
1: Hindi ako rapper. Gift rapper.
0: Pag-December, di ba? Ay, binabati ko lang si Nikki Chan and happy birthday sa iyo. Happy birthday, Nikki!
1: Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Kayo ba? Ano ang hirit nyo rito? Ano, saan kayo kakampi? Ano ba ang mas gusto ninyo? Yung photocopy o yung original ba? O baka naman na kagaya kayo sa amin ni DJ Joe Loco na kung ano ang hinihingi, yun ang ibigay mo. Siyempre, ano nga mas marunong ka pa dun sa ahensya na pinag-a-applyan mo, di ba?
0: Oo, ikaw yung nasunod. Ikaw nag-apply.
1: Ikaw ba yung, ikaw gold ka ba? Institution ka ba? Oo, kaya naman ka vibes, mag-comment ka na dahil live din po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. At mag-follow na rin kayo dyan ha para updated kayo sa mga good vibe happening!
0: Hey! Diba? Ganun yun eh. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka maglilipat ng istasyon dahil syempre ito na tuloy-tuloy ang bibigyan natin magandang tugtugan hanggang mamaya.
1: Hanggang matapos sa mundo.
0: Hanggang matapos sa mundo.
1: Yatutok lang. Dahil ito pa rin naging yung favorite na magising ang program. advice.
0: Good morning!
1: Kasama mo pa rin hanggang mamayang alas 8 ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jolo is my name, baby!
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, goodbye!
1: Isang oras.
0: Oras na 10, 6:47 na, perfect.
1: Para kropi?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglabas ng bagong warrant of arrest at hold departure order ang Sandigan Bayan 4th Division laban kila Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor kaugnay ng kasong paglubag sa Presidential Decree No. 46. Nakabatay ang kaso sa umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng mga donasyon sa panahon ng kampanya para sa 2025 national elections. Sa kasalukuyan, nakakulong si Defensor sa New Quezon City Jail Mail Dormitory habang hinaharap ang hiwalay na kasong plunder. Samantala, nananatili naman si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Kamkrami matapos makaranas ng problemang pangkalsugan kasunod na kanyang pagkakaaresto. Samantala sa iba pa mga balita, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Panel na ipaharap sa pagdinig sa susunod na linggo si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Iniutos si Presiding Officer Senate President Presiding Officer Senator Francis Escudero ang paglabas ng subpoena ad testificandum laban naman kay Lopez upang magbigay na kanyang testimonya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa mga paratang ng grave threats. Nakatakdang tumestigo rin ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at Office of the Sergeant at Arms ng Kamara. Inatasan din ng Impeachment Court ang magkabilang panig na magsumite na mga kinakailangang memorandum kaugnay ng mga hinihinging subpoena para sa ilang dokumento para muling magpatuloy ang paglilitis sa susunod na linggo.
2: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, pinaigting ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa Hilagang Luzon habang papalapit ang Super Typhoon Inday. Nagdeklara ng Blue Alert ang Cagayan at Cordillera habang ipinatupad naman sa Cagayan at Isabela ang pagbabawal sa pangingisda, paglalayag. At nagpatupad din ng liquor ban ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela bilang bahagi ng mahakbang sa paghahanda. Sa Dagupan City sa Pangasinan, inilikas na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka dahil sa lumalakas na alon. Samantala, nag-preposition na rin ang ng mga pagkain at iba pang relief supplies ang mga lalawigan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Sa pinakauling abiso ng pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela at ilang bahagi ng Aurora, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at Abra. Posible rin umanong itaas ang babala hanggang signal number 2 or 3 habang papalapit ang bagyo.
2: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto. Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

Awat saya every morning.

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes! Mga ka-vibes, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong ha. Marami po kayong dapat abangan ano dahil simula Lunes sa July 13.
0: Ako naman mga surprise at hindi talagang
3: mapakikinggan nyo na at makakasama nyo na ang ka-vibes sa sound trip.
0: Iba talaga ang ka-vibes sa sound trip. Happy ko nga sa'yo.
3: Para sa'yo, ako'y ka-vibes. Para sa'yo, ako'y may sound trip.
0: Diba? Ano kayo dahil maraming surprise at magaganda talagang mapapakinggan.
3: Correct.
0: Simula ngayong July 13.
3: Abang-abang yan mga ka-vibes ha. Kaya
0: abangan
3: tutok lang.
0: Si Mamma Mia, abangan nyo lalabas. May 50K siya.
3: Lalabas ako sa screen.
0: Ba? Sa radyo.
3: Eto na nga mga ka-vibes. Sagutin na natin itong ating kadugtungan dahil ito na ang ating dugtong-dugtong. Bakit
0: ang ito? Hindi yung kayo kasama mo. Ano? Hindi na kasabay. Biglaan.
3: Eto na.
0: Ano?
3: Dugtungan mo ka-vibes.
0: Dugtungan mo ka-vibes. Matagal akong...
3: Matagal akong lumabas. Lumabas sa
0: ng bahay. Pag hindi ko pa nakukumpleto yung mga dadaling ko, ganun.
3: Ako matagal akong maligo.
0: Maligo.
3: Matagal akong maligo.
0: Matagal kasi pag naliligo yung mga babae, no? May oras talaga nilalang, tapos lulokohin lang pag ano. Bigla napunta doon.
3: At sa mahalaga, niloko man kami, mabango pa rin kami.
0: Yan naman
3: diba?
0: Talaga.
3: Yung mga manluloko dyan, mga mababaho na nga manluloko kami.
0: Sabi nila, naligo ng matagal, no? Tapos niloko lang.
3: Diba? Ang mahalaga, diba? Tama yung ginagawa mo at mabango ka.
0: Oo.
3: Basta yun, huwag nyo nang gagayahin yung mga
0: pero pag nasaktan din na naliligo daw, sabi. Uy, hindi naman ganun, diba Mamma Mia?
3: Oo, hindi ganun. Ito na nga, basahin natin yung kayo inilagan. Matagal akong... Diyos ko, kung inilagan pag kami talaga. Ito na lang si William Bortel. Matagal akong maghihintay para kay DJ Kim. Para safe, oo. Kasi nakakatakot yung sagot ni Willy Lagan.
0: Yung mapapahamak tayo pagka binasa ng buo.
3: Totoo. Baka mamimuhan. Lawrence! Sabi ni Lawrence Benifor, matagal na rin akong naging fan o nagiging fan ng 92.3 FMR.
0: Appear!
3: Since November
0: 4, 2024. Si Stay, sumagot. Sabi niya, matagal akong naghintay sa wala.
3: Yun lang pala.
0: Ba't kasi naghintay ka sa wala?
3: Ito naman si Paolo Zalamea, matagal akong naghihintay, ngunit meron ka ng ibang minamahal kung kaya't ako'y di mo na pinapansin. Kanta ba to? Ito naman si Jeff Tads, matagal akong nag-aabang na may dumaang malunggay pandesal.
0: Tagdos yung isa.
3: Ano daw?
0: Ayaw mo na.
3: Ayaw mo na.
0: Isang-sama na lang natin sa pandesal. Ay, sa kapitong. Matagal akong may lihim na tingin.
3: Sumagot na kayo na. Sumagot dyan mga ka-vibes. Dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga kasagutan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite.
0: May sagot. Si Sir Kicks tapos si Miss Pam. Sabi ni Sir Kiko, matagal akong naghihintay na makuha ang puso ni Pam. Parang ikaw nagsad dito, Miss Pam. Hindi naman si Sir Kiko eh. Sabi na lang
3: Miss Pam. Kaya cellphone mo kang magtatype.
0: Nagtadrive siya eh.
3: Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap.
0: Tapos sabi ni Miss Pam, matagal siyang naghintay. Dapat lang. Ang ganda ng mukha.
3: Ang ganda ng mukha ni Ma'am Pam. Iba ka talaga. Ma'am Pam!
0: Amir.
3: Iko!
0: Good morning! Dapat talaga nating tawag dito, piliin na...
3: Piliin mo si Miss Pam. Tama ang desisyon mo sa buhay.
0: Tama ang desisyon mo, Sir Kiko.
3: Sir Kiko, diba?
0: Sa lahat na nakikinig ngayon, piliin nyo kung sino yung sa tingin nyong magdadala sa'yo sa tamang direksyon.
3: Totoo. Piliin mo ang Pilipinas.
0: Piliin mo ang Pilipinas. Tara.
3: Diyos ko, mama, kung ano pa mga pukpuk namin dito. Kung kapalik pa rin naging yung favorite mapag-isi sa morning, ang programang
0: Good morning!
3: Ang kasama mo pa rin. Ang tagatambol mo sa umaga. Ang dami mo kumakariba sa tao, pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: natin. Joko Loco is my name, baby!
3: Ito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, come back!
3: Ang oras!
0: Oras! Tudug-tudug-tudug, 7.21, perfect! Tama!
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
4: Next, bagong riba na ang lupet!

0: Galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
9: 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
9: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
9: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
11: Mismo!
9: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Ay, magandang umaga mga ka-vibes!
2: Ay, ano ba? Baka inaatok-atok ka pa umiikab-ikab ka pa. Baka gusto mong ano, mawala yan. Sabi mo, nasisimuraan ka ni Mama Mia.
3: Ay, bakit naman ako? Bakit naman ako nagabay dyan? Oo. Uy, mga ka-vibes, ulitin lang muna namin na abangan nyo po sa Lunes, July 13. Abay, makakasama mo na at makakahuntahan mo na rin. Ang ka-vibes mo sa sound trip. Ayan, ha?
2: Ang ganda pong litin ng ka-vibes mo sa sound trip.
3: Ka-vibes sa sound trip. Kaya naman, napakaabangan nyo yan, mga ka-vibes, dahil konting panahon na lang, mapakikinggan nyo na yan. At ito naman, basahin na natin ang ilan sa ating mga kasagutan pa dito sa ating dugtungan. Ihabol natin itong kay John Vincent Sagrado. Sabi niya, matagal na raw siyang nakikinig sa radyo. Abay, sana kami ang napakikinggan mo talaga, di ba? Bilang konsehal naman ng FMR Squad itong si John Vincent Sagrado. Eh di, malamang tayong pinapakinggan yan, di ba? Kaya naman, good morning sa'yo. Ito si Angelo Redaha, matagal na raw siyang gipit sa pera.
2: Ay, alam mo ba? Dapat di pagkaganyan, dapat di sinasabi. Dapat daw ano,
3: i-manifest
2: mo na hindi ganun. Basta wag na sasabihin daw, na-attract daw kasi. Ay, parang dami ko naman problema, sinasabi mo lagi parang ganun.
3: Dadami daw problema.
2: Ayun, nasismis lang naman nung nakakwento.
3: Ay, ano si Sari Lerma, matagal akong kumain. What? Lalo kapag yung pagkain ay masarap at libre.
2: Wow. Ah, naman talaga. Ano kayong kinain ni Sari Lerman na masarap?
3: Oo, na napagkatagal-tagal niyang kumain. Ayan mga ka-vibes, shoutout din po sa lahat ng mga nakisale sa ating dugtungan na ito. Si Kuya Ronel Espina, Gerard Michano, Pambansang Opa Bunagan, si Wella, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na nakikinig din sa may Camanava area, at ni Mayede Guzman Ponce. Magandang umaga po sa inyo kay Randy Esplano ng Cavite, si Sky Manyoska, Kuya Leonard, at ang Snappiest Fleet at ang Jurpesto na San Muntin Lupa City. Good morning!
2: And also hi to Ate Ami.
3: Yan, Ate Ami.
2: Bakery niya. And syempre, binabati ko din mga taga Trece Martires Cavite. Sina, Ate Evelyn ko and Kuya Gaspar. Good morning. Maraming salamat for tuning in. Also, hi na din sa mga nakikinig sa atin dito sa Isguera. Yan, si Sir Peter. Maganda umaga sa inyo dyan. Salamat sa pagtutok!
3: Tama! At saka kaya no, Kurisu, malapit ang birthday niya.
2: Ay, oh, Kurisu, sumok sa Bulaw, aka Crisanto.
3: Kurisu!
2: Happy birthday to you!
3: At sa lahat po ng mga nagsiselebrate na kanilang birthday ngayong July 9, 2026. Happy birthday po sa inyo at sana humaba pa ang buhay ninyo.
2: Tama.
3: Wala mo na matitigi bumbum ha, dahil marami pa kayong episode ng FMR ang mapakikinggan ninyo. Kaya naman...
2: Natakot ulit bigla.
3: Natakot ano? Kaya naman ka-vibes, kung nabiting ka sapat na oras sa kulitan, huwag ka mag-alala dahil dudugtungan pa yan ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kaliko.
2: At syempre, kasama din si Alex.
3: Aha, kaya naman alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sagot nila ang inyong kasiyahan. Kaya tutok lang at bukas, araw ng Biyernes, abay ibigay nyo na sa amin yan. Dahil makakasama nyo pa rin at makakahuntahan ng inyong favorite pagpagising, ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
3: Kasama ang kulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, at dito lang yan sa Bet na Bet kasi
2: ang
3: Bet na 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Kabayos.
3: Sa oras.
2: 7:49 na, perfect.
3: Backropet, really?
2: Really? Yeah!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang